0: Edward Ligas. Radio Man Edward, may buntag.
1: May buntag kasama nga Marisa, kini atong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Ni abot na kagapong adlaw ang kontra ni WBO Asia Pacific champion na Joseph Da Hunter Sumabong nga si Chow Chin Chow no sa nga taga Thailand si Chow sugat kini no sa kining matchmaker mismo nga si Ronel Robles no pag-abot ini dito sa Panglao International Airport no si Chow mo ay WBC o PBF silver champion no og makigsukli ay kinig kumo ani Sumabong karong adlaw Sabado Hulyo 11 diya sa It's in You Barder Gymnasium GM sa Tagbilaran City. Kining si Chow wala pa kinipildi og nindot kini nga away no kaya si Sumabong nangando isapod nga makaaway ug usa ka world title fight iyang gustong awayon si Oscar Culiaso nga mooya unified champion sa WBO ug WBA pero focus yan ining iyang kontra nga si Chow tungod kay wa pa kini pilde ug naila usab nga knockout artist ug ugmang adlaw gikatakda ang ilang unang panag-abot no og panagkita sa pagahimon unya nga wee no sa usa ka mall diha sa Tagbilaran City. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o pulled sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga doon ay 1.3 million orak unit sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa pre-radicals oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindutusab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!

0: Dagang salamat kasama ang Edward Liga sa imong sports update. No, na ito'y na nagtapos sa ito ang mga balita karong buntaga. Pansa di pa kung manamilit mga kasama. No, tayo gamay nga breaking news. Ang taga manginaot lang dili ra ni Dako, no? Kaya doon ay gitubag karon nga black smoke alarm. Ang ato ang kabumbiruhan sa siyudad sa Sugbo. Diya sa may sitio Balaga Barangay Labangon ng siyudad sa Sugbo. Ato kining gi-verify na. Magpahingon na sa to sa maong area. Pahingon lang sa maong area si Idol Tweety. Natangiandugan ni Talia ni ini mga kasama sa pagbalik na unya ni Radio Man Benji Tanghian. Alang sa dugang mga komentaryo mga issue at tangi ang pagbalik ni Radio Man Benji Tanghian ng ni Atty. Rufil Fernandez Banyo.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
1: Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: Makasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pir, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay, dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan o dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon ko. Mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo. Para padayon ang focus sa trabaho, bisan asang dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri, tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kainit sa hilana, dapat di na padugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
11: Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang gini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab tang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato dinhi sa Sugbo, sa Cebu City, na atang himutang sa Osmeña Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sad ta sa Cebu Gospel Church og Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
12: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
13: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan na to ang istorya ni Nang Maria.
14: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
13: Mas klaro na ba bisan gabi?
14: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
15: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: karong buntaga. Panyaato sang itsek si Idol Tweety karong mga orasa. Aning sunog makasama diri sa may barangay Labangon, ha? At ang tagad-pagtagad ni makasama kay ato ang kumustahon, unsa na'y update makasama, unsa na'y kanang naang ang nahitabo, no? Aning sumanin, nakuha na ba ni na under control na ba mga sukinting paminaw sa tuang kabumbiruhan karon? Kaning ni ang maong gitubag nilang sunog. Ito ni hatagag pagtagad doon makasama, ha? So dito si Idol Tweety Town, ha? Si Idol Tweety makasama maoy proceeding dito sa area. Kato mga kaigsuunan na to, dito sa Dakbay Sugbo, nga doon ay sa tawag anang naang nadungog nga si Rin sa bumbero. Naasi kwan na kanang naang doon ay sunog batod pa diri sa Labangon makasama. Ato ang kwaon ang report karon, ha? Akin nagasanbay na sa pikas linya si Idol Tweety sa 93.9 IFM mga kasama. Yes, Idol Tweety, kumusta man diha in taon na ning sunog karon diri sa Labangon?
1: DDYHP RMN Report.
2: Radyo Man Benji, live din hi sa may sityo si Calco, Barangay Labangon ng Dakbayan sa Sugbo, kung diin padayon nga nagkikumbate ang atuang mga kambomberuhan sa miulbo nga sunog din hi sa maong lugar. Radyo Man Benji, di ragyo ni Dugay, baguhay ragyo ni ulbo ang kining maong sunog po. Radyo Man Benji, wait sa kay mga basa sa diri. Radyo Man Benji, sa kining pag responde po sa ito ang mga kabumberuhan. Itong nakita, Radyo Man Benji, nga ang kining ilahang gikumbati karon, kini pang nagsiga po da nga kining balay. Wata ka ba kupila ni kabuk, Radyo Man Benji? Apan na pang nakita nga under control naman po ni o gikumpara na po ni sa ito ang tigpamaba sa Bureau of Fire Protection nga si Sir Wente. Silang anong po daning mga kayo pa nga mga parte pas balay nga nagkayo pa karon na Radyo Man Benji. Muni ato makita sa tong video. Makita ra ba tong video?
0: O kana kana o oh, kana nara o. Oh. So na atoy mga kwan taon di adapin diri ni sa Dan na Idol Tweety.
2: Adapin ra siya sa Dan na Radyo Man Benji. Amagyan na ginisiyapan na kung gikan gid ka sa highway musulod pa ka. Kung gikan ka sa south bound lane na kay patuo ka muli ko, Radyo Man Benji.
0: So kanina din ni diay unsa man ni usira kuan man gidena ugdaw man gyud diay, no?
2: Ugdaw ope. Perti ugdaw wa Radyo. Sa or tulo ka mga balay duro ni ang naugdaw gyud hingpit na naugdaw tungod ani nga mausunog pod, Radyo Man Benji.
0: Okay, so pero hinoon, wala hinoon gataho nga dunay na trapping taon sa man. Ang katong mga nagpuyo, ani, nakagawas rin taon sila?
2: Nakagawas rin, Radyo Man Benji. Doon na po ganit ay nakita na nga kining ato ang mga kaigsuunan din nga gipang dala po. Pati ang ilahang mga hayop, mga kaning ilang iro, iring, nagdala ni sila, Radyo Man Benji. Pero mo alagi na from time to time po, kay doon na pamantay makitaan din nga nagkayo po, Radyo Man Benji. Munang ang tuang mga taga Bureau of Fire Protection na nagsingabot gyud gihapon hangtod
0: sa so grabihan namang asuha ana, no?
2: Grabing aso, Radyo Man Benji, kaya kanang ilahan naman ning napaong ang kining ubang mga kayo na rin mga ginagmay na lang sila nga kayo nga gipang paungpod karon.
0: Sige, so tulad nang kuno niya balikan unya kratawtaw the Idol Tweety sa pay dugang ana nga. Pero noon, wala na siya makuidag naman yung balay sa kilid. Wala makatabok na noon o laing balay. Kining niya maong nga kayo?
2: Wala kay dali man hinong nakaresponde dayo ng ato mga kabomberuhan, Radyo Man Benji. Muna nga, dali nga nakontrolar ang kining nga maong sunog nga may ulbo din sa Barangay Labangon.
0: Kung saan na siya, tindahan na sa ubos or kananan? Muro man o kanang naang Dos Andanas?
2: Dos Andanas nga balay atong nasairan ani, Radyo Man Benji.
0: Oh, so dili ni tindahan sa ubos?
2: Ato pang ipangutana kung unsa ni siya nga kung doon na ba'y tindahan diri sa ubos nga bahin. Ato pong gipangita karon ang tag-iya po dani nga maong balay.
0: Oh, so ang tag-iya diha unsay kwan ka ani?
2: Wala na kasaka sa second alarm po ang kining maong sunog, Radyo Man Benji, o na kontrolar po dayon na sa tuang mga kabomberuhan kay lagi ang mga nisunod po nga balay, mga concrete man siya munang dili po dali nga makakatapod ang kining maong kayo.
0: Okay, Idol Tweety.
2: Muhatag lang tagdugang pang detalye kabahin na ni nga maong sunod.

0: Baga, dinhi sa may barangay Labango na Rajuman Benji o gugaling makakuha na tagikan sa itong Bureau, taga Bureau of Fire Protection. O kung unsa po ang hinungdan nga no pong nakaulbo po ang kininga maong sunog dinhi karong oras sa Rajuman Benji. Kini yung atong city, sa IFM 93.9, kauban na to sa itong Ironman Patrol, itong speed pilot, Idol Double D. Sa IFM o sa DYHP Tatak R. Amen.
1: Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report. Diha karon update sa sunog magkasama sa may Labangon. Diri sa Dakbayan sa Sugbuk.
2: Straight to the
1: point. Atong balikan karon to taod magkasama ha kay atong paningkamutan lang no nga atongod kay mobiling man sila sa Tony Rufilgo no karon nga mga orasa pero kuan ka sa mang nistor kanang napalita makita sila og signal diha nga mayo-ayo mga sukin dig paminaw kay kauban sa tuang mga upland tabang team si Tony Rufil makasama muna nga matag karon og unya ug dunay maayong signal makasama. Amo soda sa no matagkaroon og unya makasama para nga makauban nato makapadayon no sa paghisgot makapadayon tas pagkulo kabildo ni ining nahitabo no kagahapong adlawa mga kasama oniya ligrek ayo ligrek ayo oniya kanang na ang ato makaigsuuna nakita nagyuta og giunsa mga sukindig paminaw paglatos giunsa paglatos ang prosecution sa depensa. Aniya sa tong pagbalik magkasama sa no si kasamang Laylin nagasanbay ka dito sa kayo ha standby lang sa alas 8:22 nas bunta.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pagyod ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyod ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
8: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company, regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
12: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Straight to the point.
1: Ato ang takna alas 8:26 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tong pagkulog kabildo karong buntaga.
13: Straight to the
1: o niya atong hatagag pagtaga doon makasama ha kay ang uban daghan kaayong nakanang naang nag-atang town. Ha, nining ato ang mga sukindig paminaw nga sa impeachment ba no, ni Vice President Sara Duterte. Unsa man yun? Katuntulo ka-adlaw kasamang Nestor. Ang hearing nila makuha na bagyot? Ha? Naka makita na ba nga nagpakita na ba nga kadto nga kunuhay mga aligasyon nila krimen na ba to? Criminal offense bagyot to kasamang Nestor? Ha? Impeachable offense ba to? Ha? Karong taon-taon ba kasama? Ito sang itsek si kasamang Lailin Dabanis Arigadas ha? Nagkasanbay sa pikas linya alang sa dugang nato nga mga winners nga nahatagag pahalipay karong buntaga. Yes, kasamang Lailin.
13: DYHP RMM Report.
0: Mayong buntag kasamang Regiment Benjo. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminan itong sasyon DYHP. Live kita karon sa Talisay City. Sinayon sa maswerte makarawat sa itong mapahalipay. Isi pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong sasyon DYHP. Sila Federico Bihigan, Marcos Bintek, Felicidad Juabes, Ayel Bintek, Elvin Sabroso, Anabel Dacuba, Gary Bacacao, Lolita Sincero, Omerian Kataytay. O para nung sa ikasingitin niya sa DYHP.
1: Yeah! Sige, sayaw ta.
14: Sugod na ang programa. Kini ang ting.
1: Ah, yehe.
14: Straight to the point.
1: Okay, asama na to ang model dere be. Ah, kasama Julius Balili, oh. Hala. Ay, noon sa man niya may purti mo sayaw lang kasamang nisto. Straight to the point. Ah, okay, nakapula, oh. Ah, sa pula. Ala, oh. Maayog yung mo

0: sa Manzulio sa inyong palupig, ha?
1: Kung saya ngayon, yung abuha doon, paminaw na. Straight to the point!
0: Ay, inyong palupig ka sa Manzulio, kay Purti Musaya, yeah. Manday na imong kuhan. Ay, ha, Purti Musaya, manday ay ni si Manang, ha?
2: Andam na
0: ba? Kanin, nakapuha ba, Purti Makasayaw? Karipondi ang naka-orange pod, siksik ayog sinayawan, si nanay.
2: Tingog ngayon.
0: Ha, siksik ayog, murag yung guwa kadulgi og sulay, ha?
1: Straight to the point.
0: Si nanay Purti Makasaya Puriya Buyag, ha? So kaninga team karong buntaga, kaninga team mga maayong manayaw, mga maayong ning manayaw sila nga team karon, ha? Labi na ni nakapua, oh. Ipadala ta ni dito sa kuan, ha? Okay, maayong musaya, oh, oh. Hala, hala, hala, hala, oh, oh.
1: Sa impormasyon, politika, balita, upang hita mo sa adlaw.
0: Oh, oh, alasos.
1: Sadayon mo, oh,

0: mayo mo sayaw, ha? Mayo mo sayaw kasamang Nestor. Ano yan, napay kiyod-giyod nga Pino po na kiyod. Okay, salamat kaayo. Salamat kay ninyo, ha? Ito ang mga winners. Kaning team, ha? Kaning inyong mga grupo karon mga manang. Ha? Kaning inyong mga grupo, mga maayong manayaw mong mga grupo, ha? Gahapon, mayo-ayo sa to gahapon. Pero kaning sila maoy maayo kasama nga Nestor, ha? Mga maayo ni silang manayaw tungod silang leader nga kanina kapwa. Si Manang Peregrina. maayo mo sayaw ni onya medyo batanon pa man eh, kaya patugkig ngipon ng uban. Okay, salamat kay ninyo ha. Congratulations sa ninyong tanan na mga winners. Onya, pakapini ng Porte Mosayaw kasamang Laylin ha. Pakapini ng Porte Mosayaw kay maayo kayo ni Nahala ha. Okay, salamat kay ninyo ha. Salamat kayo sa... Straight to the point. Ito ang mga winners karon nga na minaw. Aon niya, nakadawat og pahalipay kay nasakpan makasama nga na minaw sa DYHP Arimen Cebu.
1: Andam na ba mo?
0: Aon niya, ito ang kwaon sa dyan, no? Ang update makasama dito sa Canlaon, City Town. Kay ni Buga Nasad, no? Ang Bulkang Canlaon na kasamang Marisa. Ani Buga Nasad, no? Ato ang contact dito ron makasama. Ato ang ipangumusta sa ang ato ang kanang ato dito ng Amigo Town. Si Panpila in sa grabiha makasayaw ni Manang kasama. Ogway bukog si Manang. Porti man nga makasayaw. Porti pagkahumuka og lawas muragwa gi bukog. Ato pagkasama ng Panfila Tapiana. Ngon sa kasamang Romel Asoy nga. Punti ko nun indutan tanaw ng sinayaway. Mauna gina. Okay, so ato atagag pagtagad doon makasama kay kanang naang kaganiha na kauban na to, no, si Attorney Rufil para makasama sa iyahang pagyahang na obserbasyon sa no, iyahang obserbasyon sa ikatulong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. O niya, muna nga kita yung katagtoon. Kasamang Nestor, anang ikaduhang adlaw ni adto sa Senado si Vice President Sara Duterte o niya. Ningon na siya nga, kuhan ko no? Iyahang nga gikuhan nga, iyahang gikumpirma itong kani, bloodbath gini. Usap ko yung kananaang kuhan ni Vice President Sara Duterte kasama si Ral. Dapat po yung itong video na to niya no? Nang kanin sa hagit ba, o niya si Katulong Adlaw, si Katulong Adlaw, mga sukindig paminaw, kuan giyon, kanang na ang makita na to, kung arita pananglitan, o ingon ba nga, kinsa may ni daog ato gahapon, bisan og sa overall, wapay makonsiderar nga daog. Wapa may, okay, wapa man, layo pa kaayon is tinuod. Layo pa tinuod, pero, ingon na nga to ni Rufil, gahapon, ang pilde ato si Win Gatsalian og ang taong bayan. So sige. To ni hatagag pagtagad ron kay kanang naang kuan. Si Vice President Sara Duterte isuga gyud no. Bisan og nagsugod na yang trial gyud pero nakalitok yapon sa mga pulo nga sige. Bisag maduguon man tinuog ko kasamang Nestor pero andam gihapon ko nga ha bisag maduguon ko pero dili ko moyukbo ha. At tanaw ha bigkan ko na to kunong ikuan be at to kunong iplin nga video ni Vice President Sara Duterte makasama ha kani tanaw ha katong pagpadong niya sa kanang pagsud niya dito Senado nga sus. Kani mo ni ang kato sa pagpresko niya. Kana be? Kani niya mo ni ang kaning sa... kani sa pagsunod niya.
2: VP, are you attending?
0: Dana, Vice President Sara.
3: Ma'am, are you prepared to slug it out till the end? Ma'am!
0: Tanawa ang aura niya. Ha? Ang iyang aura, mga sukin, tigpaminaw ba? Akito ko tayo, balik ko na, nabatoy katong kuan ka sa Manjiral, katubang sa Senado, giyod nga, kanin mo ni, ang katong kuan? Ang dito...
1: Vice, Vice!
2: Are you attending your trial, ma'am?
1: Ma'am, are you prepared to slug it out? Ma'am, are you prepared to slug it out till the end, ma'am?
0: Oh. Ngisira kayo si Vice President Sara? Sayang pagsod dito sa ikaduhang adlaw? Oh. So makita diha nga kanang na ang ang iyang aura daway kahadlok. Ha? Wa mahadlok siya. Bisan og naa nagsugod na iyang trial.
2: BP, are you attending your trial, ma'am?
1: Are you prepared to slug it out? Ma'am, are you prepared to slug it out till the end, ma'am? Nico, game.
0: Ang iyang aura, mga sukin, tigpaminaw, wa gyud makuan. Kanang na ang wala ma... Wa mausap, oh, tanawa, tanawa. Si Vice President sa Duterte, kauban ang iyahang tigpamaba sa impeachment nga si Attorney Michael Pua. Muna si VP Sara. O niya, nisood sa Senado dito. Muto nga nagdahom ang mga prosecutors. Nagdahom dito ang mga congressman nga, ayay, yan na si Sara mo, kuha na ni. Si VP Sara mo... tambong na ni siring karon ato ning kuanon kan ato ning kunis kunison karon mo nay pagtuo sa mga prosecutors apan pakya sila mga sukin tigpaminaw ha ngano man si Vice President Sara Duterte ni adto dito pagpakitag suporta lamang katong iyaha kasamang nistor padugang to sa kusog ha padugang sa force mga sukin tigpaminaw sa iyaha nga mga lawyers. Ha, nga, mura bag ma, hay mura, tuasan niya dito, unya, dugang pwersa nga gihatag, or kanan dugang kusog, nga matagag dugang kusog, dugang kaisog, sa iyaha nga mga abogado nga naa dito ni Tambong. Ha, nga naman, di so siya dito, nagpa-picture. Nagpa-picture, nag-preskon, gamay rasag kayo, iyaha nga, istorya, maba apan hait. Ha? Maba kasamang nistor apan hait, duhay suwab, double blade mga sukin digpaminaw ang iyang katarungan. Ha? Nga bisag asa igo kasamang nisor, lukot kagyod. Tanawa ha? Kani, muna yung pag-abot na dito, kagubta na sa dayon, dito. Kani, ito naman ay audio kasamang Gerald, bigo naman. Tanawa ha, oh. Sus! Si VP Sara ni Suda dito Senado. Pwede ba na sa ipataas doon Gerald? Ayaw lagi ka ng split kay murag mga kuan man kanang naang murag mga dagko ilang ulo aka ng mga lagpad ba?
1: Ma'am, are you prepared to slug it out? Ma'am, are you prepared to slug it out till the end? Ma'am! Nico, game.
0: Mano nga? Kani, anawa. Sus. Mano yung pagsuod niya porti dahan ng tao nag-atang? Tanawa ha, mano siya ang pagsuod niya. So makita ni mo. Sus. Giboy. Puti dahan nga nag-atang niya dito. Tanaw ha. Daghan kaayong mga nag-atang niya dito, town. Halos di na makaagi. Sumon eh. Hasot na nga. Kanang na ang kanito na kasaman si Ralph, ha? Kanito lang, ha? Sanaw ha. Pag-adto niya dito, ang mga tao nag-atang niya. Unya, ang mga tao sad, nagtuo punta kasamang nisor nga mo atin tinuod sa dito. Apan ka to, strategy lang to, ni Vice President Sara Duterte nga nyadto lang sa dito paghatag og kusog sa iyaha nga puwersa. Ha? Unya ang mga congressman naghinam-hinam na sa dito nga musod. Musod ni ron. Musod ni diri ron kasamang nistor, ha? Apan igo orang naulit ang mga congressman. Mabitaw to, kabantay ka kasamang nistor nga naabot na lang naghapon ah, sa trial nila ang naong ni Congressman Luis Tro, ang naong ni Laila De Lima, 40 mugutag yun. Eh, nagdahaw man silag mo ato. Mabitaw-taw nga pagkaduhang adlaw, ni ingon mga sukin, di paminaw ang prosecution, pinaagi ni Attorney Kapunan, nga naa naman dagway diri sa premises, naa naman dagway diri sa sold sa Senado, si Vice President Sara Duterte, anong dili man nato pa atinon, patambungo na lang nato. Ha? Kay sunan ka ha? Ingon si nga, ingon si Kwan, nga muna nga gi-deny mga sukin, di paminaw ang manifestation, ha? Ang motion makasama nila sa prosecution nga di man kinahanglang mutambong. Kay gusto nilang patambungon si Vice President Sara Duterte. Ha? Gusto nilang patambungon kay maoy ilahang, ha? Oy ilahang mga sukin di paminaw nga kuno pagunta na may mga abogado. Moto nga ikaduhang adlaw medyo nakalabaw mga sukin di paminaw ang defense team. Sa kay tulong adlaw porting lubunga gyud sa prosecution ikatulong adlaw. Ha, ikatulong adlaw puting kuana gyud lubungan nila. Ha? Akaron to tao daw ni akatong presko ni Vice President Sara Duterte nga isog ayo nga mura og ha, isog ayo to onya. Yahan pagka preskon gani atong paminaw nito akaron to tao pagbalik ka standby lang sa kadali ha. Alas 8:43 sa buntag.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
19: Same nutrition, half the price.
18: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
20: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity.
10: brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advanced na.
19: Same nutrition, half the price.
18: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advanced. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
20: Kung moingon si mama nga,
21: sige ka, gout. Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
21: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Straight to the point.
0: Ato ang atak na alas 8:47 na sa kabuntagon. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karon buntaga kasamang nistot.
24: Straight to the point.
0: Atong balikan no makasama kaning ni ang kuansa impeachment kay sunod semana. Sunod semana manginaot po tanga makabalos po din ng prosecution. Oy. So muna nga kanang naang sakuan kasumang nistor kay kuan mang yun ang prosecution makasama mo tingon ato ni Rufil nga ang abogado nila abogados prosecution maayo ha si attorney Ligutan mga sukintig paminaw mayong abogado ma si attorney Narvasa San Carlo John Mark kaninga Carlo Narvasa maayo sad mga sukintig paminaw nga abogado. Ha? Pero muna nga andito sa witness nga ilang gipresentar. Putin kato nga witness ba? Ha? Kwan ba gyud to kanang magamit ba gyud to nila sa prosecution nga maka-establishar mga sukintig paminaw sa ilang kanang tinguha nga makahatag og impeachable offense. Ang katon to ang mao nga witness unsa man kabug-at ang ilang witness kasamang nisto? Ha? Kay gahapon sa cross-examine gahapon medyo panman kanang naang tulo man yung sipon sa prosecution gahapon. Pero kwan lang po tingali basig tungod lang po tingali tos aircon kasamang maris basig ka na sa aircon lang po na bugnaw kaayo niya ka na ban tungod sa bugnaw kasamang nisor kita gani usahay ka na naang tungod sa kabugnaw sa aircon masubawan magita usahay na na po usahay nga ka na naang nosebleed po ta usahay or ka na ba nga kwan kay gahapon ingon in town ang presiding judge gahapon kasamang nisor nga ha, rabag na kanang na amurag na may kwan sa ha? Frustration ang kananaan sa prosecution. Ganuman, gasigig object na lang yun. Ha? Ni, kana katungod na, mumitaw na nga, gahapon, dagan kaayo ang katong side sa katong mga naglagot ni Vice President Sara Duterte. Ilang gingon na, wak na, katong sa ikaduha ba? Wak na. Ha, wak na'y nahimo ang kanang na ang, wak na'y nahimo ang defense team. Ha? Wa na'y nahimo ang defense team. Sige na lang object. Wa na'y nahimo. Klaro na kaayo. Ha? Normal man na magsige og kanang na ang object. Kahapon mi taw, naingon sila, naway sila. Pero karon wa na sila magpost kasamang nisor. Nga naman, og imong kwintadahon, gud imong sumahon, mas daghan kaayo nga nahimong objection sa prosecution. Ha? Mas daghan na nahimong objection sa prosecution gahapon. Pero muna, nga ang katong abogado ni Vice President Sara ba, kato si Narvasa batanon nga abogado onya sa iyang bahiyon dili nimo kanang naang tanaw no permirom kaingon ka nga no batanon man ingkuha ni VP Sara mga batanon yung abogado pero mga sus mga maayo man ni abogado kasamang ni ang sa prosecution grabe sad ang mga maayo sad ni nga abogado labi na sa attorney Ligutan pero muna nga kanang naang onya sa kani karon karong si manahuna ha overall total kasamang nistor nakakuha og puntos ang defense team ha sa overall pagka atong pagka day one, butang na to gamay ra kaayoy, kwan, gamay ra kaayoy labaw sa defense team ato. Ha? Pag ikaduhang adlaw, ha? Pag ikaduhang adlaw, mga sukin, digpaminaw, ha? Murag duhanang puntos nga labaw sa kang BP Sara. Kahapong adlaw, daghana. Samot na nga ang mga tao, bikono, sa umani mo diha. Mukwa kag witness, pag-convince mga sukin digpaminaw sa court nga kaning iyang gipangkuha, kaning iyang gipanulti valid. Kaning iyang gipanulti mga tinuod ni kasamang Nestor nga iyang nga ang sakuan sa proseso nga dunay gibug-aton. Unya kay ang mga tao nga naminaw. Daghan kay naminaw kasamang Nestor, makatuo ka ang mga tao nga makonsiderar ng expert ang duha ka semana lamang nga training. Ah, pero kay balo ko nga kato ilang witness kasamang Nestor gipresentar gapon, kato si John Mark Kulilang, brighto. Bright boy, labi na kay CPA. Ha? Brighto sa kasamang Nestor, labi na kay CPA. Ha? So, sa to pa di ay kay expert siya, ha? Expert man din sa kasamang Nestor. Muto nga dunay mga pangutana, mga sukintig paminaw ba? Ang kanang, wa na kabantay mo nga, atong nabantayan, nabantayan ako amot, kabantay, siguro, kabantay, sad mo. Wa na gi-question nila ang katong sa video ni Vice President Sara Duterte kasamang Nestor. Kabantay mo atong gilalisa nila katong duha ka oras, atong gahapon, atong Martes. Duha ka oras nga video nga nakuha mga sukintig paminaw sa NBI agent. Ha? Duha ka oras. Apan, nagkuha lang sila og 2 minutes and 26 seconds nga mo ilang i-play. Ha? Ningon ang ni-object ang defense team. Nga naman nga di man yung hot down ang full video. Ha? Ningon na dili, kaya kana reportante kayo. Ha? Sa to pa, ang whole context sa video mga sukindig paminaw, wala nila gipresentar kay ma. Ma-establisar man dito nga nganong nakaingon man si Vice President Sara Duterte nga naan ako'y gikontak ng mga tao nga patiyo ni sila, ha? Pananglitan og mamatay ko. So kanang yung pananglitan, so na'y condition nga og mamatay sa usa pa. Apan ang pangutana na establisar ba nila sa prosecution nga dunay gikontak nga hitman ang Vice President. Doon na ba'y gitransfer nga kwarta nga? O sige, bayran, tikadaan ha. Ha? Unya, laing pangutana nga sa wala pa muingon si Vice President Sara Duterte, naka-inform ba, nakapablater ba si Presidente Marcos nga doon ay death threats nga dadawat? Ha? Doon na ba'y death threats nga dadawat prior sa press conference? Ha? Nga gihimo ka sa mga Nestor? Muna, waoy, wa makalatag ang prosecution. Ha? Wa makalatag, boto nga puting gubaag yun. Ha? Puting gubaag yun ang ilahang witness na gipresentar gahapon. Ha? So muna nga, kanang na ang bisan o kwan ba? Ha? Tanawa, ang katong video wa na. Kay mga tao, nakaibalo naman tayo kasamang ni Sura, kakita man tayo itong video. Pero katong sa authenticity sa video, yun sa man pagkuha sa NBI, yun sa witness, ipangutan na bitaw siya ni Senador Rubin Padilla, may si Senador Rubin Padilla, mas lupig si Lito Lapid ikumpara ni Rubin Padilla. Yun kay... At tingog man yun si Rubin Padilla san. Ha? Bantay ka kasama ni Sura sa eskwilahan bitaw, naamang yun, usahay, arita eskwilahan, o magklase ng maestra, mag-discuss, anak, kita nga medyo wala tay tuon o niya kanang wata ka tuon kay gisugo tas nung inahan og pangumpay og sayo kasamang Nestor. Kanang paggabi wa po ta ka tuon kay naglubok og bani, nagadad og bani, o baka nagsoy-soy og nislagan. Ato pa adto kas luyo, adto kas luyo para makasalipod-salipod kas ulo sa imo mga nasa atubangan, dili ka matawagan og mo panglitan og mutawag ang maestra bang okay sige, ha, pwede mutawag maestra atong luyo, moto si Lito Lapid, nagpaluyo si Lito Lapid. Tiingon si Senador Rubin Padilla gapon, unsa may iyang ipangutana Ha? So kung witness ka kasamang ni Sir Ingon sa nakarecord ba, kinsa may nakarecord, kay wala dito sa affidavit, ang journalist mga sukintig paminaw, wala may affidavit gikan sa journalist nga ilang gilakip sa ilahang complaint dito pa ingon sa DOJ. Motong gibalik ang katong complaint dito sa DOJ kay dunay kuwang.
24: Straight to the point.
0: Dunay kuwang kasamang ni Sir, kinsa may nagimos affidavit? Ha? Ang kadton to ang ilang nga witness na kaninga ang intaga NBI. Moy gahimo. So pangutana dito katong journalist na maoy naka screen record, moy naka interview, do na ba to si affidavit? Kadto siya moy witness kasamang listo.
24: Straight to the point.
0: Ha? Kadto siya moy witness. Ha? Nya mingon ka nga kaninya, mingon ka nga sige nagibisigar sa NBI. Lahi man ang kwan ani nya. Okay ra untag ingon sila nga kanang nga sa witness na ha kaning niya kaniha mo ni ang gabi imbestigar sa kaso pero minka nga mo ni nga witness o niya moy nakakuan sa video ha mo bitaw to nga dunay pagpangutana dito sa to padi ay kay magkakahibalo ani imo bang imbestigar ning mong kaso ha did you investigate this case dai ni object si kanang attorney Aligota no, objection your honor mo tong gi-withdraw dayon ha?
24: Straight to
0: kaya wa man di ay si Presidente Marcos, si First Lady Lisa Marcos, o si kanyang speaking Martin Romualdez, wa man mo adto dito sa NBI, aron magpa-blatter, wala mo execute o affidavit. Ha? Walay kanang complain o affidavit kaya sa mga Nestor. Oh, wala man unya, prior sa naitabo, nga dunay district nila, o doon na ba'y kanang nag-presscon si BP Sara, nabay nadawat, nabay na-record dito. Nga naman, ang katong video nga taas kaayo di ay nga duha ka oras. Ha? Unsa man ato na i-play dagway basta pwede na to na ma-play makasama kay parang ding ano man. Kay ang kadton to ang sa paghahitabo ana nga detret kay kuan maguna sa conditional usab kasamang Nestor unya sa pangmanghitabo do na bay detret. Muto nang utana nga ang PSG inyo banggi pangutana kun dunay detret ang presidente. Ha? Doon na ba'y detrate, tinoon? Oh, kay doon ay detrate, sa ito pa, ilan na makunay-kunay kasamang Nestor? Ang prosecution, wa mo itong kasigin na lang object ang prosecution town. Ha? So muna nga, tanaw ha, kung mingon ta nga ang ilaha ito nga sa kanang sa authenticity kasamang Nestor, ba di na nito questionon ang video? Ha? Ayan lang gusto na video kay palitan ta kanang assuming nga na muto na sulte ni BP Sara ang pag-record sa video muna unsa man ni kanang na authenticate ba gyud ang video wa ba gini na naagi og edit wa bay naputol ha wa ba naputol wa ba ni putla asa man ang ubang portion ani nakadungog bakas ubang portion sa video kay ngano nakasulte man sa ana unsa may prior nga nahitabo ha ni anang na ang video clip nga imong gipresent. Ha? Pero, dahil ko sa kanil sa witness bright sa pero dili siya angay nga kana ipresentar diha mga sukintig by prosecution. Ha? Oh. So, muna nga kaning ni Aon niya, muna nga ito ning kuanon, kay maurabay unang gipresentar sa kanang na ang prosecution. Ha? So, katunto, kaning nga pagpresentar nila sa man, na-establishar ba nila nga doon na gyoy kanang naang alleged sa plot to assassinate sa presidente or wa? Muna yung mga tao, kayo ng mga tao, uy, ugmingon ang prosecution nga, duwa kasimana radya yung training, unsa man to nga training? Ha? Na-establishar ba sa prosecution kung 2 weeks manggaling siya nga nag-training, ma-expert na ka within 2 weeks nga training? Unsa man to nga trainings? Unsa nga certification? Ha? Unsa may gi sa anak nga training sa 2 weeks sa day 1, day 2, day 3 unsa man kabahin ang training? Ana? Na-establishar ba sa prosecution? Unsa man nga training? Kay na may uban nga kuan dani kanang naa nga unsa man to nga training pag imbestigar ba? Kay hantod karon og ingka nga ugnay mga expert sa NBI ngano man ni mga bomb threats? Nga wa man ganin ang sakpi, wa man na hibaw ining uban. Mas daghan ang wa nahibaw-i, daghan ang wa matultuli kinsa mga naghatag o mga bump treats, mga kuan, mga detrit. ang angan ako masairan ato nga gato sa prosecution basin pero ipatawag man kuno nila ang NBI director si Matibag. Ang director sa NBI nga si Matibag kasamang ni Sir ila man kuno ipatawag dayon katonto ang si Attorney Sulayka Lopez samot na. Kon ila ipatawag si Attorney Lopez unya kabahin ani? Kabahin ani dili sa confidential funds ang ilang tubag ani kabahon ani murag ako nang nangagpas ko daan. Ha? Nangagpas ko daan nga murag ay nalang nyo ipatawag sa Attorney Lopez kay patawag nyo murag batiurok mo nga naman. Pagka-contempt niya dito sa Kongreso din na contempt, nihilak og mayo, giplay ang video. Ha? Giplay ang video gahapon sa defense team. Nga naman pananglitan. Nga naman nga murag mag-selective ang inyong pag-imbestigar. Dunay district si VP Sara, unang nakadawat og district si VP Sara. Og ingon man usab si Attorney Lopez, giimbestigar bas NBI? Ana, ha? Unya si BP, si Presidente Marcos sa kadawat og kanang naang leader gisulti niya dito kay og kanang tao nga mo patay kasamang Nestor, og tao ka mo patay merog di ka mananghid.

0: Ah, tanin ko anon ha? Tanin hatagay pagtagad sad makasama kay tanawa kay gahapon ha. Ang katong objection, asa man to katunto ang pero ari sa ta sa kaning ka BP Sara B kay ngano nga ngano si BP Sara unsay kahadlok ha? Dili sa mahadlok ba nga kana sa mga pulong pero ngano sa kay balo sila nga ang kaning ilahang kay balo sila nga kaning nga kaso nga gipasaka labi na ning ngano ni tunga si BP Sara Senado tungod kay sa unang adlaw pa lang na assist ni VP Sara og sa iyang mga abogado nga kaning ni ang ilahang nga pagpresentar nya kaning ilang witness nga ipresentar dili man ni ingon ana ka bugat gyud para sa kaso ha atong kanon si VP Sara iyang nga kaning ni ang ano man siya ha nawarang aura ka sa mang Nestor ha imuhang ipaduol si ha kare pagsulod niya kasama sila tanaw ha. Akan ka pagsulod niya sa kanang conference, kanang press room. Atana, tanang bayhon, oo. Ang aura kasamang Nestor ni BP Sara, o gimuhang pasagdan nga ipaduol sa Luis Trom, murag masagpaan paminaw ko. Tanawa ha, murag ma kwan sa may kwan ani kasamang mare si Senyas kasamang Nestor. Ha? Sige, standby lang sa magkasama ha. Sa kwan sa kay kanang na ang standby lang sa gadali ha. Alas 9:04 na subuntan.
1: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
2: Balik-balik na lang ang sudan.
3: Pongshi!
4: Angelis, sulayin!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
4: Grabe sa

0: ulam na sa mini sarap o sa kadaghan sa choices daog jud ka.
1: Para bang pinatawag ako ng daga.
2: Si Kai Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
5: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, CTAB, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home CTAB abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, CTAB. Ascorbic acid is the generic name of United Home CTAB. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Eyeberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto Eyeberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: This time check is brought to you by Presto Creams.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo para mas sulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trade permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Para bang pinatawag ako ng daga.
2: Si kay Montenola ni. Excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
3: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
18: Straight to the point.
19: Ato ang takna alas 9:10 nas kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
18: Straight to the point.
19: Ato hatagag pagtagad di makasama no kay kanang na ang ha ato hatagag pagtagad ni kay kani ato isgutanan makasama kulo kabildo lang ta din ni ha. Pero kato mga nangitang attorney Rufil na karon tadtao dog kana nay maayong signal no dito sa yahang makasama nga ilang pag biyahe taon niya maayong pagbiyahe nila layo-layo ra batong kanang naa nga ilang bihian sad makasama. So muna nga kanang naa nga sige lang nanay signal na mo kwan lang to siya muna nga mga nagatang diha lang sa muha kanang naa nga kay maapas na to taon-taon basta doon ay signal giyod nga tarong sa mga nisorganiha na timing to kay padong sila sa biyahe o niya napa sila'y signal o to ni paabot magkasama sa atuang unang portion sa atuang program no. Okay. So ato asa nga kanang na ang ipabati na to, no? O gadiyot magkasama ang kantonto ang presscon ni Vice President Sara Duterte kay kanang na ang aron nga madungog na to, ato ang makita. Kini makasamang iyahang kuwane. Beko no, siko no, ato ko nung paminaon na kasamang Gerald, beko.
20: Hi, ma'am.
19: Dana, ha?
20: Good morning po, ma'am. How are you, ma'am? Thank you, ma'am.
21: Just ano, two sentences, one sentence. And then, no questions.
19: Ano yung pag-press con dito, Sod, sa Senado?
21: Sadly, no? Sad.
19: Kita na kay Kanyotsa. Kanyotsa, tanawa ha. Kaning iyahang reaction ka sa mga nistor. At makita nga medyo kalma. Ha? Ang yang aura nga. Ha? Kanang na ang bahala o kanang na ang agi. Unsa siya paglutos, mga sukindig paminaw. Apan, kalma. No? Kalma. O niya, kanang na ang pabilin sa nga. Kanang na ang mahinahon ba? Ha? O niya, ningon siya nga. Sige, matubag siya sa media, pero duha lang ka kanang na ang sentences ko, no? Ang iyaha nga i-hatag ka sa mga nistor. So, posible, maoranig advice ang mga abogado kay di naman sa nanigod nga padayon ang trial, dili na ka pwede nga daghan pag mga istorya diha kay kanang imo mga statement sa gawas o ronsa pala ang mga statement nimo vice imong kaso, misan gani mismo ka ng mga lawyers nila, munang kung ano mga pangutana ka sa mga nistor, magamit na nila against ha? Sila nga kaso ka sa mga nistor. Muna, ang mutubag manggaling, limited ra. Ha? O niya, limited niya ka na nila kay kuan sa iyong kaso. Sa, teka na, ito ko nung kuan. Tiyosag paminaw ha, tanawa ang niyang kuan. No? Ha?
21: Muna, and then, no questions.
19: No questions?
21: Just ano, two sentences, one sentence, and then, no questions. Yeah, I know. Sadly, no? Sad. Siya ang may kasalanan. Sabi niya no questions daw.
22: Ma'am, overruled na lang sa, ano, yung pagbisita niya kay
21: Senator. Yes. So, my statement is, in this bloodbath and bludgeoning. I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
19: Puti mabaa ka sa mga nistong, no? Balik sito, oh.
20: Ma'am, musta kayo, ma'am?
23: Pwede, ano comment niyo na,
19: Tanawa, ha? Tanawa, yung reaction ka sa mga nistong, muragwa? Ha? Muragwa sa matandog, mga, bisag ni ako'y yatubang nga impeachment, ha? Yang gipakita sa mga tao nga, kanang naang, or gipakita niya dito sa mga congressman, nga maoy gusto gyud, hastang malakan niya nga, gusto yung paphaon sa politika. balita dito nga. Wow, di mo di ko matarog, ana. Ha? Di ko matandog, ana. Ang importante, ngayon pantong ang importante nga naa ang mga tao nagsuporta na ko. Ha? So, sa may ang gingon, bloodbath and bloodshedding. Ha? Sa to pa kasamang misor ni ining maduguong gubat. Ha? Ug ang paglutos, pagkastigo nila nako. Kon ugaling ako, panalitag ha? Siya, magmaduguon manggaling siya. Ha? Ug duguan manggaling siya, apan dili gid siya. Muyokbo.
18: Straight to the point.
19: Ha? Grabe kasamang nistor ng mga puwan. Grabe nga, kanang naang pulong taon. Ha? Grabe nga pulong niya kasamang nistor nga moto nga suko ang prosecution kay mura mag sa Manila yaha nga murag hagit naman ng iya. Ha? Muna yung prosecution, gusto mo nang isag bloodbath na dili man sa moto nga. Ha? Kani, lagot. Muna nga nalagot ang kontra, pildi ang maglagot. Ha? So muna nga, kanang na ang prosecution dito sa Senado, kuha na sa mutunga. O niya, gahapong

0: Agnes doon. Wa na siya mo. Pakita dito sinado kay mo nanto pag Antonia. Pero makita ni mong kalma. Ha, kalmado mga sukin tigpaminaw. Ha, kalmado siya. Ang iyahang pagsuo dito sinado pag kay istorya og kadiot sa iyahang mga abogado. Ha, nag-iingnan na gayto nga ato lang sungugon si Laila de Lima. Ato lang sungugon si kanang naa nga si Laila de Lima og si Chil Jukno. Mao ni mga prosecutors. A panel of prosecutors makasama gikan sa House of Representatives. Ato lang sungugon si Luistro, si de Lima og si Jukno. Ah, tanaw ha. So muna nga kanang naa nga kuan kayo ug kampante nas BP Sara kay kahibalo siya nga ha kahibalo siya sa high god kanang na ang political na mangutay mga namantay kanang na ang mga political kuan kasamang nestor ba ana sila yung mga political words ana sa kuan sa labi na mga kuan sa politika ha pero mo na nga kaning ni a maestablisar bagyo kaha ha maestablisar bagyo kaha ang subject matter or kaning ni ang pasangil sa prosecution nga high crimes and betrayal of public trust. Ha? Doon na pagigingon diha nga grave threats and the alleged plot to assassinate ha? President Marcos, First Lady og ni kani House Speaker Martin Romualdez. Ha? Kay kanang na ang kuan man asa man to katong giplay ganinang kuan good kasama ng Gerald pwede na to mo pakita tong kuan tong giplay ganina katong sa wa to na human tong ato ang kuan katong sa giplay na to ganiang buntag tunas attorney ka gani ha tanawa ang kanay niya sa objection sa kuan ha akan ito pa
1: gina kontro I think the witness understood the question. Mr. Kalilong, you may answer if you understand the question.
2: I will repeat the question.
1: Kindly repeat, counsel.
2: Thank you, Your Honor. There is still no affidavits of the journalists from media outlets appended on your revised affidavit of investigation.
3: May I qualify my answer, sir?
2: No, sir. Oh. Just answer yes or no.
1: Kindly look at the document presented to you. On redirect, counsel can make you explain the disparity, if any. The question is simple. Are the affidavits attached to the affidavit of investigation?
2: Okay.

0: Dili de affidavit mga sukin tigpaminaw sa mga duha ka journalist. Ha? Nga maoy naka actual gyud nga nakatambong, maoy nakakuha sa video, nakakuha makasama sa record dito. Ha? Ang naghimo sa affidavit, ang NBI, nga dili witness. Ha? Nga naman sa pag-atul gyud sa kanang real time. Ha? Unsa man ang kana na naka-witness ka palitan sa minister na nagbangga di sa kuan? Ha? Karsada. Mangutana gyud kitang mga reporter ng utana ta kisa may nakita ani. Ha? Kisa may nakita ani. So kisa witness or ang pulis. Ha? Kanang pulis mag-imbestigar ang pulis dito sa butang ta sa crime scene. Ha? Pag-establishar sa kaso appeal ang kanang witness. Ha? Pagabot ang unang pangutana gyud sa man na nakakita ani. Ha? Nang hitabo. Unsa man ang hitabo ah. Kisa may ma-interview nga witness diha. Ha? So ang pulis, mangita o witness kinsay nakakita sa disgrasya baron o sa naay gibuno, naay giluba diha ka sa mang listo. Kisa may nakakita. So kato nga witness, mubarog ba sa isip witness? Ha? Mubarog ba sa isip witness mo? Kwan ba siya? Mo execute ba siya ka affidavit? Ha? Diba ka nang, kwan ba? Kana na ikaw sa may witness ani alang mo interview ka atong alang mo interview ka aton to ang wa makakita diha nga mingura o mao may kuan nila amot na goy nila kay ang mo ni kuno dunggan sa ayaw og tuo anang mga hirse ayaw tuo na sa mga marites ha kay katunta mo rag kuan naman. Ang katong witness to, ang ganito nga, mao tayo to'y dapat nga mo execute ang affidavit ay kasamang nisto. Ha? Katong to, ang doha ka journalist, wa man na attach. Ha? Diring dapita, murag nakasamot ang prosecution nga, murag na kwan tani da, murag na dihado tani. Amo tingali nga nakuan? Amo tingali makasama nga ang say tawag anak kasamang ni sir mo tingali nga nahadlock ang prosecution nagipresent nila ang ilang ikaduhang witness. Ha? Kay present supposedly gahapon duha ka witness ang ipresent sa prosecution. Ruwa man mo present gahapon. Ha? Ngano man gahapon adlaw na bungkag yon. Nabungkag una katong ingon nga expert. Sa pag-expert ni mo nang duha ka semana ra ang training, wa na to underestimate ha, pero usaw no pag-establishar nga expert siya. Kanang yan training, unsa man to nga mga trainings? Related ba to mga sukintig ba sa digital forensic examination? Unsa man to nga training ang iyahang nga giapilan? Mutong gipangutana, dunay nang utana ang senador nga kanang na ang gakandak sa training, unsa may background ana? Ha, unsa may mga products ana? Kasi yung mga products na yung mga printer, laptop, anak. Na moray gidangat og baohon. Sadbay lang sa magkasama ha, balik na karon daw. Alas 9:25 nas buntag.
1: This time check is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: That portion was brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit ug magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3. Dito ako, believe.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
11: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fair trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
5: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ng silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: Bayan na! Balik na ugali. Karon available sa Abot Kaya Pa para sa kaligun sa angin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya Na.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
3: Dili sipon. Di siguro ni madayon?
4: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
3: Sipon dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Biosep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Biosep C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Straight to the point.
9: Ato ang takna alas 9:32 na sa kabuntagon. Balik ta makasama diri sa itong pagkulog kabildo karong buntaga.
8: Straight to the point.
9: Onya atong hatagan og pagtagad sad no kay kanang na ang Lunes na ito no kagasamang manisa no Lunes sunod semana. Pizza ang kanang hearing nila ba 13-14-15 na sad. 13-14-15 pero mo ni tong tan-aon sad ha kay unsay mahitabo ani karon kay 13-14-15. Onyang ilahang nga kuan kay Lunes man ilang regular session mabalhin. Wapay, kwan, ilahang session sa Senado. Wapay, tingali, kwan, no, basin o buntag, tingali, ilang session, anak, nagkahapon, magkwan sila. Kay, dunay hulohungihong mga sukindig paminaw, nga, si Senador Win Gatsilian, murag, ilisan pagka Senate President, ha? O niya, ang ipuli, ang ipuli magkasama mas may pakunoy si Chis Escudero na lang. Apuslan man ni Senador Win Gatsalian nga naraman po din taon sa dito skilid magkasama nga nung unsa man ingon anak yung tingali na nga anak yung kasa sa uban nga mga impeachment nga kanang na ang mo-preside pananglitan ang mo-preside kanang na ang Chief Justice ang Senate President na agyo tinuo diri sa kuan diri sa kilid. Pero kana ingon anak ugwa man lay ha? Kasamang ni Sir, ugwa man lang importante kayong pangutana si Senador Chis Escudero. May lang mo, ano lang sa ubos sa guway? Uy, kaya... ano lang sa guway sa ubos? Kay aron ba nga? Kana ingon dili man ingon nga sulaw kayo tanaos matas mga tao. Pero, ha ba murag? Saro di po sa ma... Ikog, di po sa maulaw, kasamang Nestor nga. O argit taon sa dito, ang musinya si Chis Escudero, sinyas po sa iya. Pero may nalang ganit kay gahapon. Pero nakatingog to siya gahapon, tanaw, kat, nagpapugi lagi ito doon, ha? Asa man to? Ah, katong pormahan niya, katong ganina ba, yung pakita, nagpapugi lagi ito, i-screenshot ko itong pormahan. kana. Awa, oh. Awa, kasama ni Storo. Anawa, Senador Chis Escudero. Ang kanang na ang... narasa sa kwan, giyon. Narasa sa... Tapad ni Escudero. Why, kwan? Wa siya ay... Kanang na ang... ang yaharag hapon. Doon na si tanaw niya ang uban ng makauban ni mga senador ni... Kwan naman, kanang na ang nihatag man sa ilang mga statement. Nangutan naman sa witness... Dali po tingali ito sa balay, pangutana, mga pangutana po sa bisag gamay na at tanaw niya nga, oy, si Senador Rubin Padilla, naka, kuhan man? Ah, naka, pangutana ma, Senador Rubin Padilla? Ah, Rubin Padilla? Ah? Naka, pangutana ma, Senador Rubin Padilla? O, di ko mangutana, ani? Telakansi kong Rubin, aning kalakiha? Ah? Na kaning uban may kaning uban mag kaning bakisa may nagbutang-butang og kwan ani kanang naa nga buwak ani na usa man ni ha nagbutang nagtahi nag butang man nagbuwak usa man ni gitubuan kuno e kani uy usa man ni si pagtuo nila ani kanang principal usa arawa nay mayo kay mo edit ani yo ha mga maayo kay mo edit kasamang ni store ha tanawa ho kani sa AI din siya ha AI ni Pero muna nga katong NBI, mong pangutanon taga NBI, makahibalo man to sa onsay AI, onsay D. Ah, pero kaning ni ah, oh. Ah, kuha ng tinood, gibutangan man nila o gilamang gi. Ah, kasi may mga nag, maayo kayo ng mga, kuha no, may kini mga Pilipino mo, kuha ng kuha. Ah, tanawa o nga, samtang kuhaan ko no, samtang nagtabi si, samtang nag-preside si Senator Jesus Cordero, mas may nalang ko no yung mag-tahi-tahi o trapo si Wen Gatsalian. Ah, pero muna nga, kaning ni Abitaw sa tulok adlaw pa lang, o si Senator Wen Gatsalian mo ini-preside ani, murag lisod ka sa mga nisur kanuman. Grabe, gaulan og objections god. Ang prosecution, gaulan og objection gahapon. Ha? Unya, pananglitan og ikaw. Kanang naanga, dili ka bugado. Unya, watay background, anang naang pag-preside. Ha? Kanang sa mga legal nga mga terminos, medium alcance ta ka sa mga nisur. Sakto rapod nga, nag-elect yun sila og presiding officer. Apan ang pagka-elect, ang pagka tudlo mga sukintig paminaw, maoy, matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano o Pia Cayetano, questionable. Abot ang Supreme Court o ni aksyon na bang Supreme Court ani kasama nga Marisa? No? Wala pa mo kuhan ang Supreme Court, no? Katong sa petisyon nila ni Torion ba? O wapay, kuhan sila nga, ni kuhan sa kanang naang petisyon ani, kay dunay mga uluhungihong, ganing ato ang mga chismis ba? Nga si Senador Cis Escudero gipaningkamutan kuno duna kunoy mga senador sad nga gusto nga si Senador Cis na lang maoy i butang nato nga Senate President, ha, ngano man kay pananglitan og wa punta kay balo Supreme Court kag unsa decision Supreme Court pananglitan mingon ang Supreme Court nga null and void ang pagkahimo nga presiding judge ni kanang naang Senate President, kanang na ang presiding judge sa Cis Escudero, unsa may tabo sa ilahang yahang mga desisyon? Ha? Sa to pa mahunong ang trial? Oh. Mahunong ang trial unya. Muna la nga ila nangita ambot ka hakon mosugot bang Malacañang? Mosugot bang ang uban nga mga senador, ha? Pero ang una mga sukindig paminaw nga dili mosugot aning ilisan si Wen Gatsalian, paminaw nako ang Malacañang, ha? Teka mo, mga naminaw na to. Mga nagtanaw so ang Facebook Live, uyon ba mo nga, tungod ka sa tulo kaadlaw, nga pag-preside ba kasama ni Cis Escudero, medyo okay man ang yaha nga pagdala. Ha? Usahay na ay pa-border speakers, usahay sad na ay pa-border speakers, pero anana ang medyo okay man yung pagdasad, kamao si Senador Cis Escudero. Pananglitan, tanaw sa mga senador nga naapagay mas kamaog yun, ah, pwede sila mag-elect tingali sa duglain nga mo preside. Ha? Kinsa may lang abogado na bilin. Si Senador Pia Cayetano o si Senador Kiko Pangilinan. Ha? O marag mo naman mo yung nabili nila nga abogado. Ah, naananduha o kinsa may kanahan nila nga kuhan na. Pero pananglitan o si Wen Gatsalian, kaning niya dako kay kalipay sa Malacañang nga si Senador Wen Gatsalian nahimo nga Senate President. Ganuman. Kay baluman sila nga si Wen Gatsalian makontrol mga sukindig paminaw or pwede rama kuanas Malacañang ba? Si Senador Cis Escudero sa akong tanaw murag dili mo sugot ang Malacañang ilabi na si Senador Cis Escudero dili makontrol sa Malacañang.
10: Straight to the point.
9: Ambot na guay karon. Ha? Ambot na guay karon kay si Senador Cis Escudero ni Baliman. Ha? Ni Baliman siya mga sukindig ni Balitok man siya diri sa new majority. So wata kay balo og musunod-sunod ba ni pero paminaw nako murag kuli kayo nga ilahang ma kuan si Cis Escudero ma control ka sa mga nistor. Labi pa og mabalik sa Senate President. Ha? Ngano man importante kayo ang Senate President karong panahuna. Importante kayo ang Senate President o ang House Speaker of the House. Ang importante kayo. Ngano man? Tungod kay sila mo'y mga successor. Ha? Sila mo'y mga successor kasamang nistor kung in kaso makumbikto si Vice President Sara Duterte? Ha? Unya tanawon yun as malakan niya nga kinsa ilang gusto nga himuon nga Vice President, ang Senate President ba o ang Speaker sa House, ilan ang tanawon na kanang na ang makontrol nila, kanang na ang mabirabira nila, kanang mutuo sa ilahang mga birabira. Mao man na. So Senador Win Gatsalian, duda na ko, murag dili ni layo nga birahon sa Malacañang nga makontrol sa Malacañang. Ha? So muna nga doon ako na yung senador, karon tanaw na to, anak. O niya, ang senador nga gusto nga mahimong nga mabalik pagka Senate President si Cis Escudero, mauma kasama si Rubén Padilla, Senador Rubén Padilla. Pero kaning ni ang ambot o kinsa ka ning nanginggan niyo og mga senador karon nga ibalik la to si Cis, buslan man nga siya na may nag-preside, o niya, aron nga dili ta ma-technical ani, kana wala pa eh, kwa na, wala pa desisyon ang Supreme Court, anak. Nga kwan ba ni kanang naa nga legit ba makasama ang pag kwan diha, pero ningon si Alan Peter Caetano nga dili mahimo kay bisan og silent ang atong constitution ana, pero do na tay mga kanang naa nga mga journal, mga records ana, ha, nga kanang naa ang kwan, ha, kanang naa nga unsay tawag ana, kanang naa ang pwede maka-preside ang kanang naang abisag dili ka Senate President. Ah, pero sa pagkaroon, okay raman, wak may problema si Senator Cis Escudero pa sa unang simana kasamang nisto. Wak may problema, okay raman, amot na gawing uban. Ah, naay mga punto nga medyo, naay mga objekanan nga ma-overruled, naay uban nga mga muso mga madinay, pero normal man na kasamang nisto kay, ha? So Senator Cis Escudero dapat, kuan sa gid siya nga presiding judge good siya o niya makita sa mga tao, makahibalo ang mga tao, na makahibalo ang mga tao sa iyahang pag-preside. O niya, labi na nga re-electionist siya, mudagan siya balik pagka 2028. Munang ayuhon yun niya nga dili masuko ang mga tao diri sa Pikas, dili sad masuko ang mga tao diri sa Pikas. Ha, ari sa tunga lang yun kasamang Nestor. Kanyang gibuhat karon so far, okay-okay pa kasamang Nestor, ha? No, so muna nga di lang yun magpadalas pressures Malacañang, ha?

0: So mo na nga. Pero karon kay balota nga sino ro si Escudero mo anak lang sad siya. Anak lang sa gamay karon kay delikado man pud ang kaso kasamang Nestor. Ha? Delikado pud ang kaso nga niingon ra bato nga hinog-hinog na pud ang kaso. Ha? Nga karon nga nasa sa new majority mura og gidali-dali og kuha ang kalburo, ha? Asan ba lang sa magkasama? Balik na karoon doon taon, ha? Alas 9.45 nas buntan.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisang gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata. Mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulang sa...
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Set Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Kinakaayo akong tiyan nga grabe ka tuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kusir. Wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko nga plus, pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo ni gamit sa Set Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, ato resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka na to o maayong nga immune system, maghatag ka na to o ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
11: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life.
12: presented by Concert Republic.
13: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki na Chicken McDo na ngayon. May bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and testify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI. Fare trip permit number FTEB-257576 series of 2026.
14: This time check is brought to you by Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
5: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 9:50 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
5: Straight to the point.
0: Onya atong hatagan sa pagtagad no ato ang mga kaigsoonan day wa man ato ma awa man ato ma-update sa dato mga listeners di ay no sa mga Marisa sa Katubitaw lang mga pag-distribute dito ba no sa mga bugas mga kuan dire sa ato ang programa ba sa programa ba sa kuan taw atong mga bugas ato mga picture no sa mga bugas sa mga pag-adto nila dito kay to mga kaigsoonan nato onya katunto ang pasalamatan sa din nato to karon taud-taud kadto kuan ka sa mang RV kadto bitawong si nana si ma'am kuan ma'am DC ba to ma'am CD ba to sito gahapon nga kadto bitawong atong listener nga kanang naa nga listener nato nga sa kanunay sa Minaw di ay Minaw sa daisigi sa programa ni Attorney Rufil Town kanunay sa Minaw sa Donia si Ma'am Zeni diha sa Bulacau og yaha nga mga anak taon pod minaw na to diha sa Nasgawas no nasod pero kanang naa nga kuan na siya to'y gisugo taon diri sa pag hatag taon og donations taon. Okay, so arita magkasama sa ato ang kuan morning ni ang pag-adto nila ni Attorney Rufil. Kana sa impeachment, atong balikan nito taon ha, ang impeachment mga sukintig paminaw kay di ay pangutana si Senator Alan Peter Cayetano dito mga kasama witness ha. Dito daw ay pangutana dito witness hasta kang kung Senador Risa Hontiveros. Karon to taon magkasama ato ang balikan. Ato sa nga ipakita katong video dong katong pag turnover to no. Pag turnover sa donation sa mga naminaw karong buntaga ang atoang donasyon no para sa Mindanao gikuan na gihatag na gikan aton Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules dayong gahapon usab makasama o niya yani pipila ka mga video ang pag turnover sa cash donation tag 10,000 pesos ang gihatag sa mga nakalas in town sa mga namatyan nga 81 kabukpatay gihatag dito sa mga tagtungod taon gapon nga katong atong pag panghatag nila sa tumakaubanan nila nga Tony Rufil, Idol Buiki, ato station manager sa IFM og ni kasamang Aida usab makasama ato sa paminaw ni ang pag turnover na dito makasama kano. Okay.
15: Mayong adlaw, mga idol o kasama,
0: Idol Boy Kini
15: sa Oplan Tabang, sa UHP Cebu, IFM Cebu. Ato ang gi-bye-bye ang kanagatan, paingon sa General Santos City. O na himo na to ang Oplan Tabang, alas sa pag-apod-apod-pod sa mga hinabang sa bukirang mga barangay sa General Santos City. Doon ano pagka oras, ato sang gibiyahe ang Jensan, paingon sa Davao City. Kaya ato ang i-turn over karon ang hinabang gikan sa mga viewers o listeners sa DYHP o IFM aron nga pinaagi sa ato ang team diri sa RMN Davao o IFM Davao mapaabot sa ang tabang hinabang gikan ninyo mga idol kasama ngadto sa mga angayang tabangan. Atong kauban karon ang ato ang news director sa DYHP para di man Aida tapos and of course Attorney Rufil alang sa pag-turnover ng mics.
16: Sir Boyki, Attorney Rufil and our Arvin Davao, 21 ka mga casualties ang natala dili sa Davao City o kana nagpasabot
0: ng
16: turnover tao 21 ka mga envelopes containing 10,000 pesos each. So, mo turnover ta karon og 210,000 pesos nga 21 ka mga sobre. So, Ma'am Zen, and
12: I don't know. At ito nung sa Arim and Davao or Arim Davao?
16: Yes, attorney. Oh. So, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000, 110,000, 120,000, 130,000, 140,000, 150,000, 160,000, 170,000, 180,000, 190,000, 200,000, and 210,000 pesos.
15: Kayutan na kadahapon ato sang na turn over ngadto sa kaping 60 ka mga pamilya no nga gitagaan ta pud og tan 10,000 gikan sa DYH Pagay FM karon si Atty. Rufil ang mensahe alang kaninyo.
12: Okay, so mga kasama o mga idol, so ato mga listeners, mga viewers sa DYHP Alamin Cebu o FM, ang inyong mga hinabang, no, kaya nanawagan man ta kay Moni ang dugo nato nga naglatay sa kaugatan isip mga RMN, no, mga radyo man o mga idol, no, sa dihang nahitabo ang mga katalagman dito sa Cebu o sa bisan asa pa man, established naman tanya na sa DYHP o IFM, kato mga linog sa Cebu, Baguio sa Cebu, linog sa Bohol, linog sa Negros, abot naman kita dito. O karon linog diri sa Mindanao area, Jinsan, layo gina ito biyahe ron, niabot sa kita dito gyapon, no? Tungkol kaya ato mga listeners o ato mga viewers, nihatag yun ato o ganun na ang nipambit sila mga glasya. O willing sa nipambit pala sa mga nabiktima sa maong linog. In fact, nakakuha ta og mga 1 million kapin, no? Nga kantidad. So mo na nga atong gihatag ganito sa mga namatyan. Siguro itong mga namatyan. So, di man ni maka balik silang kinabuhi in town sa mga namatyan sa linog, pero at least makatabang-tabang ni nga mugangaan ang inagipasan in town, no? Nga kana na ang kaguol, no? Aron nga mo padayon sila sa dunay paglaaw, padayon sila sa ilang pagpanginabuhi. Unya kinini ang dito sa Jensen nakahatag ta sa mga namatyan, ubay-ubay to, pila to kabuka niya? 62 kabuok, no, 10,000 ang tanghatag kada usa. Unya di man tanan ta dito sa Jensen. Dunay mga tagalain nga ngadto sa Dios. O ban ni Corinita sa Armen Jensen, Armen and IFM Jensen, tungod ato atong activity. Unya tungod kay dunay mga puy mga taga Davao di ay. Dito sa area sa Davao mo na nga naka-decide ta nga mianita sa atong sister station sa Davao, ni ang atong mga radyoman sa Davao, sa RMN Davao o IFM Davao, nga diin, palihan atong dugo, no? Nga dili lang kutob sa pagbalita, dili lang kutob sa pag-entertain, dili lang kutob sa pag-hatod o mga komentaryo nga di prinsipyo o mga fair nga balita, kundi biyan, ana, nga maong public service. Palihan man ta, o kanang kinili ang DNA, no? So muna nga, malipayong ta, nga mapaybawas to mga listeners, mga viewers, nga ang atong kapariha o dugo nga mga RMN nga grabisan sa serbisyo publiko nila diri sa Davao, muna nga number one ang ilang station sa Banatong Subo. Ato ito ang mga nila ang 210,000 nga kantidad alang sa 21 kabuok nga mga namatay sa maong linog. So muna nga salamat kayo sa atong representatives yun, mga head na to sa RMN Davao o si Baliling diri sa may IFM o ato sa Armin sa no nga ni Amod o ba na to karon. So muna nga atong i-turn over ang maong nakatidad para nga sila po maoy mo turn over na ang ilang mga radio niya sa Davao. Ang RMN, sipa kayo o ang IFM, ang power sa microphone, no, sama sa atong nag-gather nga kwarta ba dito sa power sa microphone sa DYHP o sa IFM, nag-gather ta ang katidad. So nining panahon na sad atong i-turn over nila kaya nahibaw taong sa ka-powerful ang microphone sa RMN Davao o sa IFM Davao, nga mo ay mo disseminate sa information nga ari mo, katong mga namatyan, kaya mo niyo i-claim rin ang inyong hinabang gikan sa RMN, DYHP o IFM, and of course, gikan sa RMN Davao o sa IFM Davao nga atong mga kauban, ining atong hiniusa nga objective nga mao ang pagtabang sa atong mga isuon nga nabiktima sa maong linog.
15: Matik.
12: Kung sa may answer?
15: Matik. So, in behalf, of course, ni Sergeant Maya, Atty. Rufil, no, atong station manager sa FM Davao, atong kauban si Baliling, unya, atong kuwag mensahe si Ma'am Zenny, gikan sa ito ang RMN Davao.
12: Ma'am Zen.
17: Atty. Sir, by case, nagkisalamat, Atty. Rufil,
6: na-surprise kami sa presensya ron sa ato ang mga kaubanan kasama sa DYHP and of course sa IFM. Grabe ang among pasalamat nga na kumbaga naabot din sa Davao ang hinabang sa DYHP. Ang mga palikamutan, DYHP and IFM Cebu na kaning hinabang nagikan sa inyong mga listeners, mapaabot dyan na ito. So, kung saan na ito ni, palikamutan dyan na mo, tanan, kaning 21 ka mga nabiktima sa linog, matunog yun sa ila, personal man or diri sa kong stasyon. Sa mauna yung tatak RMN, nandiyan sa kasing-kasing na mo ang pagservisyo. Katong tinutanay yun ng servisyo. Kaya muskan ako, na-surprise sa ila, mamorabig yun na ito makita ang kahago, mga kasama. So mauna, tatak RMN.
16: Yay! Ma'am Jenny, idol balinig ang Sir Boyki from RMN Cebu and IFM Cebu, mission accomplished.
12: Okay.
16: So, siguro after this, haong lang po nga ato mga kaubanan sa team, agig pa na po sa atong day 3 sa atong ang kalihukan. Ato sa ipakita, ano mo join sila na.
12: Ah, alin mo, join mo, join.
16: Ang kalihukan nga, nagdala sa mga tabak o mga donasyon, Sir Boy King.
12: Okay,
15: number one.
12: Number one. Number one, Ma'am Jen. Salamat kayo, Ma'am Jen, ha? Paliling sa inyong sponsor today.
6: Salamat kayo, Ryan.
15: Okay, kitang banana from RMN Cebu and IFM Cebu. Mission accomplished. 1, 2, 3, go! From RMN Cebu and IFM Cebu, mission accomplished! Woohoo! Number one!
0: Okay. Ato mo makasama ha ang paghatag o pagtunol sa 210,000 ang hinabang kitag 10,000 man kada kana na ang kadunay dunay namatian ba kasamang nestor sa matag pamilya sa muna nga tag 10,000 makasama onya dito ni sa Davao no sa Davao ni sa Davao City. O niya, katusad nga, naman to na may jinsan mo na nga ilang biyahe. Wan kayo, kanang naang, tas-taas kayo ilang biyahe kasamang niso dito sa Glan. Mo na nga kanang kutob sa may mga namatyan, ilahang nga gi-addo dito. Gawa sa cash, donations nga gihatag sa mga namatyan, ang kantunto ang mga apiktuhan put in town. Itagaag mga bugas, no? Nagaan og bugas na to kay, so na may 81 ka mga patay, so, ang cash donation sa 81 kapatay mabot sa 810,000 no. So dool 1 million sad no kasamang nestor ang kanana nahatag mo na salamat kaayo sa mga naminaw sa mga sukindig paminaw nato. There is DYH Big Sai FM ang amo ang subling pasalamat sa inyo nga kaayo nga gipaambit ninyo no para sa mga kaigsoonan taon nitong Mindanao nga nabisan og wala mo dito, wala mo ni kuyog sa pagpangapod-apod. Apan susama ra gihapon nga ni duyog mo tungod sa mga tabang no nga inyong gihatag nga gidala sa mga kaubanan. So muna ang mga bugas, ang mga groceries nga gipanghatag sad sa mga nabiktima. Tanto paminaw ni ang sa Jinsan ba ni siya no sa buro sa Jinsan ni. Kako nang paminaw ni daghan pug ayo pura buyag no nga mga muna ang mga video nila ni Idol Big Boyke.
12: Una ko ang mga senior citizen.
0: Ano yung mga bugas?
17: So, namin pa rin sa inyo ha, ang kalinay ko ani. So, parang wala sila ng pagpapalit yun eh. Wala niya kailangan ng suking pamilang yun eh. So, ang mga ano yung instrument ko sa parang namin pa ako sa kuhang kanan. Kini namin mga donor sa ani na isa-isay na sa Cebu. So, salamat na ito. Padayo, no? Padayo ka na bangon.
0: So money. So dito ni sa Jinsa no nga kuha kasamang RV. Jinsa ni makasamang area mo na ang unang adlaw. Nila ni makasama dito motong nga naka-program sa Tony Rufil atong Lunes. Niya daghan nga mga kaigsoonan nato taon nga ani adto dito nya duna po yung mga namatian in town gitagaag ka sa money ang paghatag no sa DYHP ug sa IFM. dito sa mga kaigsuunan na to sa Jinsan. Katong ganina, dito to sa Davao, dahil kani sa Jinsan na sa Dne. At itong makaubanan, no, nga sa pwede sa DYHB o GFM ni Addo dito, kaya ang pagputos, no, mga pagputos, pagpang-aswat, kailangan man o gato pa mga biktima, taon kasamang nisor, may itong pa-aswato. Noon, mutabang mangyudosad sila, pero ang kanin pagpreparar ani dito. So doon ay mga bugas, no, nga ipanghatag nga tag 5 kilos, nga bugas ay tag 10 kilos o niya mga grocery items sa usab makasama nga kanang naang gipanghatag taon. So kani kani atas kato nakuan man to na human to kani kani oh ano mo ni ang pag turn over Virgie Ferolino taon.
18: May condolences sa sumi. Bana itawin mo si Sir Rodolfo Nino.
0: Okay, so mauna yung makasama ha ang kuan dito. Ato ang pag-turnover sa donasyon nga na tigom sa DYHP o sa IFM nga niabot ta o 1 million kapin ang donasyon kasamang ni Store. So ang ato ang 810,000 ang tigom na itong donasyon. Gikan ninyo mga listeners sa natong tanan. Muna nga gigahin sa mga namatyan o niya ang katong sobra mo ni sa mga donasyon taos mga biktima taon dito. Okay, so salamat kay ninyo. O niya, at sa tanawon kay daghan man nga naabot ko no sa Pardo. Naabot ko no sa Pardo ang abog sa kaning niya nga asphalt o asphalt gikan sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. Sa mga nitabuan ni Buto de ganihag sayo kasamang nisdon. Ha, bikito, sus, ha, dul-dul na ba ito sa amo o sa gihulngan? Bot niya ito mga kuwan dito sa gihulngan kahataon. Ikaw na ito ko nung paminaw ni Kala, ilang mga ato puti man naghanang abog di ay o. Ito ko nung paminaw, kung ano na ikani-kani. Naba ni audio kasama nga Gerald? Luso, ang sakyan na, nalupo sa abo taon. Ang Toledo City, daghan. Kani o? Pagbuto ni sa Bulkan Canlaon. Ha? Oho. Sus, napuno sa abo ang atop town oi. Oh, naabot sa kuan gani ha. Naabot gani kuno diri sa Kamputaw ingon kasama Jandir Doblado, mo ba kasama Jandri? Mo ni ang pagbutos kala grabiha ni ning pagka lakusuga sa aso kasamang nisdor na kapagka-ulbo di ay, no? Ano, wow? Putin taasa. Sus, ginoo ko taon, oy. Money ang pag humas butos kanlaon makasama ni gawas ang mga assholes o niya kanang ang ihang aso nga grabe ka punsisok sa aso. Sus, taon, amping taon na ito mga kaigsuunan des kanlaon sa Valle, sa San Carlos, sa Gihulngan. Mamani ang mga kanang lungsod og syudad nga tuyok anang kanlaon. La Castellana, La Carlota. Ha? Oho. Amping tanan na o niya magmas yuta kay magmas mo kay naabot na di ay sa kuan diri sa Toledo. Daghan na kay nga nag-chat na to, nag-comment, abot na diri sa Toledo sa Barili, grabe na sang abo mga sukin digpaminaw in town. Sus. Sa Barili, sa Toledo, o niya sa Minglanilla, abot sa Minglanilla. Ha, Minglanilla, naana sa Minglanilla, sa, so, abot na sa Minglanilla, so, Karkar, Naga, na, kuan din eh, abot din eh. Ha, diri sa Cebu City, diri sa South Dapit, Cebu City, na, kuan man kuno. Ha, naabot man sad kuno, kasamang nistor ni ay, doon ay mga abog. So, muna nga, ito pa pang noon, ito makaigsuunan, nga mag face mask, ha, mag face mask kay, rabing, kuan eh, ah, kanang naang aron nga di ta magkasakit taon aning kuana. Ha? Napatay face mask kasama ni Sir kay basi mo gawas taon niya no talawa o. Oh. Ang pagbugas abog grabiha sa kuano abog. Ha, so muna nga amping taon sa pinamungahan pod o oh, sa Talisay pod sir. Nana sa Cebu sir, ha, o ni Bernardo sa pinamungahan ha, apod sa Talisay City pod. Usog-usog kay buto dito sa kuano sa kanlaon di ay. Ha? O niya, ato ko nung kuanon si kasamang RV. Biloso po, makuha ng speaker sa microphone kasamang nisto. Unsay pahimang no karon sa kanang probinsya Sugbo or mga mayors nato kay niabot naman ang abog dai diri sa kuan. May natunay sa istorya kasamang ni Sir, abot naman na idiris ato sa Sugbo. No, ang abog nga grabe ka kuan in town. Ka bangis, okay. Okay na po, already na ka kasamang RV. Okay,
19: yes, kasamang Benji.
0: May buntag mo kasamang RV. News,
19: kasamang Benji, alang kini sa tanan nga mga tinunan. Gipaybaw kini ni Toledo City Mayor Joy Perales nga suspindi doon ang klase sa tanan nga level sa Toledo City. Gumikan ni ining na sinati karon nga pagbuto sa Bulkang Canlaon. Kasamang Benji, diin apektado sab ang parte sa Toledo City. Ingon man sa southern portion kasamang Benji sa lalawigan sa Sugbo. Gumikan ni ining posibleng epekto ni ining ashfall kasamang Benji. Hinungdan nga ang lokal na kagamhanan, ingon man ang ilahang municipal departments kasamang Benji, ang kining health department kasamang Benji sa Toledo City, mipahibaw kining gikinahanglan nga ang mga residente magsulob og face mask o galing gani, dili mo gawas sa ilahang mga panimalay, kinahanglan sa ang kaning vulnerable sector kasamang Benji, ilabi na kaning mga buntis, mga hubakon, mga comorbidities kasamang Benji.
0: Sus kuyawa.
19: Hinahanglan gyud ni sila nga magsulob og face mask. Ugaling gani nga mogawas gyud sila og kinahanglan gyud nga naay importanteng gawson, no? So mag face mask gyud kasamang Benji. O alang sa mga vulnerable, kanyang mga senior citizens, akong giingon ka ganiha, ang mga buntis, kanyang mga hubakon, kasama Benji, mas maayong pundo lang sa sulod sa balay kasama Benji.
0: Mm-hmm. Sige, so, at least, away klase, ang mga bata nga to na sa eskwilahan, ano sa mga ipapauli nila kasama ng RV?
19: Ang yes, kasama Toledo? Benji. Possibly, yun na nga, ipapauli kasama Benji, gumikan kay... i-check pa po na to ang uban nga mga lokalidad, mga LGUs kasamang Benji, kaya posible usad nga mag-suspend sa ilahang klase. Pero ato pa ni i-verify, ang ni-confirm una karon kasamang Benji is ang Toledo City.
0: Okay. Sige, salamat kayo. Ay kanana ang Radio Man RV Veloso sa imuhang update. Usab makasama ni ini. So, salamat kayo. Og may buntag ni mo di kanimo. Kanini ang atong gigipong sa IFM Bacolod kasama ni Gerald. Kanini akong gisend nimo palihog ta og kuan gud ani dong pakita ani grabiha ani oy. No, grabiha ani nga kuan ani oh, tanawa ang mga utanon taong gipang display. Ha, kasamang Nestor susportin pagkadaghan ng kuan oy kanang na ang abo. Kaning ni ang abo. So why trabaho ang Toledo? So sa Toledo tungod kay natam-an ang Toledo tingali pud og daghan kay abo diha pud nga na sinati sa magkaigsoonan. So gawas nga why klase na ang mga tunghaan ang trabaho gisuspenso una mga sukindig paminaw. So muna ato magkaigsoonan nga mag face mask og wa gani face mask nga kanang naa nga makuha sa face mask og palit na guha mo face mask diha. Pagputong lang sa nga mo magamit nyo mga sinina diha. Ha, mga sinina unya sa gawas ana pwede na butangan nila og kanang basa bitaw tingali para ang abog dili mo kuan kasamang nistor dili mo sud ba ang abog masangit sa basa kadi gyud makasud sa kanang naang atoang naong ha atoang ilong ha dubaba no mo ni ang sus hala grabias mga utanon pagkaluuya ka sa display ni o diha ni sa kanlaon nga kuan no hala ang mga siyuti kasamang nistor na ingumag na lubong siyuta. Kani. Mone ang resulta taon. Grabe pagbugas sa kanlao, no? Mone ang mga repulyo taon niya gipang display diha sa kuan. Sus, nagkaabog og maayo, oy. Nya uwan-uwan na dito, uwan-uwan. No, tanawa, oh, mga repulyo, kana-kana-kana sa mga, sus ang repulyo, kadagas repulyo kasamang Nestor nga gibutang na lang nila sa kuan. Ha? Gibutang na lang nila sa kersada kasamang Nestor kaysa puno masa abo. Pero uwan-uwan sa dito na kanang naang may gani kini uwan-uwan ang mga abo dili kayo awa kayo kalupad kasamang Nestor. May gani kinag-uwan-uwan taon. Kaya pa nag-uwan-uwan, murag kuyaw sa doon ang abo, musamot ang kanang naang abo. Gakuan god, ang kanang mga bato, doon ako na yung mga bato nga nigawa sa baba sa vulkan. Doon ay mga bato nga nigawa sa baba sa vulkan, o niya nangalagpot dito sa mga balay. Usab nila kasamang Nestor. Uya taon sa kuano. kanang amping ato makaigsunan diyan. Mo ni ang sitwasyon dito sa kanang naangkan Laon City. Kani mga bato oh. Oh, ilang mga kwan town, ilang mga ripulyo akaning ni ang sayote sa panang uban nga kwan nila. Mga pipino tanawa kan pipino kasamang Nestor asa man to kasamang Gerald B. Oh, katong pipino nga sus na nag oh, ang mga pipino, mga sayote, mga butig o kanang bisol ba dito sa amo? Ha? Nang kwan in town, ingon bito kabantay ka nang yanang kasamang Nestor nga imong gitunlod nang ha, gitunlod na kana oh, tanawa. Oh. Sus ang mga paborito ra banak nimo kasamang RV o kasamang Marisa. Ha, kanang na ang usa man isa kanang kamuting kahoy ni or kuan. Pipino. Sus na nagkuan oy. Paka sayanga in town, no? Ilan na lang gikuan kasamang Nestor kay no nahugaw no magmayo. Ha? Wah, hugasan di na nimo dalag hugas eh. Baligya ni hugasan di na ni dagway ni. Ha, di na ni makuan kasamang Nestor. Ha, medyo naapoy abo na medyo naapoy abog serbenze diri sa Bulacan, ha? Uy. Ha, sa buhisan naabot diri ang abog sa buhisan, uy. Abot na diri sa Cebu City gyud. Ha? Og mo kusog ayo din pagka kuan na no. Pagabutuhan sa ato pa kuan day kasamang Nestor ang atong hangin. Amihan day ang atong amihan, mahabagat. Diri habagat di ka no. Ana sa Mang Nestor, habagat ni amihan diri amihan day hangin day ay. Ha, so muna nga samot na ni diri ari diri sa kuan town. Oh, so muna nga kuan lang ha ang face mask sa tumag sa tumag kaigsunan sa busay sad madaghan sad diri sad sa kuan. Diri sad sa naabot sa SWU kaning south sa Southway sa Aurelio Sambag abot sa oh naaman sa gyoy Baguio unya habagat pagyod oh moni makasama nga kuan town habagat kasamang Nestor may lang pero may lang gani kinay uwan samot na ugway uwan ba nga may gani ang uban nga mga abog na dala sa tubig paingos ubos kasamang Nestor oh sa Minglanilla grabe ka abog oy ako ang sinina nagputi-puti diri sa Minglanilla matud pa ni Ralph Matugas ha Angelica para guso na apo diri sa Talisay abog kayo sir amping mo diha in town na kanana ang face mask lang unya og mahimo nga di mo gawas ay lamo gawas abot po diri sa Toledo sir o at Toledo sa Mabulo og sa Tisa oh kanang naang kuan in town oh so nang kana grabe ko na kasama ni sir kanang asuha sa gol na nga abog ha kanang aso nga ni guwa gikan sa baba sa bulkan grabe oh tanawa oh, kana naba ni audio kasama ni Gerald tukon paminawon grabe hatan oi pagka sus
20: lagahangad

0: 강한 tanawa o. Sus, grabe ka, bangis aso. Sus, biha bangisa, oy. Oh. Diya sa atong kwan kasamang nisor, imo nang giayog si Radya, imo ang gawang diya kay gatubang ra ba na sa kanlaon na imong gawang diya. Kasi og simbako diya, muso diya sa kwan. Ha? Ikwan na, oh. O, kana, ilak na diya. Oh, ikwan. Oh. Kay atis gisirahan ng kasama ni si Ray kay basi nana ko na sa naigaingon sila nana sa na diri sa tisa na o na buhisan o niya dool naman na diha nana pardo na bartom pardo bulakaw o isira lang sa na diha ha o niya dito sa taas ang bintana dito ni Mambibi na sirhan dito ito ni Agi makasama o kanang kulo kumidya gamay ha pero subo ni palandongon taon. Ha, kaning ni ang maong panghitabo kay napiktuhan na sa ang paningabuhian sa tuang makaigsunan dito sa Canlaon City, mga sukin digpamino. Kanilain sa ning video nga kuha, bikonobi, ang atop po kadaghan ng kwan sa atop di ay, no? Sus, kanil sa karsada, gyod kay muraog ka na. Murag na siminto ang karsada sa abog. Oh, so mo ni ang kuan taon ha. Mo ni makasama ang mga kuha ng mga videos sa tulang i-credit sa mga tag-IAS videos. Salamat kay ninyo ha sa mga naka-video ani kay aron nga maka kita taon ta sa Hulagway. Diha mga sukin digpaminaw sa kanang naang kuan. Kanang pagbuto sa bulkan nga Canlaon no. So muna nga amping ha ito mga kaigsuunan taon ito ang mga sukin digpaminaw diya sa Canlaon diya sa valley diya sa amo o sa gihulngan ha gusta baka sila dito taon kasamang nisto
1: kiniyang tingog nga inyong gihulat
0: onya ato sa pasalamatan diya ang light shipping sa ito kasamang RV ang kuanto nga ang light shipping corporation no nga ito ang partner makasama sa pagbiyahe sa ito ang mga goods, sa ito ang mga hinabang o sa ito ang mga kaubanan, paingon dito sa Mindanao. Salamat kayo ang Light Shipping Corporation sa management, sa tag-iya o sa mga trabahante o sa mismo nga kumpanya, no? Ang Light Shipping. Nga nindot na kainsakyan kasamang nisto. Nindot kainsakyan ang Light Shipping Corporation. So, partner na to, no? Sa salamat kayo ninyo sa inyong paghatag o higayon sa isi partner sa DYH Bigsay FM. Pagdonol sa mga hinabang ngadto sa makaigsunan na to na biktima ngadto sa Mindanao. So at least kung kita tana nagkatinabangay ka sa mga listo nag nilampos yudas nung tinguha nga makatabang nito sa Mindanao. Okay, o niya, wa naman tayo igong oras pagpadayon sa tuang tulumanon. Si Jonathan Abapo, Jojo Abapo, mayong pagpaminaw. Anya si Windy Magaliano. Salamat yung kasamang Windy Magaliano, si Pilipa Hiromo, naminaw na to si Jackie Locana Canedo. Sa bukid sa Minglanilla, sir, porte pong pagka kanang naang daghan ng aso, no? Kanang abog. Kasamang Joel Andales, ha? Naminaw na to. Salamat kayo. Tanang mga naminaw na lang. Salamat kayo sa mga tanang naminaw. Salamat kayo sa pagdoyog. Ha? Salamat kayo ninyo tanan na itong mga kaigsun itong mga pinanggan tigpaminaw nga na minaw diri sa programa Karong Buntaga. Tagalan na lang sa kinitong pwersa sa DYH Permensibo at tangi kay mo sunod na ito ang sunod ga drama ha. Ang kunaku ang pasulti. Atong station manager Attorney Rufil Fernandez Banio kung kauban sa Master Control si kasamang Nestor Homicilio. Tres picas lawa kasamang RV Veloso, kasamang Marisa Abadiesa, og si kasamang Gerald Albiosa. Dito makasama sa transmitter site kasamang Rubel Busir.

0: Chief Technician, Oliver Artis, Jerome Yap, og Alan Taladoan. Kung nalang niyo, boss, nga alagad sa kahanginan. To the point, wala likuliko, balita klaro, wala libog-libog, subo paminaw. Inyong ubos nga alagad sa kahanginan, yung radio man, Benji Olpo Sanghian. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. May nga buntag ka na tong tanan, og ang Diyos, mag-auban ka na tong tanan, sa tanang dapit, og sa tanang panahon. Tata, RMN.
1: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Ako'y pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
3: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagtaguliang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon. Dalit sa RMN Drama.
4: Pag-iinit na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
6: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 series of 2026.
7: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karunda yun.
11: Babalik sa pinakadulong ibutikin sa inyong lugar.
10: DTX 500. Woo!
11: TTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
13: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa akong missis og TTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
14: tulo pod ka kapsul sa gabi.
13: Sima na lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang TTX 500.
11: TTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
15: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
16: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, kaligalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Ay, hello mga kasama. Kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kabansa ko partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, awhagong kakamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang ato magtatampo karoon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Litoy. Kinigibotag duwa sa radyo ni Rialiano. Kaya kailangan ang itong matatampo si Litoy.

0: Kini nga akong problema, bahin ni sa babae nga akong gimahal. Tungod sa kadako kong gugma niya, gibuhat akong tanan, para lang yung taon ko sugto niya. O nga nung na problema ko, ano yung akong ipanguyaban no, sa babae nga akong nailaban, inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo.
1: Hay dong ro, so ayo nang nakakaon tas manok ni nanik nga bubukid til.
2: Kabihag sa.
1: Kabihag na sa.
2: Nangayan ka
1: ta para po wa ay
2: bubukid til ha. Masagya jud ta.
1: Tagal ra gagmay ani. Ha? Hinom sa tawi. Ikaw sa sa.
2: Gagmay na kabe.
1: Gimo ra.
2: Dere dere. Ila to pas pasok.
1: Ile pus pasah, kibutang na. Sugipan mo mong mahal. Kata dami, para ni sa akong mahal ba nga, akong mutya ba? Eh, harga.

0: Murah na kuha-kuha sa natong gamay na, pero ay, kabater nga po ito dong, kabater ito. Basta ba orto ha? Pero mabilis na yung kang arinere. Bahala na, bahala na, muaris na ni, ari, yung ka, kaya gusto
1: ko kayo. Kitagbukan mo ko sa atisisan yun.
0: Oo, dahil no. Katong yung mong gika, picture-picture na dito, dito, hindi na ito maon, lahi na sa ito.
1: Lahi sa ito, kayo. Hindi yung tukupan.
0: Oo, hindi. Sige, labat kayo ha, thank you kayo. Sige. Uy. Sige. Tatay, maning padung rin, tay? Saan, tay?
2: Kadiyot sa... Nataga ka kung hindi pala...
0: Sige, okay. Para makakita ka na ko, onsa mo ka?
2: Usap rin hagdan ko at yung hoswa. Uy!
0: Tay?
2: Karoon pa ko kabantay ka maayaw mo dahil kang mukanta.
0: Awa, tay. Bina, panaghap na taon to. Kaming dupid na ko. Taghap-taghap na magkitaon niya mo, taon.
2: Panaghap. Nandiyo to kang tingo, pero ang ako lang.
0: Unsa?
2: Nahibungan ba? May nahibungan ko.
0: Unsa man na tay? Yung sa ikibungan niyo?
2: Sa ka din to sa imong tingog. Wado kay babae ginabihag naman sa nindot kay imong tingog. Kana bang ibutang talaga? Nadani ba?
0: Tatay, sa
2: bida ko ako pa'y nakatingog o sama ni Anang Imuhadong Litoy, habot. Mura, paminaw na ako. Paminaw ko, kalima.
0: Kalima, gitay? Bida, ulo ba kayo, ulo ba?
2: Ay, hausan o kay, dili na ako makaya.
0: Kare ba? Ang anong din naman makaya ni mo?
2: Ay, lima na ba'y limit na ako.
0: Hindi mo tayo.
2: Ito si aning nanay ni mo.
0: Ah.
2: Oo.
0: Nga naman?
2: Sining na ang nahimuhag naman ito na akong...
0: Nabihag
2: mo? Man to siya. Nabihag to sa akong kagwapo.
0: Tinoon.
2: Kay, og nakatingog pa kong parihas ni mo, ang butang. Well, siguro ito anak ko sa Las Vegas, nag-concert.
0: Yawa, Las Vegas, magintay?
2: Ay, pero sa pagkakaroon, usara kayo ako'y kasulti, ha?
0: Ha? Unsa man na, tay?
2: Paglungag na dito, kaya hapit lang tayo panood,
0: to. Bungod siya, tay. Ah, bida, nanari tayo bukas, tay?
2: Pagpalit ito!

0: Bakay, mapalita tag bugas niya, we.
1: Ay, litoy!
0: Oh, oy! Bay! Naku, sa muna! Kamungo niya na, bay, waki, ha?
1: Siya, sa
0: tibig! Oh, bay, bay, iking, ikaw sa niya!
1: Siya, tibig!
0: Iking, sumarago! Kumusta na ka? Noon sa taon, kayo?
1: Kapit siya nga ni, bay!
0: Ha? Ah, sa'yo, habi ang taon na, no? Sa'yo, kayo mo, ha?
1: Muro sa other one, muro sa other one.
0: Adi, other two na rin ko, noon sa muna siya, ay. Ah, adir to na. Lisod bang kayo nang mag-adir-adiruan.
2: Oy, ang sa'yo mo.
0: Ay, nakay bugas niya na. Tanga na, tag 20 kilo.
2: Na.
0: Hambaw ba? Wow. Abi na akong storyar ng tag 20 kilo. Kanang halami kayong kanon pero baho. Tinuhor gina na, baby, baby. Tagay ko na tag 20 kilo, eh. Uy. Paya, no? Only tag 20? Abi na ko ay shooter, ne.
3: Huh?
0: Di mo malungag tao ng tag 20 ha tao ng oy?
2: Oh, di bito na malungag. Pero malugaw na.
0: Huh? Di ba? Katulad 50 kilo na ba sa kilo lang tao?
2: Ay, mahibong pamangka oy.
0: Eh, tagaita di ako sa kilo na 50. Oy, sa yuhan yung gainom niya. Ayun, unsan mo ha?
4: Ayun, unsan biya kay. Bao biya ka nga, mauro na itong kalipay din hibay.
0: Oh, bitaw, biya mausan bitaw. Mao na, biliban ako ninyo kay ang kalipay ninyo, kanarag yung tagay-tagay ng Fighter Wild 50!
1: Ayun, bitaw tol, bitaw tol.
0: Unsan biya taon mo eh. Huwag mo bibaw tol, na ka nang inyong gainom, sama na naghinahinay ninyo. Patay ang inyong kaugalingon?
4: Ay, di mo ni makapatay ang Fighter 150 kay dito mo ni. Makalikor ni Lawas.
0: Ambal sa dino na, pero ayaw yun mo inom o lain ka na, ragid ha? Pero hinahinain mo patay sa inyong kinabuhi, basta mo inom o lain.
4: Ah, okay, okay, pre, di mo inom o lain.
0: Nga naman, nga naman, nga naman.
1: Katanlas mo kayo.
4: How?
1: Katanlas.
4: Huwag mo siya may magdali.
0: Apo, siya ninyo eh.
2: Oh, daray mo bugas, oh.
0: Ah, sige, tol. Kaya magdung apo pa ko, tol. Sunod lang, tol, ha? May inom ko, tol.
4: Ah, sige.
5: Ay, asa na akong bag na rin, ay.
2: Nara diyan sa may TV.
0: Ah, baya, no? Kinsa na, tol? Kinsa na?
4: Ha?
0: Kana ba?
4: Kana mo si Jeannie, tol?
0: Guwapa kina.
4: Jeannie?
0: Jeannie. Guwapa, bitaw, no?
4: Guwapa. Bigot kayo.
0: Baya, no? Mauna ni Jeannie?
1: Mauna na, mauna yung among gisayo nga rin, tol?
0: Oo, sa'yo, mauna yung sa'yo mo rin.
1: Taka na lagi, Jeannie, lagi?
0: Oo, lagi. Mag-unsa mo rin nga sa'yo man.
1: Akong katahag kabo si Jeannie.
0: Ha? Kabo? Kung sa'yo na pagkatahag kabo?
1: Asyo ti ni Jeannie, muradog kabo. Labi na gumag. Mamo, bo. Labi na nga, yung tubig ni Kaigo. Iwan sa kabo, og ibo, bo.
0: Ayan.
1: Taka na ka, Jeannie.
0: Kapo, nila. Kadahan sa'yo mo, Roy. Ha, ha, ha, ha.

0: Leto ay...
1: Day.
0: Wala ka ho ka?
1: Ano? Dili day. May sakay ako.
0: Kitkitong ko ng suwang mo. Hagdarong!
1: Aday, akin ay mamisita ko. Tungol kay nakita na kong babae nga mo ay gipitik sa akong kasing karon.
0: Wow, ha?
1: Oo, aday. Kay sukad karon pag yun di mahitabo taon na kong ibati taon. Nga murag, di ko makatuhog, day. Murag kong ginsumya.
0: Okay, nga.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
3: Unsa?
5: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
9: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
8: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
9: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
8: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung pagdulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
9: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrop Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
22: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
16: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
17: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
18: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
19: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
20: Biotrof Herbal Capsules.
21: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
20: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
22: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Dagan man na to akong pamanhod og ka normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
23: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
25: Mao na tay, ug mao na ni panahon na nga matagan tanya kag apo. Tagan ni kag apo.
26: Oh, litoy. Sulti hatay kadua. Dugay na gyud kayo ko nga nangandoy nga makabaton ko apo. Apan sa nakita mo gud na ko nimo. Muro magkuli kayo nga makahatag kag apo na koy.
25: Aha, mao na tay.
26: Tarawa ra gud. Yosa. Bila na gani edad ni mo karo?
25: Churchy one.
26: Tiyaho mo ka na. Tapos buwa na.
25: Ay.
26: Nahibo ka balitoy. Nga basta tapos buwa na gani. Kulba na kayo ka na.
25: Say kulba tay?
26: Kulba na ang mga tao ng numero ha?
25: Ano ba?
26: Kay ting bayan na ka na sa utang.
25: Kulbaan na ito yung ting bayan sa utang?
26: Kulbaan o. Kay ako ba Polos God overdraft.
25: Ha? Huh? Ah, tapos sa mga istoryaryo, abot naman ka ng utang overdraft kung sa panadya.
26: Ang ibong edad, mura man ang kalendaryo. Ha? Bayra na yan pag yun na sunod buhan.
25: Kalendaryo na bayra na yan para sunod buhan.
26: Pero, alipay ko nga sa katapusan. Nakahuna-una ko na yun ka magminyo. Ay, makigminyo ka mo yun kahaan ng babayhana.
25: Ah, huh? Yes, tay. Yes. By crook or by hook, minyuan ko ng bayhana, tay.
26: Salamat! Magamit! Gunayin taon ako mga tinigom. Karang tinigom dong, litoy, ha? Na akong tinigom, sulihata ka. Nagsugod kong tigom ni ana. Wa pa ka matunay.
25: Kumbawang tayo na tayo. Mga pila ka na tigon mo, tay.
26: Sa piso-piso na kong hulog batang adlaw, paminaw na ako, nakabunanag mga napu kalibo.
25: Ha? Napu kalibo? Ingol ka nga. Dugay na kang tigon pa na.
26: Oo, lagi. Sukad na itong wa pa ka matunay. Alala, kwentaha.
25: Ha? Kwentaho na to? Ang katong natuli ko?
26: Yos, akanus, abakato ka natuli, ha?
25: Aha, ko atay.
26: 25 ka natuli o 26 ba ka to?
25: Ha? Atay, sa nilis ko tito, eh. Basing makadungog yan. O, sige din, atay. Kadungog yan na kung yung higugmataon, higugmaan. Bakaw na ko, eh.
26: Sige na ko, eh. Good luck, ha?
25: Salamat, atay.

0: Oh, unsay ato. Sirado na mi, oy. Mangutang ka?
1: Huh? Dili na, oy.
0: Unsay di ay imong giari di. Unsay ato ni mo.
1: Akuan, kining misita at kung si mo anak na.
0: Oh, mamisita ka. Kadaghan ko di ay ninyo. Nadali, suod na rin. Nadali. Manama ka kagpanihapon.
1: Naman na lang.
0: Oh, ako lang yung siguro ba. Ay wara ba libre pa ni hapon dire.
1: Abangas ka.
0: Dali, soon gare. Oh, diha, tipo nila.
1: Oh, oh, oy. Naanin. Tol. Abida.
2: Mga tol. First come, first serve
1: man ito. Tul-aid man yung toho, tolo.
3: Tol. Na dan, pangayong priority number, tol.
1: Ay, ano? Aunsa din eh, dahil priority din eh.
0: Oy, oy. Inigawa sa akong anak, dili magkiat ha. O kadausan ninyo, 20 minutos lang. Sabot. Sige. Ay magkiat ha. Puspusan ko nagdudag yung makiat ninyo diha.
1: Bahanghas ka, isugan yung nahangin eh. Pabida. O sabah.
3: Sunod-sunod ang kanak ko, pre.
1: Sunod-sunod.
2: Sabarisiya niya. Ay, samang katuloy. Mas akor ba'y unang miabot niyo din niya?
1: Purbida sa ding istorya ha.
3: Adlaw lang ka, tul. Adlaw lang ka.
1: Sunod-adlaw ko taon nga. Karun na yung anak ko, sunod-adlaw. Noon sabi ya taon mo eh.
2: Ikaw lang sunod adlaw, kami lang sa ron.
1: Ikaw sunod adlaw lang kadro, ito ay disize nimo, nagawa to dito. Ang mula sa hukdun lang nimo.
2: Sa mga pre.
4: Hala, ni alaki mo.
2: Oh.
4: Nagunsa mo nga ni, mangutang mo?
2: Oh.
4: Sirado na lang pa mi.
2: Huh?
4: Ikaw, mangutang ka no?
3: Mangutang po ka, mangutang
1: ka. Dili uy.
3: Wala utang lang yun mignaong, day.
1: Wala utang, ikaw nang wala utang naong.
2: Day, Jenny, ano yung may aron paghalad sa among gugma diha ni mo? Muto ka nakog sa di, day. Tinood gining akong ambot. Ambot aning doon, di gini tinood lang. Ako, tinood ray gini, day.
3: Nagjoke-joke na ka, Jenny?
1: Kari, sumbagay mo sa gawas ko. Lalis mo dito.
3: Ay.
1: Excuse me, day. Day, Jenny. Huwag ko magtuo nga tulo ba dahil taon mo hindi adin hinga ng indahay sa imong gugma. Pasulti hindi ka dahil kung seryoso ang isgutan. Ako na yung but lang. Ang kaninduha siguro. Murag way klaro ni mga naong ano na eh. Ako, ambot lang. Ambot lang iya po na ko ang isulti ni mo.
2: So pagtuunin mo na mo tol, ha? Di seryoso?
1: Ambot lang. Mabitaw niyo ko ambot lang mo doon kay murag way klaro.
3: Day Jane.
1: Ikaw daw.
3: Ako lay imong sugdon dai. Kining duha ipanghambong ko ni Smith, ipanghambong ko ni Smith, ipanghambong ko ni Smith.
2: Soy ton.
1: Bagay mo ka pagay.
2: Ikaw una na kong ihog.
1: May asa ba boy ton?
4: Pangilom mo.
3: Una po sugdon
4: ko. Anong magdungan man sad mo? Sultihan ta mo ha. Kung gusto mong masayod, kung kinsa ninyo akong piliin, di pa ko makahukom. Pero kinira ikasulti na ko ninyo. Kung kinsa ninyo makahimo o butang, makapakita na ko ba kung unsa kadakos iyang gugma din na ko, may akong piliin. Pakita ko ninyo o mga lihok or butang nga makapamatuod sa inyong gugma din na ko. O kung makita na ko, ngayon anak day kadako inyong gugma din na ko, siya may akong piliin. Nagkasinabot na ta? Paraway-away?
2: Nagkasabot ko, day.
3: Ako sa day.
1: Kini si Pedro. Ganahan kining butak.
3: Ayaw.
1: Ito, Day Jane. Kung butang man ang bote mo ipasabot taon, wa ko ikahatag ni mana, pero sultihan ni ka. Mas labaw pas malung butang ang akong pagabuaton para makita ni mo kung unsa tika kamahal.
3: Ikaw, tol, wa kay ikahatag. Malinding pa mang kastur ko, di ba, tol?
2: Ataga, tol, pero ay lagapin naman eh. Kami na lang,
4: alin. Pangilom ko na mo, babe. Basta naon na to, ha? Kung kinsa ninyo ang makahatag nako o makapakita nako nga magmatuod sa iyang gugma diri nako, mo'y akong pilion. Period.
1: Blaka ko sa akong mga karibal taon kay puros mong kurtahan ni mga tawhana pero nakita na ko mamurag dili man materialistic si Jenny. Oo nga, nangayo kong tambang sa akong tatay punso.
5: Ay, anak, dili sa tanan ha. dili tanang babae makuha nimo sa butang. Hayon, naayo bang mga babae nga naong kayo kwarta? Pero magmayo nga dili naong og kwarta ang maong babae para nimo.
1: Tanaon ako, Jenny, tay, di man siya inaanak taon.
5: Di mas maayo.
1: Siya, mas maayo, tay.
5: Mas nindot hinuuna kay wa masat kay ikahatag og bahalong butang.
1: Lison mo,
5: tagpayan. Lison mo, gani, tagpayan, sa
1: utang na itong buwan? Ang hindi na tatay punso sa doy.

0: sandal ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pabrito Simudla na kasinati o kidney problems ni Sandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh. Wala na kong ibati. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayaw na ko. Ni kan sa Cogon ug Panyawan. Pablito si Modlan, amon isa sin tanakapin sa buhay na biska.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.

0: Nilimani mo'y kalimodli to'y, pobre rakin taon kita. Pero akong tambag ni mo, mas nindot og mapainlove ni mo ang maong babae, dili pinaagi sa kwarta. Kung dili, pinaagi so sa kabutangay mong ikapakita kung unsa ni mo siya kamahal.
1: Tay.
0: Paghimo og butanga, diin makadahig siya ni mo, og mainlove siya ni mo. Kay ang babae nga tarong, dili ni mo madaa sa kwarta-kwarta.
1: Unsa mo ato ni ko tayo?
0: Yusa.
1: Yusa.
0: Bakuna-huna kung unsa'y maayo. Kanang magustuhan yun niya ba? O makadaig siya ni mo?
1: Panang nitaon sa mantay. Kaunta tayo.
0: Kanao, may kini buos na mong sugar ka. Bakuna-huna kung unsa'y makaayo. Ha? Kanang sama panang nito pagpakita ni mo kung unsa ka kabuutan. Kanang ma-appreciate niya ang imong mga binuhatan. Bisag unsa butang ka makahatag kanyang kalipay gawas sa kwarta. Alam mo na ibuhatan do.

Siyempre akong bata, no? Ano ka yun si Ginny? Umutuo siya na ako kung unsan ako si Kamal. Kortahan pa ta ko rin. Tagaan ko siya yung bayo ta. Pero sa akong problem ko? Pero dili. Di ko masurrender. Kinahang lang akong maangkon si Ginny. Ang babaeng akong gimahal. Pamatuon ko niya kung unsa ko siya Kamal.

0: Okay. Kamong tulo, nag-abot naman sad mo. Ansa naman? May ikapakita naman na ako nga makapapitik sa kong kasing-kasing diha ninyo?
1: Day, Ginny. Ako yun na. Ako yun na, day. Kay kining ako, day. Kani sila. Wa maning mga kwarta. Kay mas kwartahan pa mo ka ning duha. Ako day, Ginny. Kung ako yung mong piliun. Kining 20 kabuhok na kong credit card. Ako ni hatag ni mo. Ikaw na mag-control na ni. O palit bisa. Si gusto ni mo, 20 na kong kabuhok. Palit bisa kung sa. Kana, mauya kong pamatood kung unsa ka na ko ang gugma diyan ni mo.
0: Ha? Wow. Mm. Himuon po ko ni mong palautang.
2: Ha? Huh?
0: Ikaw. Hoy. Raki.
3: Hmm. Ah, day. Day, Ginny.
0: Hmm.
3: Kung ako'y imong subtong, day, kanang duha na ko ka boarding house, ako nang ihatag ni mo. Ikaw na'y manguhas abang, day. O kanang akong purinarya, day, kung gusto ka, ah, ikaw mo himuon akong model.
2: Ha?
0: Huh? Wapag ka? Himuon ko ni mong patay? Hanggobes na ang ni mo. Litoy, ikaw.
4: Day, Ginny.
0: Oh.
4: Magunungan ko, day. Pobre kong pagkatao. Wa ko'y butang akong ikahatag ni mong mahalon. Kapalsultihan, teka. Dili pa niya agi sa butang makita ni mo ang tinunan na yung kungkugma. Kung dili, usa ka pagmatuod kung unsa ka dako akong kugma niya ni mo. O kamatura niya na niya akong dugan nakatatak ang imong pangan.
0: Kasi buti mo ipasabot?
4: Ibutang ko ang imong pangan sa akong dugan eh. Aron sa ingon, bisan pa man o dili ako ang palaran nga makaangkon sa imong kugma. Apan dili ka mawa sa akong kasing-kasing kaya nakatatak na ka. Tatak, RMN. Hmm? Overall number one. Ha? O dili ka na mapapas pa.
0: Buat ipasabot, nagpatato ka? O akong pangan ang nakabutang?
4: Oo, oh, pagbatuo di ana. Kana tungo sa akong gugma, dakong gugma diha ka nimo. Mabisan o sao ni magpapas. Dili na kini mapapas pa. Mamatay na lang ko, mawa na lang ang akong kasing-kasing. Timaan sa akong gugma diha nimo. Di ganun mawa.
0: Ah, paminaw mong tulo ha.
4: Yes, yeah.
0: Karun pa lang nakahukom na ko kung kinsa ninyo akong piliin. Pasensya na ka-draw. Aw, Rocky de, kano? Kamundo ha?
4: Waki na siya, eh?
0: Waki de, na siya?
4: Waki mercy.
0: Waki mercy. Pasensya na mundo ha? Silito'y may akong piliin.
4: Yes! Oh! Salamat, ay, Jine! Salamat!
0: Kamundo ha, wala akong mapili. Makalakaw na mo. Huwag anong pagbalik ha, bisag kano sa ah.
4: Aday, salamat nga. Ako'y imong ipili ha.
0: Tungod kay nakita na ako kung unsa ka tinuod ang imong gugma diri nako. Unya, mahimo kong makakita sa imong tatu?
4: Aday, gipatuyo ko gini papahimo. Bahala na dili ko nimo pilion. Apan, di ko nimo pilion. Anara, salamat kay day pero ako imong gipili. Kung niya sa kundugan, nakatatak ang dakong heart o tanawa. Huwag ang nakasuwat ang imong pangan. Basa.
0: Wow, kanindot. Dako siyang heart.
4: Oh.
0: May uhas sa pana.
4: Mm-hmm.
0: Ug may nakasuwat nga. I love you, Johnny.
2: Huh? Huh?
0: Johnny, mula gina nakabutang diha. Nabayot na ka?
4: Ha? Johnny? What? Anong Johnny mo na? Adi, Johnny na, day. Inahak. Roswili na, Johnny na.
0: Kabalan ito, oy. Bayot man tingalagang kanahana ka. Diskasi, oy.
4: Oh, huh? Sa, oy. Diskasi ko tao, Johnny na, oy.
0: Buwag na ta. Dili ko gusto glaki nga bayot. Huh? Buwag na ta.
4: Oh, day. Probida, no.
5: Mao ni akong problema. Kaya naroon spilling mong ibutang taong pangani ni Jenny. Ang gatato or bawa na nila. Imbis Jenny, ang nakabutang Johnny man. Nilayas ang gatato. Purti laguta taon ako sa gatato taon. Bina, pakihabi na akong gatato ani. Paita oy. Mao pa gani pagsugot niyan ako. Gibuagan ba yun ko? Mayo ka ni? Bikro, usapan ko kamo'y pasultihon. Litoy.

0: Salamat eh, Kuya Alan. Salamat po sa mga mama nga pirming ni Palit sa Dawn, Pepe Tablia, kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy pirmay parehas na modering nga happy ang casting kay Kompleto Me.
1: Kompleto.
0: Unya sa mga lagko. Happy na sa gayo sila kay. Kanang nga ano may Dawn, Pepe Dark Chocolate, yes. Kuya Alan. Mas happy na karoon kayo na ay Timo.
1: Oh, mas happy. Yun, basta nas bibi na.
0: Palit sa bitatag.
1: Nagahan siyang tambal palitol, pero ipalitan niya siya. Iingan ko, kaon lang, kay us-us mo yung sugar.
0: O niya, ipalitan pa kita niya o guwan, Kuya Alan, ka nag-Diamond Yema o Biema Special. Ni ugum-ugum ta, o gatong giparis ang crunchy-crunchy nga tasty fish cracker o paulitos macaroni crunch.
1: Mauni ato ang ugum-ugumon, Diamond Yema Special o Biema Special. Mauni atong ugum-ugumon, basta mag-recording ni Dereo niya. Tasty fish cracker o kining paulitos macaroni crunch. Mauni dadoon-dadoon ni Bambina Diretaon para mo snack-snack. Niya, inong san may og dupipi tabliya. Mauni may the best. Mga bata, inong tulong doon pipi tablia kay para ni sa inyo ang panlawas bright kay mo aning ma-abtigin mo sa ato ang doon pipi tablia. O niya, kita ang mga nagko kung mga trabador tabi sa kata, tabi trabaho. Ang atong imnon ang Sid Panyawan Coffee Mix kay mauni sa ikaping matapang kaya kay ipaglaban. Ipaglaban ka sa tanan ng mga gimbo aton na mahuman ang imong trabaho sa ato ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best kay na kay kaping matapang nga kaya kang ipaglaban sa adlaw tanan niya sa mga tao po ni former Kapitan June Ramos nga nabuhat siya ang Miguel Pulyar fertilizer. Good morning ni Muri Hakap nga hini mo sa Eagle Kim anindot kay na fertilizer nang kasuway si Miss Ingrid Bertudaso ana namunga kuno dayon ang iyahang mga tanaw po niya sa mga tao po sa Basta Tulido Kuya Nick Pipito o Dodong GR Pipito labi na yun sa mga tao ni Ideshin sa Bromance. Thank you kay Ideshin. Salamat kayo sa imong mga tao nga kugihan kayo mo trabaho tugod kayo imong gipainom ang kaping matrapang nga kaya kang ipaglaban. Type pala na sa Facebook ang Promise Space, makita nyo ang number, tawagala na ninyo kung unsay gusto nyo ipabuhat sa inyong paniway kay ko ang buna ang limpyo na sila kung unsay gusto nyo o garden kung sa panadya limpyuhan ang inyong mga terrace tanan basta tawaga lang ang Brumich PS ni Inday Shin Pipito. O niya sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, sa Ricky Asnar, sa Ryan Kangke, Ma'am Casimer Araraw, o si Kujiar Lester Daan, Kujiar Francis Ispares. O niya sa tanan itong mga Kujiar nga suod, Perdi Rabaya, Kujiar Danny Caballero, o labi na yun ni Kujiar Joel Gargadira, diri sa Norte, ang ato ang suod nga amigo. Salamat kayo ninyong tanan. Ngang inyong mga tao niya sa opisina, inyong ipainom sa to ang Sed Panya. Yawan ko, Febe. Thank you kayo. At the place?
2: Okay, o doko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa tubanga. High blood, cholesterol, katutasog sugar. Ingon man, kinampukul-pukul nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule. Kada adlaw, katuluso sa kaadlaw inom. Sa buntag, wala kamukaon sa imong pamahaw, inom daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, maugyapon, sa gihapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Mausap gihapon sa imong pagpanihapon, inom na po kadaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney ug UTI. Ayaw na magkahadlok. Tungkol kayo doon na makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula. Sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw, silbi na lang maintenance na imo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
1: Oh, thank you kayo, Ate Presa. Tanahan po na itong mga kaisunan. Salamat kayo ninyo sa pag-imog number one sa itong haplas. Ang number one nga haplas, ang Sed Panyawan. Ano, Sed Panyawan, Coffee Mix, Dili, Tapi mo na, Sed Liniment Oil. Nga mo kaya itong haplas sa adlaw o gabi, inigmata na to sa buntag. Haplasan yun na ito, atong kalawasan. Kaya para mawagtang ng mga panukot nga naigo ni mo sa niya na gabi una. Ito ng haplasan o Sed Liniment Oil. giveaway lang atong kalawasan. Unya, tinuod yun yung mutabang na to sa pagwagtang sa ato. Panuhot, pamahol, para kinsa kalawasan, Barikos Benz. Katul-katul, kutos sa kabataan, ilikay, pagyuta sa ringgi kung mga plasta sa ato ang Sedliniment Oil. Unya, salamat kayong tanan sa paghimog number one sa ato ang Sedliniment Oil, ha? Makita mo yun na ninyo. Dito sa Oslo, matod pang Bambina, mas kusog ang ato ang Sedliniment Oil, inig-adto nila sa ilaha kanang gikan sa mga probinsya tanan dito sa laing barangay kato mga bukid-bukid nga barangay, inig-adto sa lungsod sa Oslo ang paliton ang ato ang Sedliniment Oil. Thank you kayo niyong tanan, ha? Salamat kayo. Pero sabot ha, kanang Sedliniment Oil nga mong giingon ninyo, anara na mapalit sa butika, wana isuroy-suroy, di ba, Dwayne?
3: Diluna, wag nag-isuroy-suroy, wana gisakay og multicab. Bitaw, naarigin na butika may gala, pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, yun niya, makita tanan produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogo Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kinatas kabukina nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Shopee na lang kay Hatod pa, Bam!
3: Good morning, Argo!
4: Ato ni Atan Daliaygas, o Ma'am Rose Daliaygas, kumusta ka ba diha? Ang manasab si Ma'am Brenda Ballesteros sa Bureau of Lands diha sa Argao, nga matupan niya, kusok niya ito istasyon, naglanog-lanog diha sa Merkado sa Argao.
1: Hey, Ma'am.
4: Brenda Ballesteros.
1: Ballesteros, Ballesteros.
4: O, kanang kanang magpatay tulo kag yuta na
1: matos.
4: Ma'am Brenda Ballesteros og si Ma'am Rose, asawa ni Atty. Atan Villegas, kumusta ka mo din, ha? And of course, Sir Sammy Lauron og Ma'am Myrna Lauron sa Summer Shoes Valladolid Karkar at mga staff ang imo mga empleyado diha. Ayo kani mo ta sa Celebrity Cookie Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ang pagpanabon ni atong Celebrity Cookie Beauty Soap para magpabilin kitang batan-on younger looking kutis artista, kutis porcelana. Apanos muna ko, salamat kayo ni Ma'am Pamela Ledesma, Woods Vell Pharmacy, na nagparid ang mga botelyas Panyawan.
1: Thank you, Ma'am.
4: Haplas diya sa yung butika pag soda ko. Thank you. Huwag ayaw ka makalimot nga mangutan na lamang sa butika para original lang itong mapalit, ha? Aron dili kita mailad. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bam. Unya mga kaigsunan. Kita nasayon mo yung tanong, nga kinituksin, maugin ni mo daot sa blood cells na to. Grabe kay ang blood cells, ang daot na niya, ang cover o puto sa itong blood cells. Nunya nga itong blood cells, importante mo kayo na, kaya maumunay tigatod sa oxygen nutrients tubig sa ito ang kalawas. Ini kadaot na naman, sticky mo lapot at tulog mo ng mga major, yun nga mga sakit, ang mutakboy na to, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, guban pang balatian. Mao na kinahanglan mo inom yung kag G-detox, kaya yung G-detox natural nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga mao'y makapaligod sa atong vital organs. Ang atong pag-inuman na usar yung kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon, murarag mintinan sa to. Unya, og duna kay balatian, kinahanglan katulog yung kay nung buntag uto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon, imnan yun na to, walong ato sa dusi kabasong tubig matagadlaw. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa imong kalawasan nga mainom dati sa balatian, og karon ligon gyud kadunay atong vital organs sinom gyud ta ang batang adlaw G Detox Plus herbal capsule ang pinaka kusog ang number one nga mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
2: Okay, ang sender ato karong adlaw.
1: Si Dudong Litoy, Ate Pres.
2: Litoy.
1: Problema ko na ning Litoy, Ate Pres, kay simple man kay ni tinuon ni siya na igugma taong indigene pero napatato lang itaon si Ate Pres na wrong spelling. Imbis na Jenny, Johnny ang nasuwat sa nagtato niya. Johnny, di nagtuo, you know, Jenny nga, bayo siya. Makiya ba kung niya ang nagtato taon siya ang dughan? Kaya nagbuwagan mo dahil siya. Nyawa naman di, atong, niwa, si Batman.
2: Kanang tattoo, di ba na mapapas?
1: Na, Elisa, na, Ate Pres.
5: Mauwat, uy. Mauwat. Manabit.
1: Pero mauwat.
2: Ay, mauba?
5: Mauwat, lain kita naon.
1: Mauwat. Makuan yun, Ate Pres. Oo, lain kayo. O, kada si Piat, gina. Huwag yun na natyo. O, di ba, wato kayo. Dito ko yung spelling ang tattoo niya. Ibis Jenny, Johnny. Hello, lady. Johnny Bravo. Nya mao ni problema ni Ate Pres o saon taon ni taon ni pwede ba kun makiha ba ni nani Ate Pres ba
2: na wa ko kalibutan
4: na kana wa ko kalibutan na natato asal pitsa na patato
1: dugan lagi dapit sa kasing-kasing buta nga guard nya buta nga I love you
4: kana magsigi while nagsigi tato ang kanang tig buhat sa tato di ba ni mo mabasa na ang finished
1: product dili ay magigda mo kana ba di misal pag ana ka sakit kayo
5: wa sa siya ka panamin dong
4: pasamingon tingali ka sa resulta sa tag-iya oy ni
1: kuman para ni kuman ra
4: Iya ka itong kitang nalaan, ang klaro sa ano sa siya. Tingaring
2: nalimot ang nagtato.
1: Teo, oo na. Tingaring nalimot to.
4: Tingaring nalimot. Kanang magpatupibi to. Tamang talo mo kita sa samin nung nindot
1: pa patupibi. Tato lahi na ba? Kay, mag-ubo mo doon ang nagtato ni mo.
5: Kung tinuod sang nahigugma si Jean, ba ni mo ba? Dili na hindi ko na.
1: Oh, tinuod.
5: Dili na ina nga ibagi ng atato. Nagpupa siya. Kanang lang kita niya. Pignarong ang spilling. Ang gipitis ang imo nga magkasing-kasi.
1: Oo, lagi.
4: Kanang magtato lang. Mahal ba nagbayad?
1: Mahal, oy. Na, oo. Kanang mga, na yung mga disenyo ng mga mahal ba? Nagali mga tag-2,000 ano ba?
4: Mauban?
1: 15,000.
4: Di na sakit ba dago man ang sunugon? O sunugon ba na?
1: Dili. Kuana ka, nanamay kuan ro, natumati ko sa ipanganana, kanang masina mo tato. Sa una, kamoto, kanang tato-tato.
4: Dili na sakit?
1: Sakit, oy. Dahagoy, sakit nga. Di mo na mahumanda yun.
4: Iyang pangotan.
1: Takuan ka, kanang kapluto, dako mo na yan, Jesus Christ, dali siyang bukton. Kuan, duha ka, sisyon na siyang.
4: O to pwede na mahuman?
1: Oo.
4: At kay murang
1: sakit man, murang bag man.
4: Murang magkasamaran ka na sa ito, maghuwat ka, maupay mga 1 week.
1: Oh mga ana, oh. Nga, balik
4: sa... Tumat, tingay tambal, antibiotic. Ako
1: ba, mura, siguro. Ang, kay hilantan, ako ba na hilantan mo?
4: Oh, kay balik, basing ang dagong ma-sterilize.
1: Ana, kasi ano? Ninana.
4: Tukso ko sa lain pa
1: Nay champion sa mga anak, Judy Lekalsada. May kay mo tato, Jigger, pagka may mo tato, bata aprobiyag. Kanindo ta champion na siya sa kuan.
4: Ah, di ba?
1: Champion na siya ta sa kinan.
4: Kanan na yung mga sinulog. Mahal kayo siyang bayad. Ano man sinulog? Mahal, mahal. Arit ta, balik ka. Kasi yung pangutahan na lan?
1: Ang iyang pangutahan na ma-arong spilling taon ang niya unabotang dyan yung pwerte lagutan ako sa nagtato. Makiha ba rin ako?
4: Okay. Kani, ayaw mo kuning itingwa kayong unodaan ni ang puntuan ni kay gusto lagi nga yung papa nga magkaanak na siya mga pamenyoon siya. Unang mananiwa sa makauyab siya. Ano, doon natin pa 1, 3, verse

0: Ug mapagayo sa Diyos ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak nga si Jesus. Moy sabot. So ang pagmugna kun ang usa ka binhi nga itisok ug mamugna nga usa ka binuhat sa sabakan sa usa ka babaye, so gipanalanginan at Ginoo. Kay nabi ta ingon nga nanong linablos man nga wa may gugma, gripro man siya nya kanang bata, bunga man sa paglugos. Ug imong tukaron niagin mo kung reproductive organ niya, ang ginuuro may nabuot ana. So, why sa ang katong batag, anak ba sa bilugos o di ba? Maune, diswag na sunahan na rita sa Santiago. Santiago, Kapitulo 2, Versikulo 17. Inguning ini ang pagtuo, patay kini kundili ubanan sa buhat. Karon.
1: Karon.
0: Katungunan akong gibasa, arong kapatulong anak, matong gibasa na ko sa Juan 3. Ang kanyang sa Santiago 2, kanang na ang aron ubanan og buhat at tinuod gibanan niya buhat pero nagpatato siya kanang daghan magpaagi bisag wala ka nagpatato daghan magpaagi pananglitan ang akong boyfriend sa dang akong tasyang buhagan pertigo niyang hilak kay nag doon na mo gani sumbong ako nga nakuyog siya glaing bayot presa ako so pagkita na mo nangaon-on na mi nang ipainom na ko siyang mainom ikaw man akong ilang karoon adlaw ako tob di na kakasaka din eh kay mawdi ay ni muna yung muna pertigo hilak. So, imo kumbiyaan, kisa pa mo tambag na ko, kisa pa mo trapo na ko, singot ni gabot.
1: Kisa may magdastro ko. Kisa may magdastro ko.
0: Mauna ka kung buto sa bot nga, dili man yung tato sa tato lang. Namay dagang paagi.
1: Kunya, pam, kung mapatato ka din, asa ka ka, doon na itugdugo.
0: Ha?
1: Doon na ikuandro sa, pataka lang sa ka lang mo din itugdugo.
0: Ano man?
1: Basta na kay tato, dili na kagandun ito na ubugo rin doon.
0: Dili na? Ano? Ano man?
1: Kayawan, gidili man ba? Basta na kay tato. Kay, huwag man kay baho, limpyo ba dagom, gitato ni mo.
0: Ama o ba?
1: Basta doon na, di pa rin siya ang dagom, or, imong gitatuan ang dagom, doon na ba'y sakit, basta kung sa ba? Pariyara ko na na injection, nga kanang mga injection, anang mga,
0: drugs?
1: Butang na to, drugs, ana, kan mga, nigamitay drugs, di, kausal ginagamiton, di, yun ka mo gamit sa kanang, injection nga gigamit sa kataw.
0: Okay.
1: Ilabay.
0: Gina- okay mo man hinungdan sa karang doon na yung sakit na it's IV, no? Balik ta. Dagha paagi, pero si mo punta na, magkiya bang na ito? Larga na magkisam kanyang ikiya, huwag mo balik. Huwag mo balik to. Pangunta na, huwag pwede bang mailisan? Ibang tatoy, pa-iris, magpatato kaglain.
1: Pero dili na, bati kita naon, bam? Bati yun, sa pawan, bati.
0: Apan, si Ate Priscilla, itong pangunta na, pero si Pedro, siyang side, kanil si Pedro, kaliwat maghimabahe, ngayon siya nga, matsaktong tatog dili, tinood yun sa naigugma.
1: Tinood. Di namin mistil, o tatog, right?
0: O sa to, balik, o sa to, yung unimulan, o magpatato, magkubta, magtagilid, o sa to?
1: Maghayang.
0: Maghayang, ta?
1: Dipindi sa kuan. Dipindi sa tato, asa, padapitin mo butang.
0: O, magpatato ko.
1: Maghayang ka?
0: Maghayang. Salamat na lang ang dulumanon!
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy! Makaugtas! Maunga nakadeside ko nga mo pa

0: Way una ko. Ug ako dasang self ang akong atimanon.
1: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
0: Unsa di imong giampo?
1: Nga ihatag na niya ang higayon para natong duha.
0: Unsa?
1: Angel, dugay na kay kung na-inlove nimo. Will you?
0: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang!

0: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: Gusto ba ni mumukape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka! Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
3: Jo! Pabinawa ko! Ayaw na pagdagan, Jo!
4: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
3: Jo! Maluway ka, Jo!

0: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sigig gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: iBerry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
5: DTX 500! Papalit sa mga butika.
4: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio,
6: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape
7: na ayo na ako.
4: DTX 500
5: mabalik sa mga butika.

0: ang mga higala, aniya ang sumpay ning ng ginapustang sugilanon. Maid of Fortune. Drift on by.
1: Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's mga buwak ka. Diba to? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin. Diba to na yun, Angel?
2: Wow! Kanisot ko dahil na! Di na gikan!
1: Gikan ni Attorney, han?
2: Oh my God! Kanindot ano, uy!
1: Angel, diba to na yun?
3: Picture na yun sa Angel, han?
1: Ah, sige, sige, sige.
2: Picture ba, uy?
3: Ay, sige lang, good.
1: Okay na.
3: Wow, kanindot sa imong morning, Angel. Sana all.
4: Mura mo kong nag-inauguration, ini?
3: Uy, Angel. Unsa may buti pasabot, ani, ha? Gano'n nagpadala naman si Attorney Ana? Buot mag-ipasabot nga. Come on, ha?
2: Gili, uy! Gili, lagi.
1: O, saray, ipasabot, ana, hon. May patayag na attorney sa iyang gibati.
3: Sugta kita yun, Angel, ha? Sugta kita yun si attorney!
1: Duwata! A big bouquet of flowers from Attorney Mervin.
2: Kaluod na ko. Anong gikilig man ko? Oh, ni Chad. Hope you like the flowers. Good morning. Ew! With the heart emoji pa.
5: I love you.
2: Pakauwaro man ko sa akong kagalingon ini, uy. Muna naman nagdili ako, uy. Muna naman ko gisandipan og igat nga bagets ini kalaki, ha? Hindi ko pa da, ini. Hindi lagi ko pa da.

0: What are you gonna play in it? Aye, bit okay, da. Nah, nada ko. Ang importante nga, nakapadayag na ko.
1: Uy! Ang baby! Ang baby! Matutok naman yun. Kailan na ka na ko, baby? Oh, kailan na ka? Ako imong mami nina.
2: Oh, Manimbami, after lang.
1: Kuyog ko.
2: Wa may lakaw ni attorney?
1: Wa man.
2: Okay. Kuyog taon niya.

0: pamilya-pamilya man din yung nagpalipot na ako. Marag ako rang may solo ining dapita. Ay, eh. Ay, sorry, sorry, Lord, ha. Huwag ko na may nausap, pari.
1: Let us show each other the sign of peace.
2: Peace.
0: Oh, ni Asia. Nga naman na siya? Inyong gipindutan?
3: Ambot ni Ryan.
2: Eh. Han! Angel! Snacks o na kunuta?
3: Asa man?
2: Asa kunuta, Tony?
4: Si Angel ang atong pabuton.
0: Nga naman ako man! Ako ba dahil mo gasto?
4: Ako ra.
2: Ikaw lang ipagbota sa attorney.
4: Okay, sige. Sa busay lang ta.
2: Wow. Angel, sakay lang ka ni attorney ha, kay Wamsay Kuyog.
0: Huh?

0: Nga nung sa busay, manggita nga. Mang snacks na mang kahata.
1: Aron daw kita mabot. Kay taas-taas ang biyahe.
0: Nga no, gani. Oh. Ah! Kasabot na, Deko.
1: Kasabot na ka, ha?
0: Mm, kasabot na. Pero ay, sayop gyapos atorneyhan. Dapat, adto ta sa Danau or sa Liloan. Aron mo agi gyud tag konsolasyon nga traffic kayo?
1: Bitaw sa.
2: Okay ra ka?
3: Dili.
2: Nasuko ka?
3: Klaro ba?
2: Sorry. Pero di naman ko kaya. Imagine. Pila ka tuig nga ako ra kining gipugngan. Gitaguan. Gitipigan sud sa kundugan.
3: Nausa ka diha?
2: Pero this time, pasayloa nga ako na kining ipadayag.
3: Di mangguna mo'y akong gikasukan.
2: Ha? Unsa di ay?
3: Nasuko ko nga nung adto gitas layo mangaon nga doon na may dagang kananan nga duol ra.
2: Ha?
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
9: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ning sulay ko ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano yung tapos? Maninda ko liha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
10: Ako rin na, palingki.
9: Oo, oh, maligi ako liha.
10: Ano mga palingki, ano mo na?
9: Mais. Pickle.
10: Yung ako ba, huwag mo sa kamay, sa naminaw ka rin, sa inyong disimula sa inyong bati na nawala inyong kapoy sa panawas, rin sa itong produkto na.
9: Katong wapa, makasulay ane, eh, sulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, nga na, naapo ng uma, hindi po iyang ginom. Mo'y ilgamit niya, kanang gika sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom. 24.
8: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
11: Paragis Bilabila.
13: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahe daw ang Bilabila Coffee, mawalian ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan akong kabuhi.
8: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Pero kay baho ko, ngano imong gituyo nga atos layo? Aron makadiga ka unsa?
2: Oh.
3: Bawuan na imong diskarte oy.
2: So di na latang padayon dito? Mangita na tag lain nga dol-dol ra.
3: Nya, kay nahinay ka naman ni. Eh. Padayon na lang ta. Mulaho sa lang noon ta sa taps. Puslan man, nanaasad sila sa Irene.
2: Oh, uba!

0: Hala, uy. Wa man ta magdahom nga maabot ta dinhi, uy.
1: Nindot sa?
0: Mm, nindot kaayo.
1: Ikagabi, eh, yun.
0: Nakaari na ti kagabi, eh?
1: Oo. Oh.
0: Kanusa lang?
2: Mga ano na ta before ta musuri sa palibot?
3: Ah, may patod. Sige, mga ano na ta. Han, barog di atapita kay picturean ta mo ni Angel Marie.
1: Okay, Han. Ako nila yung picture, Ryan, be. Apila lang dito. Para whole family gid mo.
3: Ah, okay, sige. Ganito na pita, Hanay.
1: Oh, kana. Ah, diha, kana. Kainin doon background. Ah, kanito ha, atras ko gamay, ha. Ay!
2: Angel! Angel!
4: I'm being Angel!
2: Okay na ka?
1: Oh, okay ra. Salamat, ha.
4: So, maoni guys, ang famous nga Tops. Kuyog na ko rin ang akong BFF na si Aileen, uyang baby nga si Angel Marie.
5: Yo, Angel.
4: Hi everyone!
5: Vlog yan na siya, Tormi.
4: Hello guys! Nice
2: kaayo
4: dito guys.
2: Atame, salamat na ako. Yes!
3: Abtig na. Kay tingalig. Mapandong na sila yung binabod.
2: Oh, on guard bitaw ko?
3: Kana, gid.
1: Lahi sa gid ang view kun adlawan kaysa gabi. Mas fancy ang gabi tungo sa mga suga.
2: Maog yun.
1: Asa na si Irene?
2: Taray. Na, nagtood sa stroller.
1: Oh, abi man akong siyara gihapon nang naasa akong duol.
2: Medyo init ang magulire nga side god. O tingali nga, mibalihin sila sa atbang.
1: Bitaw di ay, mibalihin man ang init din eh.
2: Balihin sa ta dito na.
1: Oh.
2: Hinay, amping.
0: Mupasilong sa tahan ha, kay medyo init pa diring dapita god.
3: Oh, dito tahan ay.
0: Sino si Angel ug attorney? Asa naman to?
3: Turo. Sweet kayo.
0: Asa bay sweet, ana uy nga. Klaro man kayong naning kayo sa attorney. Og si Angel sad playing hard to get kaayo.
3: Lagi. Swerte man gyud nga taas kay pasensya si attorney.
0: Pero nakabantay man kuhan nga hinay-hinay nang ni Melo si Angel?
3: Kabantay mo si kuhan. Taas lang siya garbo. Bisan masabta na nga, nakagusto na sa siyang attorney. Pass if lang gyapon nga, wap.
0: Mao lagi. Kay taas lagi garbo.
3: Believe ba siya nakos pasensya ni attorney, eh?
0: Atong tabangan si attorney, Han.
3: Oh, ano saman? Doon na kay nahuna-unaan nga
4: pa. Hey, Ryan!
0: Si Rona!
6: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang lubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
7: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ha! O, bitaw! Asawa ka! Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod!
3: Joe! Mabinaw ako! Ayaw na magdagan! Joe!
0: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo!
3: Joe! Maluwi ka, Joe!

0: gala atangi ang sumpay ning naginapustang sugilanon. Maid of Fortune, writer Baby Omega Flores, director Ricky Bangis Garing, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Jumel Arizo, spinner Aminidale Yara Nakurda. Gidalit kaninyo sa RMN Drama. Your touch on the darkest night.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
3: Uguay mo siyagit! Haba! Lord, ang tiyan ang gwata sa mango! Patali! Ang gwardiya! Grip!
2: Nidagsang ang tulisan.
4: Sir Boy!
5: Mommy! Ayaw! Ayaw ilapyan ang mga anak! Ayaw!
2: Kidnapping, kahilayan.
6: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipaon ng musika? Kinsoy!
7: Down the maskara!
2: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Ispares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
11: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Baya, mura lang huwag ka nang gidakon sa kang...
2: Langganisa! Langganisa!
1: Langganisa! Langganisa!
2: Kakita mi na yun ito lang! Namay kayo, murang langganisa, talawa!
1: Ah, talaw ka mo! Tirahan ko na, ha? Aning akong teridor. Oh, tanaw, tanaw, ayaw duko-duko. What's on learn? What's on learn?
3: Yeah. Oh, sige ba nun? Oh, kami.
1: Niya. Oh. Up! Tagat! Ha! Pwetingin ko, ha? Oh, pakpak! Pakpak! Pakpak!
4: Yeah! Sige!
1: Oh, ikaw hinding! Oh, huwag kang pakpak! Pakpak! Pakpak!
2: Oh, pakpak! Pakpak, oi! Pakpak!
1: Oh, ikaw, Charity! Huwag kang pakpak! Pakpak!
2: Dai Charity, pakpak,
1: oi! Pakpak! Pakpak! Ah, ha? Oh, ikaw, Abil! Ikaw, Abil!
4: Oh, okay, pakpak ko. Mga igala, nakita rin niyo, pakpakin niyo ang ako igsoon, si Brad Federico!
5: Ay!
2: Bawo!
3: Ako kinig anak, si Federico. Pagpake ninyo.
1: Yes! Thank you! Thank you! Oh, ikaw, Bill. Ha? Pakay mo ka?
4: Imo na lang premyo, Brad. Imo na. Angayan ka muna. Angayan ka.
1: Aw, dapat lang. Ha? May karapat dapat. Nga ang premyo, arigo na ko. Ha? Tili ka makahimo sa akong nahimo karon. Imagine, usa ka gamayng toy-toy sa bungas dul-dul, ha? Mura lang, ginakunog, unsa ka na ito? Unsa to, Inting?
2: Lungganisa!
1: Lungganisa!
2: Pagka-toy-toy!
1: Mga 20 metros ang distansya, kabantay mo ato? Simple kayo na akong naigo, akong giterador!
4: Saludo ko ni mo, Federico, saludo ko ni mo, Brad.
1: Ta, kung mo, dali, dali, dali, arin ang premyo. Ihatag na ko ang premyo, ha? Para sa champion. Premium para sa kampiyon, 300,000 pesos!
4: Kuan, Abel! Paminaw, Abel, panaplin ka una kay ang nidaog pananako, si Federico. Ayaw na lang ang imong daddy mo ipahataga, Federico. Ako! Ako, amo premium!
3: Uy, kompadre, ayaw. Nikumbito kami ni Federico nga mo imuhatag sa premium. Unya, ikaw na yun.
4: Ay na, gunaw na, kumpatre. Ako'y premyo total na kadaog man ako. Dako nga kung nadaog gikan kanimo, so ako ang mo premyo.
1: Oh, BG, very good, very good. Ihatag na yun. Mr. Magkamo, ha? Ihatag. Ayaw ko to bless magarpar. Ihatag na yun ang premyo.
4: Yes, Federico. Awarding na ta. Awarding.
1: Oh, very good, very good.

0: thank you kayo, Mr. Mangkawa. Thank you sa premyo.
1: Why, sa bayan, Federico?
0: Ah, picture, picture, picture. Ah, okay, okay. Kaya pang Instagram. Okay, Mami Marga, picture da yun. Samtang nagunit ko sa kwarta nga premyo. O sa kaning plaki, plaki. Isip champion, ha?
2: Okay, sige. Porma, kay picture antika.
0: Ah, yes, yes, yes. Okay, okay.
2: Okay. One, two, three, smile.
0: Oh, okay! Oh, ikaw dali, dali, dali, dali. Na, papicture na ko dali. Papicture na ko, sikat naman ko. Daw ko, champion ko. Ah, oh, tanaw pa man ka. Oh, dali ka proud na ko dali.
3: Proud ko, iho, Federico.
0: Oh, dali, dali, dali. Tapa na ko. Aron, papicture ta. Ha? Ah? Tanaw naman ka.
3: Oh, go, go lang lagi. Go, oh, niyami, niyami.
0: Mami, mami, kabantay ka. Picture, picture, mami.
2: Okay, stand by. One, two, three, smile.
0: okay, okay. Come on, Mr. Mangkaw. Charity, inting. Di mo magpa-picture na ako. Ako'y champion.
4: Oh, yes, yes. Dool mo di mo, pa-picture. Dahil, na-picture, picture, try, picture, ta, kay.
1: Okay, okay, pa-picture, ta, sa champion.
0: Oh, very good, very good. Very good. Oy, ikaw, Bill. Saan ka? Ikaw mo yung ma-picture na mo, ha?
1: Why problema, Brad?
0: Okay na. Dalagi ko, Brad, lagi. Bidan lipat sa kunin mo ni. Ayaw lagi ko tawag, Brad. Ha? Kahit panin mo ko. Rata ka rin.
1: Ayaw. Sakit na, sakit na. Ambi mo yung cellphone.
0: Niya. Dali ka.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Oh, di mag-isag ko, maestro. Ganun ka, sir. Magkana ko. Senyorito. Senyorito Federico.
1: Okay. Senyorito Federico.
0: Very good. Okay. Sige. Posing na may. Posing na may. Come on, Danny.
1: Okay.
0: Charlie, anything. Magaw, Mr. Magaw, ho?
1: Okay, pahimutan.
0: Posing.
1: Okay?
0: Sige na. Tira na.
1: Okay, ready. One, two, three, smile.
0: Puni pa. Para pang, kana, siguro na may.
1: Okay, okay.
0: Pag-sure.
1: Okay, smile. One, two, three.
0: Okay. Salamat.
1: Waki. One, two, three.
0: Okay. Salamat. Salamat ganyan nyo. Thank you. Thank you. Okay kayo. Salamat na. Thank you. Masama yung kasulti
4: nyo. Okay. Ay, tanawan ninyo. Naitok mo nga. Itok doon sa dulo. Tanawa.
0: Wayo niyo ka. Tiradurun ko na.
1: Kaya mo.
0: Pundo mo. Pundo. Niya. Bonsai! Dayak!

0: Primitivo o barato?
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong wow. Nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata ug nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
11: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
10: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
11: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
10: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kong padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
11: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3. Mama Mia,
4: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Oh, Federico.
6: Grabe, kahigigo.
5: Kita ni mo, compadre.
6: Oh, Rego, iyang gitarador ang tok mo.
7: Huh? Oh, sige, something, Federico.
5: Very good, Federico. Naigo ni mo.
6: Pakpak, pakpak.
7: Pakpak, pakpak.
5: Good.
7: Kaya, no?
6: hingigo kayo. Ah, believe ko ni mo, hingigo kayo ka. Yan ang imong tirador nga gigamit. Kanang imong gigamit pa.
7: Oh.
6: Swerte ka na imong tirador, da, Brad?
7: Aw, Molan? Molan ay patugag kontra-kontra na ko, ha? Wow, ito kayo na ka nun.
6: Murag, nindot kayo ng imong tirador. Gigamit mo, swerte yung kayo na. Dili sama sa kontrador. Bag nga ba, hiwi, makayang pangaan eh.
7: May tirador po na ka?
6: Oo, oh, pero dili mo sukol sa imong abilidad sa tirador. Eh, grabe yung imong kaingigo.
7: Oh, lagi. Oo, oh, ayaw yung patugatuga. Hmm? Kita mo? Oo, oh, isipya. Gari ang toy-toy sa dul-dul. Punggit.
6: Ah.
7: Ikaw, langgam gatok mo.
6: Punggit.
7: Pinaagi sa akong tirador.
8: Naiguriyo, no?
6: Pagunita ko nung kuha naging mong tirador. Pagunita ko si mong tirador, palio.
7: Gunit. O, niya.
6: Uy, ani, nota rin yung purma, eh. Unsay bala ni mo, ani?
7: Oh, unsa pa, Julin.
6: Ah, Julin, di ay.
7: Oh, Julin mo yakong gibala, na? Kita kayo ni? Ha? O, ni kong bala?
6: Bawaman ko nung kuha sa kabala.
7: Matira ka?
6: Ah, oo.
7: Unsa pa yung matiraan, ha? Kan bunga sa bungon? Ah, katakuha na. Katakuha na. Murawa na o kang bulos balibol.
6: Ah, so ayan ko lang. Kung makaigo ba ko?
7: Ha! May ano? Ah, naon sa kamaya. Kamigo niya na. Katakuha ng bunga sa bungon. Lingin ko na. O niya, happy na lang mo hinog. Pareha ka na ko sa bulos balibol ba yun?
6: Ah, di lang tingali ng bunga sa bungon ang kutirahan?
7: Gusto mo na eh. Mangita kag kon sigarilyo kag mangita kog langgam ni muntirahan.
8: Bye mutira gyud kaway ha.
6: So ayan lang ngita taga langgam bisag kukok tirahan ko na.
7: Ah, tedakko ang kukok.
8: Dili nimo matumbasan ang kahingigo ni Senyorito Federico Abel.
9: Mao yon.
6: Ano na ako ana surrender mo ko ana.
7: Good. Ah, pula sa amo ni nindot budawat kag kapildihan.
8: Gidawagi, tanawar ko, wagi, tugdong-dol-dol ng langgam na. Ay, wagi langgam ang tugdong-dol-dol.
7: Ano nga na yung
8: istorya? Wagi, ay, kanarag yung naglupad-lupad, mga sayaw na eh. Bitaw, sayaw naman ang naglupad-lupad, uy.
6: Bitaw na, wagi lang yung langgam. Ah, kanarag lang sayaw mo yung akong tirahan.
8: Ha?
7: Oh, usa?
6: Sayaw.
7: Nabuang na ka? Sayaw yun? Ha? Baya, sayaw? Mugbuk kayo naglupad. Sige, managlupad ng mga sayaw. Ah. Naapabiyay luparan ang mga sayaw, way direksyon ra ba? O, saka, paubos, sigsag lang, takal na naglumpad, uy.
6: Way lain man, may lain. O, oh, nai na padong, Dre, kili!
8: Ta! Hala! Nago! Yeah! Nako! Ano na?
5: My son, naiguri mo ang langgam ng naglupad-lupad sa itas.
7: Samba. Klaro kayo.
6: Naigo, sayaw.
7: Wala, itambay. Sambay.
8: Bye.
6: Nataimingan lang, sir.
7: Samba kayo.
8: Grabe kayo. Naigo ang sayaw. Naangit pag yung pirot. Gamping.
7: Samba.
8: Pag-aksako. Grabe, hanig ka, D-boy. Ikaw na talaga ang champion.
6: Ha?
7: Oh, unsay, asa dating? Asa itong isulti naman?
8: Wawa, Jirjo, wawa ka gudug.
6: Oh, Abel. Magka-premium ka. Very unique.
10: Premium ako ni mo bayot ay.
8: Pasahit ang gamit.
6: Gihagkan ko ni mo, Charity.
7: Oh, shit.

0: Grabe, no? Talagang sa or kayong abilidad ni Abel, no, Miss Marga?
1: Tinood ka na.
0: Ginamit ang armas ng buto. Daog hapon si Abel, no? O, target paper? Lupig po si Federico. Butilya ang ipunting ni Federico. Pero ang kang Abel, ang tabun sa soft drinks, no? O, unya, ang tanan, sunod ato, katong apple, bitawin po si Federico. O kang Abel, limonsito.
2: Gusto ka, Ula. Oksoy, ayaw padunggan yan sa Federico. Ay tingalig na, masukmagan ka.
0: Yes, yes, Nyor.

0: Biliban ako ni Mubayut, uy!
1: Charity.
0: Pinahanga mo ako!
2: Oh, ay, ako'y nabayot, Mubayut, Bill. Ako'y nabayot.
1: Kining, Mainding.
2: Oh.
1: Kuan ba?
2: Kunsan?
1: Lahat ko ba? Hindi, ande ka. Wadyo ko magtuo nga magkahimo o niya to.
2: Ay, atikate. Mojo. Atikate, grabiya.
1: Ang ako, yun, so di ande mo, katong ako, hinambog ito.
2: Ah!
0: Yeah. Abel.
1: Hindi mo kita abilidad ba? Ay, wag yun mong kakita ng practice ko. Gatong target paper. Makinig, sintrong na igo. Dansan, igo sad. Limusito, na igo. Langgam sa'yo. Kasi magtuon mo na maigo naman langgam sa'yo. Ngayon dupad.
2: Nangin pagpirot.
1: Para na ako, may sultingan na murag milagro. Milagro ang ako nahimo. Ha? Milagro ba inting? Charity.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng uwa ko kanibang.
5: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
6: CDO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sab?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaet Surigao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati di sa radyo. Ato pag-abot, ipatumar ko niya og EXL Makabuhay Capsule.
5: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ng sakit.

0: ba, puyok, puyok lo ber.
1: Uy, man na maoy tubag. I love you too, man. Ang dapat itubag.
0: Uy, inako.
1: Ano man?
0: Kay, mabangon ko.
1: Kay, gihugawan ka na ako.
0: Lober.
1: Naligo sab ko no, man ako atong foreigner. Mong limpyo na ko. Nagbrush na sab ko. Mong limpyo na sa ni akong baba nga gikang mi
0: Hanggawa gini mo. Baba. Gini baba ani lagi. Taka lagi yawit. Lagkan magunan ni mo ako kamot. Niyabag na. Kisa na kumpan.
1: Sige, itabon pa. Ganahan ko. Uy. Kahit kay kang kamot. Kamot pa lang solved na.
0: Robert, ha? Pagpuyo. Pagpuyo.
1: Piyala.
0: Ay, Diyos, kinuko ko, Clover. Yan ang nipatong may taong kagkalit din na ako.
1: Clover. I love you, Piyala.
0: Clover.
1: Dili ta ka makuha sa santong dasalan. Kuhaon ta ka sa santong paspasan.
0: Clover, puyo ba? Puyo ba?
1: Sulip din
0: po. Di ba? Ba? Reserve ka ko lips.
1: Ay, hindi na imahimo. First come, first serve. Na,
0: Di lagi mahimo, puyo. Wala niya, be. Ayaw ko giyak, ebe, dagiti mo, eh. Asahon man, tikarun.
1: Ay, asahon. Magbanag ta? Ay, ganaan ko, ano nga position, standing.
0: Usa?

0: Ay! Uy! Ma'am! May balik lagi ka! Nawa na sad si Kapitan? Uy, bago pagani nga na uli ang akong apo, nawa na sad?
1: Wa na'y uy. Nagatod lang ko yung libro sa English para ni Piolo. Aron niyang matunan. Wa magkukuno sa libro, good. Nalimot kong pada ganina.
0: Ay, maoba. Sige, ma'am. Sudla lang, ma'am. Naras siyang kwarto. Ikaw na'y bahala, ha? Kay may lakton pa ko.
1: Ha? Kalit lang na'y. Oh. Wala siya maminaw na ako. Milahos na lang si Bia. Ibilin ko na lang baka ning libro din sa sala, no? Pero tingali tiliw niya makita. Ah, bahala na. Manukto ko siyang kwarto.

0: Ay! Oh, ganahan ko, Ani. Imo ko gikugos. Feel kay na ako.
1: Mahimo pa, Clover. Kanaog na. Mitabi kong mahirog kag maayo. Tutsup.
0: No, ganahan lang. Ini ako tiil ka ng iyanak. Itabi ko. Ana.
1: May untol ka na mahirog. Nausap na lang. Nagupo-upo ka na yung higing na pagpuyo.
0: Ganahan lagi ko anong position, no? Shoot, kayo si Imo.
1: Pabalagin tao ni mo. Kalaong kami!
2: Oh, apli man din yung pultahan. Natood dihang nanuktok ko. Uway mi tubag. Itood na lang na ako, Oga. Akong liliun ko nakatuog ba siya.
3: Ma'am?
0: Hi, ma'am!
1: Shit!
0: Ay! Agay! Sakit pa ba ya kanya kung samput niya? Iyo pa siya kong gibuhi anong kalit. Natagak na noon ko! Ay, samot na general. Ay, gugus ako balik.
1: Si ma'am, nakita ta ni ma'am.
0: Ay, ipaparagan ako pa.
1: Apason ako si ma'am.

0: Nagugustay ni Clover si Sulsi ang kwarto. Kalain sa kong kipati.
1: Ma'am!
0: Bala ka. Dili ko muling yan. Pupadayon ko sa paglakaw.
1: Ma'am! Ma'am!
0: Doon na lang ko sa kong kipuyan. Paspasan na pa
1: ako mga anak. Ma'am! Ma'am!
0: Ay, unsa pa'y? Ma'am! Ayaw ko guliti. Buhi ko.
1: Ma'am, kinipaspasab doon di kasi mo nakita, ma'am.
0: Nga naman?
1: Kay Kuan, dili mawang na si mo huna-huna. Sa imong nakita na mo kaganina dito sa kwarto.
0: Kung nagunsama mo dito sa kwarto, wala ko'y labot. Siguro alang ang manubag ka kung ugaling magbunga ang inyong ibuhat.
1: Ha? Kay, nagunsa mo, Lemmy?
0: Ambot lang ninyo, gagunsa mo.
1: Ay, wa, may gibuhat niya daotan, ma'am. Gikukos na ko sa Clover, aron nung tanga mo pahawa na sa akong higdaanan. Pero yun, initabi kong hinun siya na ako. Gibalik ko siya until dress kong hawak. Mauto, mo inaabta ni mo.
0: Wa ko magkinahanglan sa imong pagpasabot. May adtor ako kay naghatod ining libro.
1: Nasuko ka, ma'am?
0: Wa, uy. Nga naman suko, mangko. May angay ba na ko ikasuko?
1: Hala, nangapuwa ka.
0: Nangapuwa? Init man. Natural. Ayaw ko gising-gisihi diha, ha? Diha ka na. Musood ako sa bahay.
1: Salamat na ng imong libro, ma'am. Iulit na ako, ugma. Tunaan ko rin ba ayo?
0: Pahala ka diha.
1: Ma'am, hi!
0: Ano pang misurok man umayo ang akong dugo? Wala sa kumaguna-una o tarong sa mga lihok. Nalimot ko nga maistra ko, kundi katubang na ko si Piolo. Ay, gitalikta na sa nako siya kalit. Mangayo ko pa sa ilo. Dili ko angay masuko.

0: May bayan hinuuna ko siya. Kana, mao na ang gusto na kong buhaton. Tingalig na apasis kawas. Piolo? Oh.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente. O gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
12: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
11: Kabog na nga pang negosyo.
12: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
13: Kondura, kusgan ka uban nimo. Kusgan pang negosyo. Kondura.
14: Strong for the Filipino.
15: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
16: Sa muka gineng Clover eh. Nagtuunay na ito si mama nga may daot naming gibuhat suod sa kwarto. Pagkaahak sa totoong among posisyon eh. O sige, yung abdan nga nagugus ko ni Clover. Clover, magisadaan ini ba? May tagmibiyan na ito sa amo eh. Balik na lang ko sa grahian. Ano nga maka-extra ko dito. Bit-bito na lang akong libro o ibilin dito. Niya, hapito na lang sa nako. Inigpauli na ako niya. Ay, dali ara dito sa adlaw no kung mag-eskwela ka. Or mas dali lang kay nako inspirasyon sa eskwelahan. Namanggod si ma'am good. Wala lagwa, pero mag-periodical naman di ay may sunod si mana. Maong tunan gini na akong maong libro. Nga, gipahuman ni ma'am.

Piolo, kadiyot lang. Piolo! Oh. Wala siya mulingi pa na ako. Isog kayo si kinanawan ako. Gikan sa atpang sa kong ipuyan. Oh. Time pa. Maupag ito yung kisuloob kanina. Di ba nga, nag-t-shirt na to siya puti. O niya tattered na jeans. Nagpulo shirt na lagi si Kitom. O itong nga jeans. Nalimot ko kung unsa yung kisuloob. Maupag ko di ay to. Ah, pahala na. Wala siya maminaw sa akong pagtawag. Pahala na siya.

0: Ay, kugihan na siya kung apo, ah. Naninood naman. Gikang may trabaho, pagpauli, nagtuon. Ah, syaro naman siya. Syaro, di ka uyabog maista.
1: Lanay.
0: Sa lanay, sige.
1: Lola, nanay. Ikaw ba, nilikoy na lagi ka?
0: Saman.
1: Ingon ka sa una, la. Dili ka gusto nga, dili ka gusto maista nga ako mauyab.
0: Ay, sa una man to. Ay, mauban ang libro, ha? Ang iyang gihato din, hika ganina?
1: Onay.
0: Ay, kana, kana, yun. Tuon, yun, og maayo. Anugon kayo nga dili ni mo pahimusla ng imong kabright. Ayaw gud pagsalig ha, pagtuon gud. Aron makita ni Ma'am Denise nga dili niya ikamahay kung sugton o niya kaniya.
1: Nanay, uy. Kung saan man niya pagsugot, nga waman ko manguyab.
0: Nga nung waman siya ka manguyab? Nag-uban mo ganina niya, wag yun ka makadiskarte. Kang ka banga gud ni mong apuha ka.
1: Wala higa yun, uy. Samot pa nga naabtan mi niya ni Clover dito sa kwarto.
0: Onsa? Dito si Clover sa mong kwarto?
1: Oo.
0: Ay! Ano ba yun, ha?
1: Mangusaya na ba sa ganay, eh? Huwag mamigib buhat dito.
0: Nagunsa man din sa simong kwarto? Nga nung naaman sa simong kwarto?
1: Naibuong ganay ko. Kay, padunat ako mahiga.
0: Okay.
1: Pero diha din si Clover, nagbukot. Abi maganay ko ang unlara imong gitabunan. Ako sang gitandayan.
0: Ay, wag yun ay mauli bayhana ganina.
1: Wag yun.
0: Kinig yung babayhana. Ay, nalasige, sagdi lang. Mamawi lang niya taapo. Sa imong birthday, imbitaro na to si Ma'am, ha? Karong umaabot na Sabado man na, mag-picnic ta. O niya, dad-o na to si Ma'am. Ay, tayo pa. Oy, unsa man ang imong glittering dust papel? O may drawing nga buwak? Unsa man na project na? Bebe, patanawa ko, be.
1: Ayaw, nay.
0: Ay, project ayaw, na makahat na. Patanawa ko. Ah, di nakapatanaw ni nanay, ha? Dili na, ha, bebe. Ambe.
1: Ay, nay!
0: Ambe, da. Da.
1: Nay!
0: Uy! Uy! Kanindot ko ining pagka-drawing, good. Og unsa ning imong gisuwat? P.S. Love you.
1: Nay!
0: Mura man lagi nig love letter. Love letter, ni? Alang ni Kinsa.
2: Ako si Cha, dating MacDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, MacDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, MacDo crew noon, now a film director.
2: Sa MacDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
5: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang MacDo sa akin,
6: easy maging best me.
7: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via MacDo PH Careers Facebook page or visit a store.
8: Gigutom na ba?

Kaigalan, ayos ay paspagpaminaw upan pang masumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Galit sa RMN Production Center.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Oras sa DYHP, RM and Cebu, alas 12:38 na.
1: Niyan na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o servisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
0: Maayong udto mga kasama. Maayong udto sa tanan. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyong makakuba na Radio Man Marisa Abadies. Ato ang hatagag pagtagad. Ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas karong adlawa. Karong panahonat sa ting ulan, mutaas na sab ang risgo sa leptospirosis nga makuha sa exposure sa baha o tubig nga mahimong kontaminado sa ihi, sa ilaga o uban pang mga hayop. Maayo na lang kay dunay preventive coverage ang PhilHealth mga kasama alang ni ini o gipalapdan pa ang coverage alang sa moderate ngadto sa severe nga kaso sa leptospirosis aron mapagaan gyud ang gasto sa pagpanambal o masiguro nga adunay access ang mga miyembro sa gikinahanglan nga serbisyo sa panglawas. Karong adlaw mga kasama atong hisgutan ang leptospirosis o ang mga benepisyo nga mahimong ma-avail sa mga miyembro sa PhilHealth. Makauban nato karong utuha ang ato ang mga kaubanan at ang mga higala sa PhilHealth sa Central Visayas, si Mama Kate Trangia o si Ma'am Jen Kerante. Maayong udto, ma'am.
2: Yes, good afternoon. Ilabi na gid sa ato ang mga listeners karon no. Mayong hapon ni mo diha Ma'am Marisa no. Nga hapon, hinaot nga ang tanan natong mga listeners ug members sa PhilHealth anaa sa mayong panglawas og safe tay labi na nga naatay ashfall karon.
0: Yes, grabe ang ashfall karon ma'am no. May kamo kay okay ra mo inyo ang pagbiyahe dinhi?
2: Yes, okay ra gyud so far. May gani no kay nag-andam ra sad mi og mask although kinahanglan jud nga K95 pero amo na lang sang gidobli among mask. Well, wala pa may makapalit na yaning
0: kay kalit-kalit kayo.
2: Yes.
0: No, okay, kanira ging pagbuto sa bulkan nga kanlaon man ba. Kalit lang buto di gyud ma forecast kung ganus asya mo buto and mo ni na abtan ta sa ashfall.
2: Mauna.
0: Oo, okay. Grabe na ang nagrabihan ninoon ang Toledo kanang mga nagatubang dito sa
2: sa tong western area.
0: Oo, yes. Tungod sa hangin, ma'am, nga dagan sa hangin, maniingon ang pag-asamaktan nga southwest ang direksyon sa hangin. Muna, paingon yun sa ato.
2: Paingon sa ato, oo.
0: Muna, kinahanglan kita mag-face mask. Okay, yes. Kamuna, may prepare ato ang mga kahigalaan sa PhilHealth. So, ma'am, ato ang hisgutan karon bahin ni ining leptospirosis. So, unsa ang leptospirosis o nga nung kinahanglan kinibantayan panahon sa ating ulan?
2: Okay, so sumala sa atong Department of Health, no? So, ang leptospirosis, usa ni siya kasakit nga dala sa bakterya nga gitawag og leptospira, no? So, gikan ni siya sa mga ihi sa ilaga o uban pang mga animals, no? Whether domesticated or wild animals, kasagaran mga mammals, unya ang most common gyud diri sa Pilipinas mao ang ilaga. Unya kanus-a man ni siya makuha, no? So di man gud taingon nga muhikap normally og ihi sa ilaga. Makuha gud ni siya kung mulusong ta sa baha o kontaminado nga tubig o kaha makakaon og hugaw nga pagkaon, no? Nga contaminated pod sa kaning hugaw sa ilaga o sa uban pang mga mananap, no? Nga kung kaning liquid musulod ni siya sa atong mata, ilong, baba o panit, whether do na tay samad or nihumok sa long exposure of water, mao nang possible gud tani nga makuha unya ang mga sintomas pud ani, no? Base gihapon sa atong Department of Health, mao ang hilanat. So kanang mild pa lang ni hilanat, pagpanugnaw, magkanang sakit ang lawa, sakit labad ang ulo, ingana, magkalibang o magsuka pod unya kung worsen pagid ni, no? Kung mo severe or maabot sa moderate nga stage, diha na magyelo ang panit, magyelo ang mata, no? Dunay kidney issues o guban pa.
0: So mo complicate gid siya, Ma'am Kate, no?
2: Yes.
0: Oo, natay mga kaso ana, Ma'am Kate, kay numdum ka katong pag igo gid sa bagyong Tino. Oo, daghan to kay ako taga Talisay man ko. Yes. Kate, no? Grabe ang leptospirosis nga kaso dito. Yes. Paghuman gid sa bagyong Tino, actually nagay kantong namatay gyud. Okay, nagrabihan.
2: Yes.
0: So, sa to ang na-experience nila kay nilusong sila sa baha.
2: Sakto, Miss Marisa. Mm-mm. So, gani no ang akong kauban karon si Jen o katong kauban pa ako sa Public Affairs si Sir Harold. Maka-attest gud sila aning ilahang kasinatian, no, kay nakalusong pud sila sa baha pud ni atong pagtino o katong mga nangagi pang dunay mga naglain ang panahon bitaw. So, kana da hadlok sad gyud kabahin sa leptospirosis.
0: Kay kami ato, ma'am, sa amo, piyasong manamua, grabe mang baha dito. So kami wa mi choice kay mulusong gyud mi. Wala pa mi kapalit atog boots sa Montiel kay ana sila para protection gyud ang boots.
2: Sakto.
0: Ya nakalusong na mi human na pero na distribution sa mga tambal ato sa barangay. Muto nag-inom dahil migdali-dali.
2: Oh.
0: Kaya tungod atong pagsaka gid kalit sa Leptospirosis.
2: As soon as possible, man gid dapat gid siyang itik.
0: Oh, labi na nga ako mga kauban kay mga senior citizen, ako mga magpapa. Sus, kanila gay mabahaan ta sa atong balay. Ato dahil susihon ba? Kay atong tanawon nga, sus, wapay nakawat dito sa mua.
2: Yeah.
0: Kana gani, imuhang una-una, imuha lang salbaron inyong balay unya wa kakabaw nga peligro sa imong
2: health. Oh.
0: Yeah. Peligro ang baha, peligro imong mga gitumban bisag lapok ma'am or kanang gikan sa baha.
2: Kasagaran water gud siya so liquid kung panalitan basa to ang inyong lapok pwede ra gyud gihapon.
0: Okay, mapundo man siya tubig.
2: Oh, so muna, labi na if natay mga samad-samad ingana or agianan sa bakterya no, so muna diha masulod gyud siya. Pwede siya, pwede ka highly exposed ka to leptospirosis.
0: Mm-mm. So kaning leptospirosis ma'am kun na expose sa baha, unsay angay buhaton, unsa pod ang tabang sa PhilHealth sa ato mga membro kung aron malikayan ang infection nga mahimong musantop sa leptospirosis.
2: Okay, so kaning mainani nga cases no, so sama sa gisgutan ni Ms. Marisa nga wala makapangandam og boots no, ingana. So kung doon na natay mga kasinatian ngayon nga nakalusong ta sa baha or na yung mga similar scenario no. So ang ato ang mabuhat gudana mo ang pagbutang og pag or pag-adapt og likay tips. So una magsulob ta og butas kung mulusong sa baha. Unya kung pananglitan wala jud ta ni ana no, nakalusong na gita sa baha, wala natay mahimo, diri na musulod ang atong first aid diin manghugas ta sa ato ang bahin sa lawas no, kung asa ni siya na expose or ang pinaka-safe gyud una manghugas ta pinaagi sa tubig ug sabon no, manghugas ta sa atong kamot before ta manambal sa atong mga samad. Then after ana adto na pud ta sa atong tiil or sa atong samad atong padaganan og tubig then ato gihapong hugasan or waswasan og sabon og tubig.
0: So dili advisable di alcohol ma'am or sa
2: actually no dili ko kahibaw kung unsay standard sid sa mga doktor pero nai naaman gyud kanang possibility sad nga ma-irritate ang tissue base lang ni sa akong nabasahan ha sa amo ang circular sa leptospirosis. No, so ang pinaka basic gyud mo ang water o soap gyud.
0: So human ana ma'am, magkuana ka, mangwash na ka, ano ya, di malikayan ya, nakalimot ka na ari kay samad si mong tiil or kamot baron. So unsaon man na, mo gyapon.
2: So mo na, yes, wash gihapon unya kung wala na ka sa baha no, so mo na imuha na siyang trapuhan ang imong samad og limpyo nga tela or kung nakay gauze imong tabunan og gauze.
0: Onya kani ma'am, unsay mga pwedeng matabang sa PhilHealth?
2: Oh. Yes, no, so sa PhilHealth nga part do natay mga pipila ka mga programa no, so kung anhita sa mild or non-emergency cases no, so kung stable pa ang ato ang vitals no, kanang wala pa ta nagrabihan, so natay option sa PhilHealth. So unsa man nga mga programa, so basically naa dira ang Yaman ng Kalusugan program or YAKAP no. So mao ni siya ang ato ang primary care benefit package or preventive no nga means sa PhilHealth. Unya mosulod pud ang ato ang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment or gamot no. So unsa uni siya pag avail ang kaning yakap o gamot. So gibalik-balik man nanato ni siya no sa atong mga naaging programa apan ato gihapon ning hisgutan kay importante kayo ni. So una basically magpakonsulta ka sa usa ka yakap clinic. So moduol jud ka sa imuhang yakap clinic. Then mo magpa-check up ka sa yakap doctor or sa yakap physician unya kun dunay gikinahanglan nga mga laboratory tests base sa assessment sa yakap doctor mo avail kaniya na. Unya kung pananglitan nanginahanglan ka og dugang atambal no sa mas doxycycline no, in which is mauna siyang antibiotic para sa prevention of leptospirosis, makuha ni siya sa ato ang accredited PhilHealth gamot pharmacies or providers. So no, muhatag ang inyohang kumanita nakapa-check up ka sa yakap clinic, muhatag ni sila og prescription with QR code unya mao ni siya ang inyong ipakita sa gamot pharmacies ng inyong adtuan. Unya aside from yakap and gamot no, so kung pananglitan doon na natay mga na-feel nga sintomas. Oh. Like, kanang, naghilanat. Hilanat nga taas kayo up to 38 to 40 degrees Celsius. No? So, muna siya kasagaran. So, kung maadto ta sa ER or sa emergency room department sa hospital, ma-avail na to diha ang gitawag og outpatient emergency care benefit package or OECB sa PhilHealth, no? So ang coverage ni ana magdepende na siya sa mga magdepende na siya sa fixed amount nga emergency care nga gihimo, no? Sama na lang sa kanang mga blood test or leptospira test, no? So mo na siya ang the usual.
0: Unsay ipasabot ani ma'am kanang kinahanglan baka sa ni step by step ning
2: yes, oo, so, step by step gini siya. So
0: kinahanglan ka registered ka sa yakap.
2: Yes, okay. Kinahanglan jud ka mo pili og imong yakap clinic, no? Or provider. So magpa-register ka or magpa-enroll sa kasa usa ka yakap clinic, pwede through PhilHealth nga member portal, eGovPH, no? Pwede sad. So dali lang siya kinaa sa tong cellphone. So dili na kinahanglan mo adto sa PhilHealth office, pwede ra gyud online. And then after that, after selecting sa imuhang yakap clinic, mungadto na dayon ka mo bisita na kadito para magpa-check up og mo-avail sa laboratory services. And then if you need more medicines, dugang ang mga tambal, mao na mohatag og prescription with QR code sa yakap clinic aron mo adto ka sa mga accredited pharmacy sad. So dili ta mo skip sa steps, no? Mura na siya og kanang sequence. Una gyud ka sa imuhang yakap clinic.
0: Bali mura na ning nahog nga procedure na gili, yes, ma'am. Namo nimo buhaton kung duda nimo na nakoy leptospirosis.
2: Yes.
0: Ah, okay. So ingon ani ma'am kay sige naman tagisgot aning yakap, ma'am, no? Kay daghan ang nangutan na ani regarding sa kaning registration. Maglibog sila, ma'am, ba kung asa man gyud mi mag-register sa yakap? Dool ba sa amoa or pwede ba sa layo?
2: Actually, depende gyud na ninyo, no? Pero ang most common man gud is ang suggested gyud namo is within 30-kilometer radius sa inyohang panimalay. Or kung gusto kag duol sa imong workplace, pwede ra gyud, no? So gani sa namo gyud uban maglibog sa kanang sa eGov bitaw nga i-search nila og taga Mandawi man sila, ibutang nila address Mandawi sa mga Mandawi ra sad na nga kanang areas ang mga gawas, mga clinics. Pero if gusto kag Cebu City, maski taga Mandawi ka, i-click lang to nimo Cebu City, manggawas na sad to dito ang mga accredited yakap clinic sa area.
0: So pwede ra gyud ka mo pili.
2: Pwede ra gyud.
0: Okay, mo na ilang nalibgan kay kung unsa ba kinahanglan pa ba tag barangay clearance ani.
2: Dili ra kinahanglan, ma'am. Bali suggestion lang na siya ang 30-kilometer radius, pero ultimately it's up to the patient's choice gyud.
0: So depende na gyud di ay.
2: Yes.
0: So dili na angay maglibog di ay gyud. Kung ganahan ka magpa-register na sa yakap, maka-avail sa mga libre nga tambal nga imong gikinahanglan, kuha na lang, register na lang online.
2: Yes,
0: mas dali. Mas dali. Dili na kinahanglan mo atong PhilHealth office.
2: Tinood.
0: Magpliti pa ka, magkuha na. Tinood. Nanay cellphone karon, dali na kayo maka-access, ma'am Kate, no? Okay. Unsay bag-o sa expanded PhilHealth coverage, ma'am, alang sa moderate o moderate nga to sa severe nga kaso sa leptospirosis.
2: Okay, so kung maabot na to sa point, no, nga dili na stable lang atong vitals or dili na stable lang atong case, doon na natay na feel nga mga worse na gid nga mga symptoms, kung malandig na gid ta sa tambalanan, so naatay mga pipila ka coverage sa PhilHealth related to leptospirosis. So gipatasan na ni siya kaniadto gamay pa ni ang atong coverage. So naatay hospital care up to 63,000 pesos unya kung kinahanglan sad ta og mga blood purification procedure sama sa hemodialysis, no? Or laing mga matang sama sa peritoneal or hemoperfusion or a blend ni ana. So ang coverage ni ani is 170,000 and up to 325,000 pesos. Unya, kung magrabihan na gid ta, na nata sa severe nga stage, manginahanglan ta, og aside atong mga katong mga blood purification, katong mga hemodialysis, nanginahanglan ta, og kanang ventilation, mechanical ventilation o rehabilitation sa atong pulmonary, up to 411,000 pesos ang coverage ni ini.
0: So taas na dai gyud, ma'am, no? Pila ka ning ka pagtaas
2: time, taas gyud kaayo, ma'am. Oo. Basically ang usual nga coverage ani sa leptospirosis sa naman na ani sa 21,000 up.
0: Gamay ra
2: gyud.
0: So dako-dako na gyud ang coverage.
2: Oo.
0: Kanindot. Pero di lang sa tabag-ampo.
2: Di lang tabag-ampo. Mas maayo gyud, ma'am, nga napa to sa preventive nga stage. Mag-inom pa lang tag doxycycline. Ari lang sa ta sa yakap.
0: Mo na di. Nindot siya paminaon kay ni taas ang coverage sa PhilHealth. Apan mo na maglikay lang
2: gyud. Mas maayo malikayan.
0: Bahala na lang ning package sa aning kuan, ma'am. Mas maayo gyud nga maglikay. Labi na ka ng karon nga ting ulan man, no?
2: Yes.
0: Nga, grabe ang baha, grabe na ato ang sinating nga baha, bisan pag problema sa drainage or unsa man, gikan mas Iyan ba sa paang baha, masinati na ginato bisan asang parte sa Cebu.
2: Mao na, mo nang dapat mangandam jud ta.
0: Lagi, oo. Sa di pa ta mo padayon Ma'am Kate ba? Ato di ang ihatag di ato ang kuan ma'am, ato ang number para sa ato ang mga sukik tigpaminaw nga magatang sa ilahang mga pangutana bahin sa ato ang topic karon nga ato ang gihisgutan ang leptospirosis, ato ihatag ilang number, Miss Jen?
2: Sa mga atong listeners karon no manay mga pangutana nga related sa atong topic karon or in PhilHealth lang general pwede mo mo padala sa inyong mensahe sa among number nga 0915-842-6048. Akong balikon, 0915-842-6048.
0: Atong hatagag pagtaga dilahang mga questions, ma'am, unyang taon-taon. Ato sa ipadayon ning ato ang mga topic, ato ang unsay kabahin ni ining leptospirosis o unsay mahimo ni PhilHealth, unsay matabang ni PhilHealth. Kinsa ang mahimo nga maka-avail ma'am ani Ma'am Kate no o kanus a kini epektibo nga pwede magamit?
2: Okay, so kaning ang atong bagong benefit package for moderate to severe leptospirosis under PhilHealth circular number 2026-008 effective ni siya karong Miyerkules no July 15, 2026. No, so kinsa man ang maka-avail ni ani, so just like any other program sa PhilHealth, so kita tanang miyembro, kitang mga Pilipino tanan o gatong dependents mahimong maka-avail. Basically, kung registered nga PhilHealth member na ta, magdala lang ta og any valid ID. So not necessarily PhilHealth ID card or MDR, any valid ID lang yun. Unya, ang kaning inyuhang coverage, i-deduct ni siya sa ospital, i-deduct ni ang covered amount ani before pata mo discharge.
0: So mauna, example ma'am, senior citizen. So maka-avail na sa ang senior citizen kay di ba lain man sa ilang program namo no? At under sa mga senior or same
2: actually tanang mga members the same coverage ra gyud atong ma-avail. Pero sa atong senior citizens og PWDs na sila 20% discount.
0: Ha, mao na nakalahi. Discounted ilaha. Nya ilahang kung naapay dependent ang senior citizen maka-avail ra pod.
2: Maka-avail ra pod
0: any ma'am. Age ma'am no?
2: Ang natay, sa ato ang natay kanang age pod gumalitan sa atong parents no ang atong parents maka declare sila 21 years old and below or 20 years old and below no so okay, mga anak kasagaran
0: oo kay basin niya na mga anak kasagad 5 anyos ba or 3 anyos nga leptos na so pwede ra
2: pwede ra gyud the same benefit kung unsay ma-enjoy sa principal member maupod sa iyang dependent.
0: Okay, sige. Okay, so atong balikan kining maong topic ka Miss Kate o Miss Jen sa ato ang pagbalik atong hataga nagpagtaga ilahang mga pangutana bahin sa ato ang nahisgutan na ng mga kaso sa leptospirosis. Unya napadi ko dugang pangutana Miss Kate. Pila naman naba mo natala ma'am nga kuan?
2: Ang kanang ato
0: cases
2: sa ato ang cases no ako pang i-revisit if naabatay available niya nga data and if naa man atong i-announce later.
0: Pero panaw ni mo ma'am nagkasaka or time ragin sa kanang
2: actually when it comes to rainy season jud mo na kasagaran mo nay na-observe sa mo ang benefits department nga mosaka gid ang cases sa leptospirosis. Unya karon sad nga ni kay ni saka naman ang coverage so expected sad nga mo dako sad ang claims nga mabayaran.
0: Mao. Okay, so ang inyong mga pangutana, mga kasama, atong i-entertain unya sa ato ang pagbalik, bahin ni ining ato ang naisgutan na, bahin sa leptospirosis, o ang coverage, ang mahimo o matabang sa PhilHealth. Oras, alas 12:56 na.
3: Nako, ang mahal naman magpa-check up.
4: Baka sa bahay na lang ako magpapagaling. Hindi naman ako member ng PhilHealth.
5: Sa ilalim ng Universal Healthcare, may paaabot ang kalinga at kalusugan sa bawat Pilipino. Sa UHC, sama-sama tayong lahat. Kaya alamin, makialam at mag-contribute. Sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph.
6: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
5: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph. Hinihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na.
7: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
8: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: Oras, alas 12.59 na. Ato nang hatagag pagtagad inyo ang mga pangutana, mga kasama, alang sa ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ato nahisgutan kaganiha, uban ni Miss Kate Tranghia, ang PhilHealth 7 Public Relations Officer, uban sab si Miss Jen Kirante, ang Social Insurance Assistant sa PhilHealth Central Visayas, bahin ni ining sakit nga leptospirosis o ang mahimo nga tabang o coverage sa PhilHealth alang sa mga matapta ni ining maong sakit. Miss Jen, doon na nabatay mga pangutana din ha?
1: Before ta mangutana, Miss Marisa, no, ako lang balikon na nga to ang numero kay namin nakita diri nga iyang ginangutana siya balik sa to ang text line. So, kung namin mga pangutana, pwede ka mo mag-send sa inyo mensahe sa 0915-842-6048. Akong balikon, 0915-842-6048. So, sa to ang unang pangutana, Miss Marisa, no? Nay usa diri nang utana from 6564 kung unsaon daw ang pag-deactivate sa ilahang PhilHealth membership.
2: Okay. So when it actually no kung magpa-rehistro gid ta as a member, permanent ta gina siya nga atong number. But naay mga certain cases nga naatay deactivation, i-evaluate pa sa niya sa atong mga frontline offices, labi na if ever naatay member, no, nga kanang naa siya'y bana, no, sa kanang kuan nga member na daan sa PhilHealth nga magpa-declare siya as dependent. Taod-taod na pod siya or dili na pod siya makabayad sa iyahang premium contribution, no. But as much as possible, we encourage nga ipadayon jud ang inyuhang membership sa PhilHealth. Kay kung moabot na pod ta sa ato ang age of retirement, no, maabot ta kasagaran 60 years old, mo qualify na po da as lifetime member or senior citizen member, niya dili na ta kinahanglan nga mubayad sa atong premium contribution kung wala na ta ng empleyo.
0: Unsa may sagad rason ani ma'am kung mag-deactivate ka na, wala gagawas?
2: Kasagaran na naman magpa-declare you as dependent sa ilang bana.
0: So sagad mo na yung rason nga magpa dependent na lang, dili na lang sila mismo gyud ang member. Okay, sunod na itong pangtana, Miss Jen.
1: Gikan sa itong Facebook, ano, no, viewers, si Miss Gracetine Cabal Bantilan. If magpa-member ba daw sa YAKAP, need pa ba og monthly payment?
2: Okay. So, once magpa-register ta as member sa PhilHealth, no, so expected yun nga kita magbayad para sa itong coverage for our national health insurance. Onya, kay social health insurance man yung gipadagan sa PhilHealth, no, so kinahang, just like any other insurances pod, kinahanglan yun ta nga consistent sa atong premium contribution. So kanas man ni mag-start no ang pagbayad sa atong binuwan nga premium. Magsugod ni siya once we register as a member. Unya padayon ni siya ang pagbayad niya ni hangtod mo qualify na ta as senior citizen or lifetime member.
0: Okay.
1: Gika ni Miss Nene sa Talamba, no, maka-avail ba daw gihapon siya sa YAKAP kung dili pa siya senior niya, buwag siya sa iyang bana, niya naa siya maintenance sa iyang heart o guiter.
2: So actually, same sa ato ang gihisgutan ka ganina, ma'am, no, so kinsa man ang maka-avail ni aning YAKAP, tanang members o dependents maka-avail sa YAKAP, no, so maski og si wa pa nag-senior, katong giingon ni ma'am, or nagbuwag ba sa iyang bana, kung panalitan,
0: mumatter ba status
2: panalitan, panalitan dependent siya sa iyang bana, ya dili ganahan iyang bana nga mo avail siya sa iyang benefits, pwede ra jud ka magpa-member separately na. So magpa-member ka og imuha, magbayad ka og imong kinaugalingong premium, no, kung do natay financial capacity, onya mo avail ta sa atong mga benepisyo sa PhilHealth sama sa YAKAP.
1: Okay, gikan ni Sir Wilson Aliganga, pila ba daw ang coverage sa operation sa cataract?
2: Okay, so kanang operation sa cataract, no, ato nang balikan, onya, ato nang pangitaon ang imuhang coverage, sir.
1: Okay, gikan ni 4807, 4-piece daw siya natangtang, tapos natinga kuno siya nga nung naa siya'y bayro nun.
2: So natangtang siya sa lista. So ang kanay manggid siyang ato ang coverage for indigent, no, so ang mo identify gyud ani atong mga indigents is based yun siya sa survey, no. Onya kung maapil mo sa survey, no, sa kanang gitawag og nakalimot ko sa exact name, no, ato lang balikan onya, pero og maapil ang inyohang pangalan sa listahanan sa DSWD, so kana naana siya'y kanang naana siya'y retention period, no, so kasagaran na na moabot og 1 to 3 years, no, ang inyuhang coverage na so dara nakita na nako ang pangan sa survey no, so NHTS DI ay tawag no, or ang National Household Targeting System for Poverty Reduction. So ma-observe man gyud ninyo kay naay mga empleyado sa DSWD nga mga adto sa inyuhang area mag-survey unya kung pananglitan after the survey na apil ang inyuhang pangalan sa listahanan sa DSWD. Subayon rasad ni sa PhilHealth ang maong listahanan. Oh. So kung naang inyohang pangalan dito, no, apil mo sa listahanan sa DSWD, ang inyohang pong membership mahimo na pud siyang indigent na ang iyang status. So as long as naara inyohang pangalan for the year, no, kay every calendar year man ni siya, wala ra mo imabayran nga monthly premium contribution kay ang national government naman ang nagbayad para ninyo. Mm-mm. So sa case ni sir, kung natangtang na ang iyang pangalan sa listahanan sa DSWD, magpadayon na kaugbayad sa imuhang premium as self-paying member kung wala ka ng empleyo, or kung ang empleyo mangi ka-employed member.
1: Mm-mm. Okay, gikan ni 3712, nangutana siya kung unsay paagi sa pagbayad sa iyang contribution.
2: Okay, so sa atong pagbayad sa contribution, no, daghan-daghan gitaog ka ng mode of payment or payment options.
0: Mm-mm.
2: So, naatay online, naasatay traditional. So, basically, pwede ragyod nga
0: office
2: sa PhilHealth office. Mo ipinaka, mo ipinakasayon, no? Then, aside from that, so naasatay mga online, no? Pinakasayon, nun sa manatataga, no? Gcash.
0: Gcash.
2: Pwede po sa, naasan may ka ng tawagay online center services. O pwede po sa bayad centers. Yes, na may mga collecting agents, no? Kung traditional gihapon nga means, naatay mga bayad center. Kung visit mo sa PhilHealth office, no? Ka ng kita mo sa listahan sa atong mga collecting agents na no, or collecting centers niya. Aside from that, naapod tayo gitawag og member portal sa PhilHealth, pwede through web. Pwede pod sa ato ang cellphone ma-access gihapon. So maghimo lang ta og account sa member portal under online services, and then if self-paying member ta, makabayad na pod ta sa ato ang monthly premium contribution.
0: Dagara kay paagi pa.
2: Yes, provided that maka-update lang sa gid sa ato ang records.
0: Okay.
1: Okay, gikan ni 1827. Wala siya yung PhilHealth, so mag-assume lang ta, Miss Kate, nga iyahan ng pares. Pwede magamit ang ako ang PhilHealth?
2: Okay. So, kuan ma'am, imuhang pasabot kay naamoy PhilHealth bot sa imuhang kuan, imuhang partner. Yeah, so kung dili sad gyud mo kasado pod, dili pod ka ma-declare as dependent man sad gyud sa imuhang partner. So kung ikaw PhilHealth member na kadaan, yes, maka-avail ra jud ka sa imuhang PhilHealth benefits, ma'am.
1: Okay, gika ni 7475. Pwede ba daw siya mo-apply balik og PhilHealth bisag naa na siya yung record una? Gusto unta ko mo-apply og PhilHealth as indigent para masakay akong tulo kaanak og ako ang bana.
2: Okay. So, same sa ato ang nahisugutan ganina, no, ang ato ang PhilHealth membership permanent. No, so di pwedeng magbalik-balik og parehistro kung unsa na imong PhilHealth number, mao na gina siya hangtod sa hangtod. Pwede lang mausab ang imong details like member category or imong address baron na. Onya, once PhilHealth member sagka, pwede na sagka maka-declare as dependent sa imuhang mga anak. Onya, again, no, so kung magpa-member taog PhilHealth, magbayad gid taog monthly premium contribution kay mao ni siya ang atong obligation pod as PhilHealth member. Mag-pull man taog ato ang kwarta aron og kinsay nang inahanglan nga mga miyembro, mao pod ang makagamit. No, so the same gihapon na kung maghimo taog sinking fund pero dinaghan lang ta no nationwide. So ingana ang kanang sistema. No, so magbayad ta tanang mga members onya human kung may manginahanglan didto sad maka-avail dayon siya sa iyang coverage, sa iyang financial coverage sa PhilHealth.
0: Okay, last two questions lang, Miss Jen.
1: Gikan ni 1061. Wala ko no siya PhilHealth sukad-sukad. Unsa ko no iyang angay buhaton para makapamyembro siya og asa siya mo duol?
2: Okay, so dali ra kay sir, no, kung gusto na sagag traditional, pwede ra gyud ka nga mo bisita sa nearest PhilHealth office. No, naasad tay online services po na natay online registration, pero mulungtad sa gini siya og pila ka adlaw kay ngano nationwide man ang pagdawat ni ani nga after ana lihokon pa sa amo ang membership, no, nga department or membership section. Nga first come first serve man sa na siya, so dili good dili gud ka guarantee og same day processing, di parehas og mo visit ka sa office mismo.
0: Personal yung kamo adto.
2: Yes, nga the same day lang gud basta kumpleto lang imong documents like ang pinaka basic birth certificate, no? Or valid ID with photocopy. So mo na mo lang na ang inyong i-present niya. Kung minyo si sir, kinahanglan sad mag-present sa marriage certificate with photocopy. Unya kung nanasag kay mga anak, dependents na kay declare, appeal gihapon ang ilang valid ID or birth certificate nga photocopy gihapon. So dali lang jud kaayo.
0: Okay.
1: Gikan ni Miss Gladys Gambe sa Lundro. Akong PhilHealth kay self-employed niya, wala pa daw siya makasal atong pagpanganak niya pag December. Niya wa po niya nahulugi iyang PhilHealth. Karong naundang na daw siya unsa iyang angay buhaton.
2: Okay, so self-employed. Ang unang buhaton sa atong mga members, no, kung panalitan, employed sila niya, convert sila to self-paying, kaya dili naman sila connected to an employer, mag-update sila sa ilang member category. No, so, unsay dad-on, birth certificate gihapon or valid ID, no, bisag asa lang ni ana nga pila nimo og photocopy. Imuha na siya ipaprocess sa PhilHealth, then human once ma-convert na to self-paying member imong category, pwede na kamo start og bayad from the month nga wala na kagirimitan sa imuhang employer. Kay padayon magina siya atong pagbayad sa contribution. As long as you're employed, imong employer ang mobayad sa imong in your behalf. Tungaan man nimo og sa imuhang employer. Nga kung wala na kay employer nga mo imong katunga, Ikaw na lang yun.
0: Ikaw na yung abagaana.
2: Yes.
0: Dagan pa kay mga pangutan na Miss Kate, no? O Miss Jen, bahin ni ining PhilHealth. Unsa may angay nilang kuani. Entertain naman na to, no? Bisa nga human na ito ang programa.
2: Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So, balikan lang ako gaganina, no? Katong about sa cataract surgery, no?
0: Sige, ma'am.
2: So, ang atong coverage niya na from 20,200 up to 187,104 para lang sa mga bata. Ang sa adults, 20,200 to 80,900. So depende ni siya sa type of lens nga mataon. Na naunya ang atong announcement, no?
0: Okay. So okay. Na announcement, Miss Kate.
2: Oo, so ang PhilHealth adunay mga PhilHealth cares, no, or ang customer assistance relations and empowerment staff or P cares, no. Nakapwesto na siya sa pipila ka accredited hospitals ug malasakit centers aron motabang sa mga pasyente ug ilang pamilya bahin sa PhilHealth benefits, membership concerns ug uban pang mga serbisyo. So asa man ni sila makit-an? Okay. Dinhi sa Region 7 ni ang mga musunod nga hospitals nga dunay P-cares. So ang Cebu City Medical Center, Cebu Doctors University Hospital, Cebu Provincial Hospital sa Balamban, Bugo ug Danao City, ang Chongwa Hospital Mandawi, Eversley, Isidro C. Quintanar, Lapu-Lapu City Hospital, Mactan Doctors, Mandawi City Hospital, Mindero, St. Anthony Mother and Child, Toledo City General Hospital, UC Med, Vicente Soto ug Visayas Med Cebu.
0: So tanang mga inquiries unsa pay mga pangutana bahin sa PhilHealth, Miss Kate.
2: Alright, so
0: mga kuan ra, matubag ra sa P-cares.
2: Yes, okay. Pwede ra dyan sila maka-assist ninyo.
0: Maka-assist asam sila sa yakap, ma'am? In case
2: pwede kaayo, ma'am. Any PhilHealth inquiries, as long as na P-cares, no? Mailhan man na sila, kay maka-ID man na sila sa PhilHealth. So, any inquiries regarding PhilHealth, maka-assist ra dyan sila ninyo. So, ayaw mo ka-ikog, no? Nga mangutana. Kung doon na mo'y gustong i-clarify, ipa-clarify.
0: Good. So, doon na ba tayo dugang pang-announcement, Miss Kate? Kano sa balik maga uban-uban sa atong alagang PhilHealth.
2: So sa ato ang next na panagdungog, no, every second and fourth Thursday naman taron sa una Friday, no? So it's July 23, 2026.
0: July 23. Murag kita gyapon mag-uban-uban anak.
2: Okay.
0: Bohon,
2: ma'am.
0: Okay. Okay, mga kasama, mo na ato ang mga pangutana ninyo. Inyong mga pangutana, pwede pa ninyo mapada. Pinaagi atong number sa ato ang PhilHealth, 0915-842-6048. Inyo ang mga pautana, mga kasama, nga wa na ito ma-on-air, pwede nila matubag off-air. Muna ito ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ubat nga po na ito si Miss Kate Ranghia o si Miss Jen Quirante. Si Miss Kate, mawa ito ang PhilHealth 7 Public Relations Officer. Samtang si Miss Jen, mawa ito ang Social Insurance Assistance. Sa sunod na itong panag-uban, sa sunod na itong alagang PhilHealth sa Central Visayas sa July 23 na, mag-uban-uban na sabta sa alang sa lain na sab nga diskusyon o topic nga ato ang hisgutan na may tungod sa benepisyo o mahimong matabang sa PhilHealth alang kanato. Oras, alas 1:13 na.
3: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Kenda Linnea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga daya.

0: TMN Newsbreak.
1: Kini inyong Radio Man Marisa Abadies. Ang atong balita atot kanato sa said marketing, ang tigamaw tiga pura po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o gubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa atong balita. Nagbinaylo kayo pagpangatake ang Amerika o Iran alang sa ikaduhang adlaw. Humanipaybaw si US President Donald Trump nga natapos na ang ceasefire tali sa duha ka mga nasod. Sigon sa usa ka US official, ang desisyon ni Trump paglusad og duga mga strikes tungod kini sa iyang kasuko sa nitabong kalambuan sa Strait of Hormuz nga giingong wala pagibuksan sa Iran o gitirahan usab sa Iran ang mga barko nga mobiyahe nga dunay karga mga lana sa maong dapit samtang ang lider sa Amerika mitambong sa NATO summit sa Turkey. Gikataho nga natala ang mga pagpangulbo sa pipila ka mga pantalan sa Iran. Itong mga balita, hiyatot ka na ito sa said marketing. Ang tigamauti ka po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang said Panyawan Garlic Capsule. Ang said Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa said Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo ng liniment sa masa ang said Panyawan Liniment Oil kaniadto, said Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting og said Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Panyawan Garlic Capsule ug ang said Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na dun ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod niini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
5: Set Health Testimonies.
6: Health Testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta. Nakapin.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
9: Pahala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenya, Iloilo.
10: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
9: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
17: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
16: TTX 500.
18: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang TTX 500.
16: TTX 500.
19: Mapalit sa mga butika.
20: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong kumakabloom sa Charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
20: ACS.
23: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
24: O nga nung nagkapi, magkaan ang tamis mo na, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basig glass na ni.
24: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Guliat,

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nina akong suat suliran. Ako si Troy, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa pagbaligya sa akong kaipon sa among anak. Kung karon nga gusto niyang bawion, nagkagubot na hinoon. Aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Dong, tanawa.
0: Duha ka linya?
1: Oo. Buot ipasabot. Positive.
0: Hala.
1: Nabot na kinang atong ipangandoy, Dong.
0: Mabdo, sige ka, Day. Cheers!

0: Dong, salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Isabotit ko nimo sa akong mga mood swings o sa akong mga cravings.
1: Siyempre, uy. O dili na para lang nimo. Para na niyong duha sa atong anak. O deserve na nimo kay naibaw ko nga mahimo kang maayong inan puhon.
0: Salamat, Dong. Dong.
1: Oh, ano day?
0: Ay, sakit man akong tiyan.
1: Ha? Uy.
0: Manganak naman tingali ko.
1: Oh, tanga. Dado natin ka sa ospital.

0: Palanggailo, palanggailo. Dali ani dako ana ang bebe. Ay, unom naman dayon ka buwan ni siya. Ay.
1: Makalingaw na kis dodong, ma.
0: Oo.
2: Ma! Amira bata, be!
1: Ano? Nang sama ka? Mahug ng bata. Imo raman taong ng gilabnot.
2: Mas delikadong mahug siya nga gikupta ni mama. Paunang tiguang na na?
0: Wala, no? Uy, bisag tiguang na ko. Pero kay ba o gihapon kumukugos og bata, uy? Ugos sa pasad, maampingon yung taong ko sa akong apo.
2: Saba, uy?
1: Nung sama ka? Ayoko nagtubaga si mama maging unana.
2: Nga naman, supa ka? Kung ano ka makaoy ng buwag to?
0: Uy.
1: Mas maayo pa. Kay dako naging kagkausaban. Sukad lang ka mga anak. Sige, magbuwag ta.
3: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
4: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Dr. Limuel Estegal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, tapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentle siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya all nimo. Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulinang
13: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
14: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
15: Smart 2
14: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
15: Smart
14: tanggaling for every day.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
14: Tanggaling galing mo.
15: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
16: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
18: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
19: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
20: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
21: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
22: Mm-hmm.
21: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang po yung mga melasma sa face.
22: Mm-hmm.
21: Mura dark spot siya, anak.
22: Mm-hmm.
21: Tapos naglite siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose. Tapi karon wala na kay. Wala naman po siya.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
23: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Wa lagi ko makasabot sa kinaiya ni Ann sukad nga nanganak siya. Kung unsa sa kabuutan sa wapas siya manganak, grabe sad ang iyang kamaldita karon. Dito ko may puyo sabay sa ako mga ginikanan. O gunya.
1: Ayo! Bay! Bay Troy!
0: Oh! Bay! Ikaw man diyan na. Kadat kayo magawas ko.
2: Bay! Unsa may nitabo ni Ann?
0: Ha? Ganun de. Huwag mo ko'y balita niya.
2: Gibaligya man niya na ako ang inyong anak, bay?
0: Unsa? Hay mang bata ron.
2: To asa mo? Gibaligya niya na ako ang 10,000. Ako na lang sang gidawat, kaya naibaw man ko nga naanagil problema. Dili lang yun ay normal.
0: Salamat kay bay. Kuhaon na akong ako anak. O bayaran natin ka sa 10,000.
2: Ah, sige bay, huwag problema na. Husayan na ninyo kay murag. Wa gud sa hustong pangisip si Anda.
0: Salamat bay.

0: daan palagi ko nga naanin mo ang bata. Ambing ako, anak.
1: Tuloy kisa, sud. Natug. Ano sabi na itabunin mo?
0: Ganyan sa manay ko.
1: Musugot ko nga makuha ni mo ang bata og balik. Basta musugot lang ka nga muadto tag psychiatrist para nga ma-check up ka. Kay ba sinugdo na kay postpartum depression?
0: O guman ko magpa-check up. Ihatag niyo mo akong anak?
1: Oh,

0: Based sa iyang mga tubag o mga lihok, normal raman siya.
1: Wa siya magwal dito, Dok? O baka ka na bang dili normal nga buhaton ba?
0: Wa, okay raman siya.
1: Salamat, Dok.

0: Salamat kini uban kag balik din sa bay. Ug magakos na gyud na ko balik ang akong anak. Ang bibi.
1: Kadiyot sa. An isaad na ko ang ampingan nimong atong anak. Una ko mulakaw.
0: Asa man ka? Anong mulakaw man ka?
1: Buwag naman ta, di ba?
0: Dili. Dili ka mulakaw.
1: Oh. An? Ano? Anong gikuha naman ng kutsilyo?
0: Di ko musugot na mulakaw mo.
1: Usa? Nabuang na giga.

0: Ha? Nganong ihatag mo ni manako imong anak nung?
1: Ikaw mo'y igsoon ako o mo'y kasaligan ako. Ipalayo na akong akong anak. Dili ko gusto nga mag-abot pa sila sa iyang inahan.
2: Unya dong, dili ka makiha ang imong maguwang anak. Dili ba di ay na kidnapping ang inyong gibuhat?
1: Wa ko kay bawa, ma. Basta importante lang nga malayo ang bata sa iyang inahan.

0: Mao na lang itong akong nahuna-hunaan nga paagi nga maluwas ang akong anak. Ang ipalayo siya sa iyang inahan. Aron ako rang usa mo ay mo atubang sa akong kanhi kaipon. Ang akong mga pangutana mao kini mo sunod. Unang pangutana. Gibaligya sa akong kaipon ang among anak human mi magbuwag. Unya karon, gusto niyang kuhaon. Gusto niyang bawion. Naanak ko ang bata kay ako ni gikuha sa iyang gibaligyaan. Ug wapay usa ka tuig ang among anak. Adto ba gihapon sa akong kaipon ang custody sa bata? Ikaduhang pangutana. Nagkasabot mi nga magpa-check up og psychiatrist ang akong kanhi kaipon kay nagduda ko nga na siya postpartum depression. Pero normal naman ang resulta, matod pa sa doktor. Pero kung ako na gani ang iyang ikatubang, mausab siya galit. Ug nahadlok ko nga ihatag ang akong anak niya. Unsay angay namong buhaton para nga mapamatuol namo nga dili safe ang akong anak kung adto sa iyang poder. Ikatulo pangutana. Gitiunan mi sa akong anak og kutsilyo sa akong kanhi kaipon. May posibilidad ba nga mapresyo siya? Nga klaro man kaayo nga naagid siya problema sa pangisip? Ikaw pato katapusan. Gipadana ko sa akong igso ng akong anak para malayo siya sa iyang inahan. Posible ba kaha nga makiha o kidnapping ang akong igsoon? Nga ako man mao'y naghatag o pagtugot nga dadun sa layo ang bata? Paliwag tabangi o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Troy.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana nato kabayan sa tuang kapikas ka relasyon, kabtanga nato ang kahimtang in life estado unsa nang mga ligot-got og mga butang nga nagbother nato nga di ta kakuhag solusyon or tubag, pwes ipada ang inyong suwat sa suliran _612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Usaragad among hangyo, guys! Kumplituha ang detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema. Ayaw diritsu ang pangutana, kay di mamikasabot na yun, you know. Lain-lain nga sitwasyon, maski pagpariho siguro kabahin sa balaod ang pagahisgutan, di gyud na untop og the same ang among mahatag nga tambag og tubag for the same law. Kay different situations man. So para mas mahatagan na mo og tinaw, klaro, nindot nga tubag inyong mga pangutana and mas makuha na mo, ma-achieve na mo ang among tinguha nga matabangan mo, kumplituha ang detalye no sa inyong problema, unsay hinungdan, nganong naingon ani, and then ang inyong mga pangutana. We will appreciate it also kung ang inyong lugar isulti ninyo. Kung di mo ganahan nga isulti na mo yung tibuok o tinuod nga pangalan o address, inote na din haamo ra ng itago. We will not announce it on air. We will respect your privacy. Usahay makalipay manggod kung makibaw ming taga-asa ang amo ang letter sender. Usahay ato abay ang letter sender, dili diris nasod, no? Naasgawas kay naminaw pinaagi sa ato ang YouTube channels o sa ato ang Facebook account, DYHPRMN. RMN Cebu, no? DYHPRMN Cebu, nga Facebook account. Og ang mga nag-like og nag-follow nako sa Elaine Tantengco Bathan, thank you kaayo for always tuning in and for always listening, especially sa mga sastre ni Dino Loren og mga lain-lain na naminaw nato sa ilahang tindahan. Of course, ang mga sastre ni Tita Philip Tampus. Hello and regards ninyong tanan nga mga naminaw din ha. Magpatahi niya ako pohon. Kang Mama Philip ha. Nindutag tahi ako ang sanina pohon-pohon. Si Troy ang ato ang letter sender and legal ning iyang mga pangutana no nga gipada sa ato a. Naamanggoy medyo gubot ni kay ang iyahang anak na sila yung anak gibaligya niya murag ang term ani murag ipa-adapt ba pero nagpabayad siya no muna ang iyahang kuan nga nausab na mangyud pag humang panganak siguro it was an unwanted pregnancy ba or maybe because at that time dili sila ready so muni yang mga pangutana, gibaligya sa akong kaipon ang among anak, human ni nabuwag, unya karon gusto niyang bawion. Naana ko ang bata, kay ako ning gikuha sa iyang gibaligyaan. Ngamigo ra pong kuno niya, no? Ug wala pay usa ka tuig ang among anak, adto ba gihapon sa akong kaipon ang custody sa bata. By law, by blood, ang bata, anak sa imong kaipon. And, wa ko kakita sa iyang birth certificate, pero kung atog yung tuna-hunaon, ang balaod, nag-ingon nga kung ang bata, illegitimate, adtos inahan. And by inahan, atong pasabot, ang biological yun nga parents, kay ang bylopod, kung kinsay biological parent, maumang din unta ang dapat nakabutang sa rehistro or birth certificate sa bata. Although, usahay, mausab kay, let's say, nag-maniobra tag mga dokumento. At first glance, ang atong mangyong basihan, di man na nato ma-check dayon ang biological relationship, ang atong basihan, ang legal relationship, ug unsay nakabutang sa birth certificate. Sa bata, kanag na birth certificate ang inyong bata, no? Mugin na'y mahimong basihan, but ikaw, deep in your heart and in your conscience, kabaw ka nga anak na sa imuhang kaipon. Ang pangutana lang, imong kaipon sa una, ang pangutana lang, is she even fit and ready to be a mother? Nagipanghatag manggani na niya ang bata, no? Sa katong bata pa, baby pa nga, gamay pa kais nga tanan, no? Willing ba siyang mahimong inahan or is she ready? Dili na to basta-basta ihatag ang bata kay maluoy ta sa bata pud sa kanang panghitabo. Ikaduhang pangutana, nagkasabot mi nga magpa-check og psychiatrist. Tutang Dr. Obra, ang akong kanhi nga kaipon kay nagduda ko nga naa siya'y postpartum depression, which is very possible. Pero normal ra ang result matud sa doktor. Pero kung ako na gani iyang kaatubang, mausab siyag kalit. Ug nahadlo ko nga ihatag ang akong anak niya, unsay angay na mong buhaton para mapamatuod na mo nga dili safe ang akong anak kung adto siya inahan. So pwede gyud ta mo adto og DSWD and another psychiatrist or psychologist to reassess the mother with you, no, and check unsa gyud problema og fit ba gyud kay usahay dili ra man ang ato ang pag-check sa ato ang mental state. Kaingon ta nga fit ang mama, no, to do the responsibilities of the mother and that's safe and beneficial para sa growth ug development sa bata nga adto niya ang kustodiya. Naa may daghan ug lain pud nga factor nga angay nato i-consider nga gina-check pud na sa mga child psychologist ug sa DSWD. Ipatarong na nato ug assess. Kaya ang imong gi-assess, tan-aw na ko ang iya ramang state of mind. Dili man ang iyang pangisip in relation to her duties and responsibilities as a mother. Ug ang iyang relationship ngadto sa bata. Okay? Katulong pangutana, gitiunan mi sa akong anak ug kutsilyo sa akong kanhing kaipon. May posibilidad ba nga mapriso siya? Nga klaro man kaayo nga naagyud siya'y problema sa pangisip. Now, of course, no, that can be a threat, that can be a grave threat, no, what about? Ang pagtion alone is a criminal offense. So, pwede gud nato siyang ipablatter ug i-remind nga di siya pwede magbuhat-buhat ug ingon ana to expose you in danger. Ikaupat ug katapusang pangutana, gipadala nako sa akong igsoon ang akong anak para malayo siya sa iyang inahan. Posible ba kaha nga makihami ug kidnapping ang akong igsoon nga ako man mao'y naghatag og pagtugot nga dadon sa layo ang bata. Dakog chance because ang kustodiya manggod sa bata, although di na siya kidnapping, but pwede gyud niyang mabakwi ang bata, no? Because wa manggod tay basihan, because remember a child born outside of marriage is an illegitimate child and the law says nga ang custody na agyud unta sa mama. Unya, although kita na atay basihan, if we can show proof nga ang mama dili fit, no, nga mahimong na ay full custody sa bata, no, dili na automatic. We cannot take the law into our own hands. We need to get a court order nga naa na to ang bata or at least magkasabot mo, magsturya mo nga anha ninyo ang kustodiya sa anak nimo or sa bata. Okay? So dili pwedeng kanang buot-buot lang, no, magbuot-buot lang ang imuhang kamo biha, no, so you go through the process and we'll have to prove nga dili safe for her nga naa din ha. no, kay para maiwas ng yutas possibility nga makiha mo, no, maglegal battle, maluoy pud dasad sa bata. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Maayong adlaw ka ninyong tanan ng mga suking tigpaminawa na ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Almira. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Gulong ng Palad.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining usa ka babae nga taga Agusan del Sur apan ana-ana karon sa Butuan City. Ang atuan tatampo, regdas nga Almera.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The wonderful supplement.
2: C-B-O-I-I-Dor. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
4: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
2: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
0: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
2: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
18: Zed Health Testimonies.
19: Health Testimonies.
18: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Dagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagpuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
18: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times hindi, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Adong, anong nahita po manini mo? Anong himaman may gibiyaan?
0: Bakon sa naman lang ni Inipa, ngawa naman

0: Almira, mula ka una ko ha.
1: Asa man ka ma?
0: Muaturo ko sa ko amika. Mo sorry-sorry ko. Kay mura kong mabuang kung masigi kong pundo din his ato.
1: Ah, sige ma, kami rin may pao din si Junjun.

0: kain man ni si mama nga wa pa man gid mauli. Kapii naman. Oh. Kinsa man ni? Ay, salamat. Salamat kay ni ana si mama.
1: Pero kay ko na mong nakaable. Oh, dali, dayon diri sa bahay, Rudy.
0: Ma, may kuyog man lagi kang lalaki.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
2: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: TTX 500!
3: Mabali ang mga butika.
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Was inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure yud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ECS.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
14: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ECS.
16: RMN. Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tiga mautiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, makasinati ang mga konsumidor sa Kabisayan o power interruption, sugod karong hapon, hantod sa gabi. Kinitungod sa diliigong power supply, gumikan sa nasinati nga tripping sa pipila ka mga power plant. Sa advisory gikan sa NGCP, nipaibaw kini nga ang Visayas grid gipaubos sa red alert status sugod sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 7 sa gabi human giisa ang yellow alert alang sa maong power grid. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: RMN Newsbreak, Newsbreak.
17: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa charantine nga kapamubo sa glucose, visine controls blood sugar o polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
18: Foundation Mario, ako yung diabetes 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective wujud kayo yung DTX 500.
17: DTX 500.
19: Pumali sa mga butika.
20: Bulyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
21: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
20: Ah, lagi. Basiglas na ni.
21: Maunang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pa mag-seed Panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
20: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
21: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
20: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapon ang akong tuhod.
21: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Seed Liniment Oil.
20: Basin bayag mabatan noon kung balik, ana, ha?
21: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
20: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
21: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
22: Kinsa ning imong kuyog ma?
23: Si Rudy. Ako ning classmate sa high school pa ko. Rod, si Almira, ang kapan akong anak.
24: Ako na lang gihatod si mama ni Muday, kay hubog na magud kaayo. Basi kung sa'y mahitabo niya ba?
22: Salamat kaya.
24: Sige. Di na ko magdugay, ha? Ang importante nga safety na si mama ni mo.
22: Salamat kaya.

0: Dali. So, dali, Rod. Imo, ipahimutang ng imong mga gamit, dali.
1: Ma? Unsay po't ipasabot ini? Ngano nagtaas si Kuya Rudy sa iyang mga gamit?
0: Ani na siya puyo sa ato. Siya ang ipuli na ako sa namatay ninyong amahan.
1: Unsa, ma? Pero...
0: Ayaw ko niyong supaka, ha? Nagkinahanglan kong katimbang skinabuhi, Almira.
2: Mm. Ay kabala ka dahi, Almira. Di tamo pasagdan. Mahal nun tamo sama sa matuod na kong mga anak.

0: ti. Putan lagi kasi titulo ni siya. Na, siya pinaglutos ng pagkaon. Oh, unsam ka ti? Ika ganaan ni titulo di?
1: Okay naman dong. Buotan naman si Kuya Rudy. Di lang ko ganahan dong nga maminyo usap si Mama.
0: Ninduto na ti. Inatema kong papa.
1: Chun-chun.

0: Almira, mulakaw ko ha.
1: Asa di ay ka, ma?
0: Maningil ko sa nangutang na kukwarta.
1: Si Kuya Rudy di ay, ma. Di mo ikuyok?
0: Dili lang kay. Naglain ang iyang lawas. Tuaga ni sa among kwarto. Nagsige ra tug higda. Ang imo niyang manghud ha, ati manato. Kay magsige na lang unya tug duwa, di tumukaon.
1: Ayaw ka bala ka, ma. Ako ray bahala ni Junjun.
0: Ikaw nalay bahala sa mga lihukon din his bay, ha?
1: O, ma.

0: Salamat. Kaya umana chuko klimpi sa bahay. O gumana sa kukaligo. Ay, kanindot sa feeling. Uy. Kuya Rudy? Nga na misol ka din sa kong kwarto, kuya? Kuya! Kuya, ayaw kong nagsa!
1: Pasag silag ko sa kong buha.
0: Kuya!
1: Kaya na makaibo. Oh, dahil.
0: Kuya! Kuya, malukit. Ayaw ni kuhatan ako, kuya!
1: Pasag dilagod ko. Malipay lagi ka sa kong buhatin mo.
0: Tabang! Tabang na ipulugos na ako! Tabang mo!
2: Unsa? Mauna ma. Buot kong luguso ni Kuya Rudy.
3: Hoy, Almira! Ayaw git magbatbat og istorya, ha? Buotan mo inis, Kuya Rudy, ni mo, day! Dili na makahimo sa pagbinuan ni mo.
2: Di na tinuod, ma. Manyak lang imo kapuyo. Kung mapan ako patiri ngayong atubangan, may dautan ang nahitabo na ako, Rudy.
3: Dili. Dili ko mo to nga makahimo, anak si Rudy.
2: Akun mo, na. Ngayon mo pa siyang labanan kay nako. Mubiya ko din sa ato, ma.
3: Unsa?
2: Dili ko magpaabot na malugusan ko si mo kapuyo. Mang mubiya ko din sa ato, samtang wapay na utang na hitabo na ako.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang naghintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay,
2: pwede
1: na yung hawa. Sa anak ko,
0: sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney, atay, uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong adlaw! Makauba na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
3: Ang Seth Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ang katinig sa hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home.
5: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
17: Maayo na lang na ay kinilin.
18: Chewable paracetamol and candy flavors.
19: Di ko mabala ka. Kay dali rin pa inom.
5: United Home. Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of kitty litz. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mau ka tumang higala kaagi ni Almera, nga taga-Agusan del Sur, apan anaakarun sa Butuan City. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga nagalahan, gulong ng palad.

Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gabos sa direksyon ni Priscila Ragadas. Kamusta mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing pagkadapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakal. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaawit care of RMN Production Center Studio, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon.

0: Kugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol in candy flavors.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
4: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3 Reishi Mushroom o kaning Mangosteen Fruit Extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.

0: o garong. Sulay sumpay ning atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Ikaw ka na pakita isog galing palang kami, Jol.
2: Og, kung si Misael man ang nagpailanga, Iskwadro, sa ikaduhang higayon, patiyon ko naging uniya siya, bangag sa ilong.
1: Ikaw ka buwat tanani mo mahimo, Micho Gaspal.
2: Oh, Madam Singh.
1: Ikaw ka nahimo dali. Mientras wala pa nahimo sa kapal sa organisasyon, taray mo hingon ng misail ba?
2: Pangitaon ko giyot gantong misail. Kung mahimo, pangitaan ako paagi aron mo lugwa giyot siya gikan sa iyang gitaguan karon.
1: Oh, sige. Ikaw ka na bahala.

0: Dad, sila ba ang mibuot sa pagpatay sa duha ka mga tao?
1: Oh, iha aliha.
0: Heart!
1: Nahibaw ka ba kung sa'y kadaot nga nahimo sa duha? Ngadto kanila ni Misael o Glina?
0: Unsa, Daddy?
1: Mga kagaw sila. Mga tao kato sila ni Major Gaspar. Og apil kato sila nga ni Puli-Puli og pahimos ni Glina. Og apil sa planong pagpatay unta kang Misael.
0: Unsa?
1: Nanimaw sila sa mga tao nga may kalambigitan silang tagsa-tagsang gidangatan, iha.
0: Pero Dad, ngan ang kinahanglan man gyud nga ilang kumkumon sa ilang kamot ang balaod.
1: Dili na nato ka nalalisan pa. Nahibaw ka na gyud kun unsay akong baruganan. Excuse me, iha.
0: Nahadlok ko sa mamahimong resulta unya ni ining tanan. Nabalaka kay ko para kang Misael.
2: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka paranaw,
6: ug pagpaminod sa mga tin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun na yun.
8: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa yuga.
6: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
9: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambal ipang inom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, pinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Nang dibi.
4: Ay, kanahan ka man. Niya ka na, Sub-Sarge. Unyag magkaabot mo nga ni og si Misael. Buhion ka, haka!
3: Nang?
4: Ikaw ba? Gahe sa kay kag-uoy!
3: Okay, ditawan mo bahara ang kasupo ni Bay Misael ako nang?
4: Ay na lang, pagdahom ana, Sarge.
3: Bala na. Magigatuban ko ni Bay Misael lang.
4: Oy, gagoy! Mamahim mo lang unyang sayo ang imong kamatayon. Kay patyon ka mangkit sa akong anak na inyong nasadaan.
3: Para makabawas kasi na ako nang itugyan ako akong kinabuhi niya nang...
4: Sarge!
3: Huwag to akong kadlo karon ang akong gibati nang dibi. Ang panimawas ni Bay Misael o silot ni Major Pablinter na ako.
4: Kadiato mo dayon magpalaban kang Misael sa matag-higayon nga naamoy ka-atraso. Pero on sa ba inyong gibawas, ha, Sarge?
3: Nakusinsya na taon ko sa akong gibuhat nang eh.
4: Ay... Ipakigsultihan kong akong anak o gihangyok ko siya nga pasayloon na lang ka. Pero nahibaw kag unsay iyang kisulti.
3: Unsa man ang?
4: Wa ko no'y kapasayloan alang sa mga traidor niyang higala.
3: Mag-iisulti matag panawag niya ako ng dibi.
4: Ay, ako pa ni mo no may pagmagpalayo ka.
3: Asam sa kumularga na nga, wa mo ko'y kaliwat sa mga laing lugar.
4: Ay, naunsa, Dani. Anawa na tay mahimo. Paabot na lang yung kas imong katapusan.
3: No.
4: Mag-amping ka, Giod. Kay waog to'o ang nagtinguha karon nga patyon ka.

0: My jam. Natultulan na nila ni Saddam ang naimutangan karon ni by Sarge.
1: Boss Major.
0: Dili na ka mahimong magapangilabot ni ini by jam. Kay nagkasabot na ta. Gahukma na siya nato sa kamatayon.
1: Oh, sige, God. Ikaw, God. Mauman ka, ha?
0: Waman ko si alias Buy Bangag. Aron mo'y mangulo sa pagkuhang patay ni by Sarge.
1: Boss Major Gaspar.
0: Buy Bangag. Dako ang akong pagsalig niya. Aron mo'y muhipos atong talawan mong higala na si by Sarge.
1: Dako ang giday kayo ang pagsalig mo kang Buy Bangag, no? Boss Major Gaspar.
0: Oo. Tungod kay professional hitman siya. Dili liba. Ug dili kay basta-basta lang nga pagkakiller.
1: Mao di ay nga bisag ipakita na nako ang akong katako sa aron mo patay sa mong isugo nako. Wa gyud kay bilib. Kidi man ko professional hitman, mao ba?
0: Kusunada lang ka. Pero dili kasama ni Buy Bangag. Nga trabaho niya ang mupatay og tao.
1: O boss, regyude ay kayo ay mohapagila sa kupagkatao, no? Boss Major Gaspar.
0: Gigamit ka sa wa pa si Buy Bangag. Og dalipay ko sa gipakita ni mong agi ba dyan?
1: Sagde lang, boss. Okay ra. Matirang matibay. Oh. Matirang matibay, Boss Major Gaspar.
0: Oh,
1: matirang matibay.
0: Ang gaway. Hoy! Bajam! Balik ka rin! Bajam!
2: Kaya, layo rigigay ka sa abilidad ni alias Buy Bangag, Bajam.
0: Wa rakas bangag sa ilong ni alias Buy Bangag.

Wala yun ni Ayo. Hostos si Bay Sarge. Dakong sayo pang akong pagloib ni Bay Misael. Uwahin na ang tanan aron magmahay kay nahitabo naman. Kasi lag na mo'y gibati ni Bay Misael, namo ni Bay Sarge.

0: Unsay akong ikalagad, Boss Major Gaspar.
1: Boy Bangag, ubaning akong mga tao. Aron ko aon si by Sarge sa gitaguan nini.
0: Okay, Boss. May problema na. Karoon na yun?
1: Oo, oh, karoon yun na yun.
0: Kuhaon nga buhi o patay?
1: Bangag sa ilong, patyan ninyo siya!

0: Paingon na diha si Monahemo tangan sila si Boy Bangag uban sa mga tao sa Major. Pangandam diha by Sarge.
1: Salamat sa mong pagpindot ako, by Jam. Higala ko digan to na eh.
0: Sukol yun, ha? Og ti man eh. Matirang matibay by Sarge.
1: Oh, by Jam. Matirang matibay.
0: Ayaw itugot ka makuha kanila. Ipakita nga makamao ka mo, sukol. Aron batiun og kulba ang Midjor. Kay ubos ra kaayo ang pag-ila nato by Sarge.

Sakto si Vice Sergeant Gingon. Bahala og mamatay sa mga kamot ni Bay Misael kaysa mamatay sa mga kamot sa Midjor.

0: My search! Gawas niya ng payag ngayon mong gipuyan. May tuyo bini mo. Gawas na niya, my search!
1: Di ko ninyo makuha ang buhay. Ayan po'y bangag. Andam ko maging kamatay ninyo.
0: Ayaw kong pakasok ka, my search!
1: Pagyurgyan mo ko ninyo. Busa! Suklada mo! Andam ko maging kamatay ninyo, buhay bangag!
0: Hamugiro na kayo kaya mo sungkol na mo, my sons!
2: This time check is brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
3: Mga kasama, alam nyo ba yung term na doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok, umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff paulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ka ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya tandaan, huwag maniwala sa basta-basta, di lahat ng quality pare-pareho. Dapat Unilab quality. Alamin ano nga ba ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
4: Maayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan o nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling galing smart to smart dishwashing paste go. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
12: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Sir, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisanding sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isinta. Nakapin. Sabi na bisita.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Ucho man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulungnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko't ka mahadlok nako.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato!
7: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
2: gipaabot nga murimit ang government-owned or controlled corporations kung GOCCs nga sa panudlanan sa nasudnong kagamhanan alang karong tuiga. Si Finance Secretary Frederick Go ni Daig og ni ila sa 50 ka mga state-run corporations alang sa ilang fiscal contributions ato sa GOCC Day nga gipanguhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Nasayran nga mukabat sa kapin 147 bilyones pesos sa kinatibuk ang GOCC dividends. Nga 29% ang paglambo itani sa milabayng tuig.
1: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kana ilang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga na ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Zed Health Testimonies.
5: Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
6: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka nang murag perminti. Kumadunlan, inikaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule, di karon dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
5: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pag-ini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
7: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
8: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
7: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko, aniwa pa mangkoy nakabuot?
10: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang duna kinimo Mordica Charantia Compound gikan sa palya yun ang kahatag o proteksyon batok sa liver failure ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
13: DTX 500 mapalit sa mga butika.
12: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
15: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
13: DTX 500!
16: Mapalit sa mga butika.
17: Si Mami at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mami!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
18: Mula noon, hanggang ngayon!
20: All you need is Fried! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS!
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
23: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
25: Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
26: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
25: Ah, lagi. Basiglas na ni.
26: Maunang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
25: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
26: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
5: Kung kay baluka nga naasi mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili na ito ikalimod nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, Mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angkon ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension, buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ngayon ba ang kon magkagagika ta sementeryo?
2: Sige na, sige na! Soltehin lang ko ninyo sa tibuok na nahitabo. Aron doon na pa kay trabaho, ugma, poldo. Ha?
1: Ayaw yun patakag o kaban ang imong ba, poldo, ha?
2: O sa mga poldo? Ganahan na kang makikuntra na ko.
1: Ha?
3: Kuan?
2: Poldo! Dili may nung ko mahibong kung mulaban ka sa imong iyaan kay kadugo man mo. Pero ayaw kalimot. Ako ang naggulit sa imong kaugmaon.
1: Poldo, ayaw ba yung pag-traidor na ko, ha?
4: Oh, ikaw nalang sulti ng Alicia. On something yung sekreto.
2: Sulti na, Poldo!
3: Naani, si Alicia, mga retrato ni Lulu Pilo.
1: Tonto kang dako!
3: Aray! Kasakit ako! Aray!
2: Tama! Aray ninyo ang mga retrato sa musulio!
1: Wa! Dako!
2: Ma!
1: Ay! Ay, unsa man na, sir. Ganang imobreng ipagkawas imong arbas, ha?
2: Unsa man, Alicia? Ganahan kang mabuto ni si imong u? Ha? Ihatag ni mo na ko ang mga retrato sa puhan ni Johnny o dili?
1: Wa kay katugod ka mukuha, ini. Kailain kang tao. Samtang ako, anak ko sa akong amahan.
2: Hey, naman!
1: Ginoo ko!

0: Ana, napagawas na gina to ang lungo ni Don Manolo Berdin. Nya, uso mo yatong buhaton ini karon, ha? Abay?
1: Aw, abli na lungon. Mayo kay, nabilin ang mga hiraminta nila sa pagpanglungkab.
0: Nera ang paraligwat, oh.
1: Ah, abay. Ah, sige, padaplin gamay, abay, kay ako na ning ligwatan.

0: panuway ka gipuldo. Oh. Wakay pagbati si mo pariente.
1: Ayaw na lang kung pagbagulbol ng Alicia. Ambil ang mga picture. Be, be, ambil na.
0: Ni Ao, bantay lang mo na ako.
2: Ayaw na lang pagbahad siya.
1: Anya, unsa may mong plano, ha? Ipadakop ko ni mo nining akong pagtiyo ni mong armas. Sige! Ha! Kay ipadakop tasal mo sa inyong paglungkab sa pantyon sa musiliyo sa mga berden.
0: Unsa?
2: Misulti na ko ni Sir Dindo siya nga dito ta sa menteryo kay atong gilungkab ang nitso ni Don Manolo Berdin.
0: Ay, pagkawha, lalagyan ni mo'y buot, Poldo! Ay, dawag ang kay buot, giyon, bisag on saon ka.
2: Daging mo to, nakain niya akong buhok siya. Ayaw tao, nagtiwasi, uy.
1: Husto na, ha! Nangalis siya! Husto na!
0: Ay, happy na kaadlaon, Dindo. O sa may sunod ang buhaton.

0: Nabli na ang tabon slungon. Kabog, oy.
1: Happy to mini maabog ang kalabira.
0: Chini, tinarang kalabira sa dun.
1: Ha? Tinuod yun ang panutihon nga. Kitang tanan sa abugikan. Maung sa abog sa tamo pa uli.
0: Naaya, no? Huwag kigwapa kung madugta na, no?
1: Huwagit.
0: Ang tanang kalabira, parihas na magnaong abay.
1: Bitaw? Unsa may naani mo dun manulo? Nga nung nagpa-picture man nimo ang akong apuhan?
0: Bay, kutsa man ang muraog lingin sayang kilit?
1: Ha? Uy, muram nagbaso?
0: Bitaw no, klaro kaayo nga baba sa baso ng lingin. Atong kuhiton be.
1: Uy, kupa man na!
0: Tuot kupa? No, nagdaw mo nagkupa sa lubnganan kini si Don Manulo?
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo siya. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA.

0: good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Montenola ni, excited kayo ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8th.
12: Disney's Moana is now showing in cinemas. Book your tickets now.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S. Los best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ato klaruhon kung unsa ning klasihes ko, Pabi.
15: Palahubog tingali ni siya. Mao nga nagdaan ni siya kupa. O, pasig na sa Redway nga niyas iyang lungon abay.
14: Oh, boy, mik-mik.
15: Bay, ngano?
14: Di man ni ordinaryong kupa. Bulawan man ni.
15: Unsa?
14: Tanawa ha? Akong trapuhan ha? Na, tanawa akong gitrapuhan nga bahin sa kupa. Misinaw.
15: Bay, bulawan tuod na pecha ni.
14: Bulawang kupa ang baw ni dun manulo sa iyong lubganan.
15: Og nahipaw ang imulolopilo ini. Mao nga nagpa-picture siya nga nagtudlo sa Nitsu.
14: Aha. Bingo!

0: Uban mo kong rayo na mo.
1: Dili ko mo ubanin niyo. Kung dili ko mahibaw ko na asa tapaingon.
0: Mao ba? Mobalik mo sa menteryo.
2: Uy, boss. Ayaw na lang kong pabalikan dito. Kay ito ay ungo nga nag-atang dito.
0: Dili mo ilang ungo kinakong armas, Poldo.
3: Sundan na lang si Dindo, Poldo. Sige na. Kay mag-video ko ninyo.
0: Sige na! Dali na mo!

0: unsa may imong buhaton ini karon abay chani? Atong iuli ning lungon o kanang kupa?
1: Iuli na to ang lungon, abay. Pero, kita mo tago nining kupa.
0: Unsa? Dili na nimo ibalik sa lungon ang kupa ni Don Manolo?
1: Kung ato nang ibalik, kwaon lang nini tiya Alicia o Buldo. Kawaton ni nila. Busa, arin ako. Kaya ako nang ihatag sa mga sumusunod ni Don Manolo Birdin.
0: Unsa?
1: Oo. May mga birdin nining dapita nga pubri kayo. Muna itong tabangan.

0: nga na nakarahona mo sa pag-apa sa kubos. Ay, nagpangutan na. Ilhan man kay kabakon, doon na kay itago.
1: Bitaw, Paldo. Mura mo yung kagbawa si mga kaugalingan kung doon na kay itagong sekreto?
0: Mao.
1: Oo, kay amang wala man yung tawhaan na.
0: Tiyo, sabuy. Di sab ko amaw siya, oy.
2: Hilom na mo, hilom na mo.
0: Nianta sa dool sa payag ni Johnny. Oh, paong namang suga.
1: Nakapabalbal na tingali ang tagwang.
0: May ebidensya ka ba nga naungo na gyud si Johnny?
1: Oh, dilad magganit kay nao.
0: Oh, ha? Mabitaw nga nakidagan ko, boss?
3: Yes! Andaman yung kaugalingon, ha? Kay mag-rolling na ko.
1: Milche, dili ka hata mapriso ano yung mong video-video, day.
3: Ayaw ka bala ka nang para ako rin eh.
0: Dali na mo!

0: Hain. Hain ba musuli yung inyong gisod, ha?
1: Tuara, sir. Wala ba ka dihang ungo?
2: Oh, nindo tinuon ko na apang ungo. Ano na ako ni makuha ang video?
3: Agoy, katog na una biya din ismenteryo.
1: Dinera may kutob ganina.
3: Naarang mo si Leo ni Don Manolo Berden ay.
0: Din mo agi sa inyong pagsud.
1: Deskilid.
0: Di ay, ha? Eh, dali, dali. Sudlon ta, ang musulio.
4: Ay! Oh. Ano sa inyong gibuhat din eh?
1: Johnny?
0: Johnny!
5: Why mo palag, ha? Igo, good morning, bato ba kong itapo?
4: Yan nung ni Aman musod sa minteryo o kadlaong dako.
1: Ay, oh. Wala ko sa ini, ha?
4: Oh, Dindo. Anong ni Aman sa kano? Nagsalig ka nga. Donated by sa imong apuhan kining minteryo? Oh.
5: Huh? Unsa may inyong buhaton din eh, ha?
4: Yay.
5: Tubag! Oh. Kay, magsugod na kong video ninyo.
0: Kwa ka lang, may giduaw lang ming lubong.
4: Oh, giduaw. Diday mahimo pun ugma na ninyo duawon, ha? Anong gabi imo yun?
0: Hoy, huwag magbuot na mo kung gabi imi mo duaw.
4: Nausab naman ang pamalaod ining minteryo do. Kami na may gwardiya din he. Mga di gyud na mo pasudlan o gabii nang dako.
0: Ha! Hambugiro!
4: Sulti na mo.
1: Unsa may yon toyo din is minteryo?
4: Hmm? Unsa man? Mangawat mo kalabira?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sukilanon.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako, pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa'yon nga dawaton ang kamatuuran, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna ang panahon.

0: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Irma.
2: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
3: Karon minus na.
2: So, wala na ngayon?
3: Nangubos na. Ang akong samad kay naayo na ba? Naalim na?
2: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
3: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa to. Yad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon magiging akong tiil. Lili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung ano ang Life Extension D3 kay bugoy nakakuha na ko. Oh, pag December, good December, pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay dili na kung ka New Year ba? Dili na kung kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Sumpayan at kung ginabuhi.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
4: Tas pang imo blood sugar. Ato na kapay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulog ang sa yung gan. DTX 500!
5: Ako days, Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX
4: 500. Pumali sa mga butika.
6: Bulyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basig glass na ni.
7: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Guide sa inyo na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Be extraordinary with MX3.
0: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: Ay, hala, hala, hala. Ikaw na itong ako na kita, madam.
1: Ay, daan pa lang yun ko.
0: Ikaw gini ay ito.
2: O, say ako.
3: Diin man ni mo makita si Mami Melanie Tito. Diin man.
0: Kariyo sa Rachel sa atong i-confirm miti sa ibang mami ko. Siya ba yun ako nakikita ka rin dag na minakawag sa iyo. Nga, nangarbon ka ito, Ma'am Milans?
2: Gusto ba'y labot ni mo to randing kung mula ka hukog sa'yo?
0: Bitaw, no. Ang sabi ito, labot ako, uy. Wa, ma'am.
2: Ano o sa may purpose ni mo nga nangutana pa man ka?
0: Confirmity regard, Ma'am Milans. Neighborhood na ba yata?
3: Kay di hindi ay ka, ma'am. Nga, sa'yo man kang nilakaw. Nakahilak lang ko.
2: May importante lang kong gilakaw, Chelsea. Pero dili na may nung danon kundiin ko. Ang importante nga ni ako aron mag-lunch ta.
0: Ay, salamat. Maluwas kinagago pa niyo ini. Thank you, ma'am. Mami Lance, for this big opportunity.
2: Si Chelsea Ray akong dadon to randing.
0: Ala.
2: Kay may importante kong pakisultihan sa akong anak while mag-lunch me.
0: Nal-unfoid niya ikwa.
2: Tana, Chelsea, aron makabalik na ta sa imong afternoon class.
3: Nag-retro man, Missy, si Daddy James kaniya o crispy chicken, Mami, para lunch na ako.
0: Hala, okay, gini kayo, day, chills ga. Buban kang mami ni mo, kay, nindot kayo lang mag-banding mo sa imong mother dear. O niya, maka-order pag yun kag, bisan unsang what you want, di ba?
3: Ang crispy chicken nga gipalit ni Daddy para nako for lunch.
0: Oh, okay, sabi ko tay Chels. No, mientras mo ako nang uban ka ni Mother Dear ni mo, aron mag-lunch mo, ako lang ko na caretaker, ano.
2: Ihatag na dito randing nang gipalit ni Daddy for your lunch, Chels.
0: Ah.
2: Orderan ko ikaw og bag-og yun nga luto kung unsa pa'y gusto ni mong kanon.

0: Well, nag-wait ta sa atong order, Chelsea. May pakigsultihan ko nimo.
1: Di hindi ay ka, ma'am. Namila ko man kag sayo. Nangita ra pa si Daddy James nimo.
0: Dili ba kito bagta naman ka nga may importante kong gilakaw?
1: Unsa man nga importante?
0: Basta, importante.
1: Nangita og nanawag man to si Daddy nimo sa imong cellphone kaniyang buntag, mami. Dili ko no ka makontak. Ngano ti ay?
0: Mamata na kag ngano? Magikalainan lang ko ni Daddy nimo.
1: Unsa man?
0: Basta.
1: Naluoy pa ko ni Daddy, mami. Kay tarias na ko, late po siya sa iyang work. Kay naniguro pa man si Daddy nga makailis ko. O matod niya sa school. Kay wak man si nanay kiting.
0: Ang malasab ko niya kang pasagdan nga dili ka makaeskwela. Maniguro lang sab di SS ang kaugalingon.
1: Napitangan na late na lang po si Daddy siyang work. Kay wak man ka, mom. Nga, mauuntay mag-prepare na ako for school. Iyon sa deka ni Daddy, mami. Nganong nag-warman mo? Ha, mami?
2: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas daan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lumang damit.
14: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob? No amoy kulob!
14: Pangong kumakabloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Kitos kayo akong tiyan nga grabe ka to duwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kay Chef Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
16: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Bilang kilos karne?
19: 500.
18: Hulo!
19: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
20: Sarap magkasama!
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
22: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
23: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
24: Rexido Forte!
25: Mas paspas, banat sa upat!
26: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
27: Unilab quality yan.
26: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mama mia, here I go again.
29: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
30: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
31: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
30: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaanang may kasama.
2: Silita Glinogo, nakasinati og atake. Gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
32: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Ito nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ko, sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Dili ka pa makasabot, Chelsea, konsultihan ba ikaw? Kay lingod ka pa kaayo panguna-una.
1: Makasabot naman git ko, ma'am. Ngano di ay?
0: Sagi kaingan ko na nimo, dili ka pa makasabot.
1: Dili nimo taw kun si daddy, mami. Kinapala ka na ba ito siya kat niya kunain ka?
0: Dili na kinahanglan.
1: Ta, nakwala kikina sila si daddy.
0: Abi nimo, Chelsea. Love ta kaayo ka.
1: Me too, ma'am. Love sa kaayo ta ka. Lo, namuwala ki imong mata, ma'am. Me cry ka?
0: Me cry good. No. Wa, anak.
1: Isan me cry kanina siya? Bantay ni na ko si daddy ba? Inigulit na ko gikan sa school? Na! Bantay dyan siya. Nga nung giaway ka niya. Dilinagyo ko niya ba? Dilinagyo ko ni daddy ba?
0: Chelsea.

0: Hangtod karon, huwag yung masitin bila ni ang ako message. Unsa naman yung babayaran na? Nasa yupsap ko. Kung anong ingon ni atong akong ipangutanan niya. Pero di isang ta siya mang luuda yun. Kay bisan kinsa naman tingali nga ba na or partner nga iyang istoryahan bahay ni atong iyang long time friend nga si Aileen nga may usa na ka-foreigner. Nga the way siya misulti ato. Malain niya pagsabot. Bisan kinsa naman. Oh. Admin?
1: Bro!
0: Oh, bro Baldwin?
1: Diyan na mga gwapang applicant sa HR department. Ikaw na lang yung nag-ipaabot.
0: Sige. Musunod ako diha, bro.
1: Eh, pagdugi-dugi diha. Kimaabtan kasi imong assistant. Chase Tirada na ba kayo ito?
0: Sa ambot ni mo eh? Ambot lang ni mo, bro Baldwin.

0: So, you are...
1: Miss Rica May Florendo, sir.
0: Ah, okay.
1: Sir, need kayo na ko ang work, Sir James.
0: Nakaila ka na ko?
1: Yes, sir. Si Sir Baldwin ang nagpasood na mo din ka kanina. May nagsulti na mo nga na mo mga applicants nga buutan o gwapo ko no ang mo interview na mo. Sir James Tejadelia ko no.
0: Kinigit si Baldwin eh. Ako lagi gikabuangan.
1: Mantag madawat ko sa inyong company, sir. Maka-assure yun ko ni mo, sir, nga dili gyud mo magmahay na ako kung dawaton ko ninyo. Dili gyud mo magmahay, sir.

0: Panagi makalabaw sa kabaga sa imong kabuang, Baldwin.
1: Unya, nalain dahi ko no ka nga, wakay kalibutan nga akong gitari.
0: Bawa na ng kabuang imo, bro. Kanang imong pagtari ko nga sa imong mga amigo. Ibawa na. Discarte ra na nimo. For your personal consumption.
1: Discarte ba, Oroy?
0: Kaya nga no, dili. Track record na nimo. Imo na ng signature.
1: Unya, dili guwapa si Miss Rica may Florindo.
0: Ayaw kong iapil-apil ng kabuang nimo, bro Baldwin. Mapatyantang Melania Trump, ana.

0: lunch din eh. Gusto chit ka ayoko.
1: Thank you, Chills. Langga.
0: Mayon ta pag naapa si Daddy James. O ba na to pag lunch, ma'am, no?
1: Oh, good.
0: Pero ma'am, always na lucky mong mag-war si Daddy. Pwede dili na mong mag-war? Parehas pa sa kong classmate nga si Sophia. Sweet kayo always ang iya papa o mama. Magatod niya rito sa school. Nindot kaayo sila. Pwede mo magparehas nila, ma'am?
1: Oh, Chelsea?
0: Ha, ma'am?

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: May nga po, kinisig sa mga Eli Bolano. So, ganyan itong balita ni Wasa sa kaponon. Ngayon na ito sa Koy Herbal Capsule. Ipabos na sa Blue Alert ang mga tabaranan sa pagsuglo tungkol sa asphalt nga nabot sa syudad gikan sa nibuto nga bulkan Kanlaon. Ilang dali nga makatiman sa mga pasyente nga malandig niini, ilabi na nitong maglisod paginhawa ug uban pang papiktahan sa asphalt. Nagbalak pod nito og mga face mask ang kagamhanan sa bayan ingon ang ubang kabarangayan ngadto sa mga opisyo sa syudad. Samtang ang chairman sa Committee on Health sa City Council nga si Kunjal Dave Tubulak ipimangno sa mga subanon sa kaya nining buhaton kinahisama sa pagpuyo sa panimay kung huwag mahinanong lakwon o pagsulob og face mask kung mugawas sa pinuana niini ang pag-abot sa sa asphalt gikan sa bulkan Kanlaon nagagan hinoon sa dagan sa hangin sa kawadangan. Mga kasama bato sana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o taga-adlaw aron malikay atong kawasan sa kanyang sakit. Kinim katapag sa paghatag o alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, rheuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alranas, tuberculosis, diarrhea, bilibili, dysmenorrhea, serious infections, o kuman pa. Kinitukod kang original Koy Herbal Capsule dun sa Gulgapalia. Kamunggay, Luya, Ahos, Ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule, isang kapanasan organic vitamins o minerals, sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, mahimong imnon katulog sa kadlaw, usang oras sa tungas, di pa mukaon, samtang tag-usa ka kapsula o samsa ka bataan. Sa tag-250 lang, matag-kapsula, kini, garantisado mong katabang panikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, o ngagila. God's Pathway to Herbs that Heal, exclusive mong ipanupod sa Belgian Marketing. Sa penyong ipamot. Palita!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta, di painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Yung moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala na dyan, nagpagpadayon ang guiter sa akong liog.
9: Wala na ibukul na?
8: Wala na dyan, wala na kong pamati. Daghan kaing salamat sa koy nga, salamat.
7: The original Koy Herbal Capsule.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Mahigala at ang ininyo ang usunod nga sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kung mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa All

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yukas akong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Wapis saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo palayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatag gini siyang kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: This time check is brought to you by Tandaway Light, kaanang may kasama. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
8: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
8: TTX 500. Mapali sa mga butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
15: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
14: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming@pagcore.ph.
16: Online.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
18: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kinimapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
19: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
19: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
22: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
23: Tanggaling-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
24: Smart 2
23: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
24: Smart
23: tanggaling for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
27: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
28: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
29: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
30: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
28: Pangong kumakabloom sa Charm.
29: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
31: ACS.
32: Gigutom na ba?

0: O garon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kinahang lang akong mauli ni Sir Ken kining iyang kwintas. Sabi niyo ako ibutang. Kinang dili sa dayon makita kay basin masood si Ma'am Clarity ni. Then hindi na lang. And hindi na lang ni Sir Elam siyang online. Unsa man ni? Oh! Pistola man ni? Ngano may pistola man din ni Sir Elam sa online ni Ken? Ngano man ni? Doon na din siya pistola. Pero nga nung doon naman, para on sa mani. Ako baka ni kuhaon, no? Gusto, ako ni kuhaon. Ako taguan dito sa mong kwarto ni Mama. Ma! Ma!
3: Ay, yung sabaw, ay, eksamok, ay. Nanguha kong uban, diri.
2: Ma.
3: Eksamok.
2: Tanaw mo, sabaw. Kakita ka ini.
3: Hoy, pistola! Uy, diin makana, gikan. Ano nagbit-bit makana, ha? Uy, kakuyawan akon mo, boto na, ayisa.
2: Dito nina ko makuha si Ilaom sa una ni Kent, ma.
3: Unsa? Uy, nga nung utaw nagbutang man siyang unlan sa iyang pistola. Aw, na naratol na ko. Pistola di ay sa iyang unlan.
2: Ambut, uy. Nga nung kaniman, no? Aon sa makinaasa utok ni Kent, un?
3: Hala, uy, sa puto na raba na siya karun. Dili ka na siya magpatakag pa, Musil.
2: Unsa?
3: O dili ba? Maghikog siya?
2: Simba ko ka diha, ma. Dili lang unta na mahitabo.
3: Ay, ganong imo masad na gikuha?
2: Ha, ako lang gikuha? Kimubutaon niya dito.
3: Oo, tuod sad, no? Kuya, tuod. Maghubog-hubog raba na siya.
2: Ma, nahadlo ko kano si buhato ni Kent. Aburido ra ba siya utok, Ron?
3: Iuli na dito. Basin pangitao na niya.
2: Hindi ko, uy. Bahala na basok ko si Kent. Ako ning taguan.
3: Anong mahilabot mo, sangka?
2: Eh, pirmira ba na sila maglalis ni Hans? Basilo niya kung pusilo niya si Hans.
3: Hey, gibangkong ba ning atong mga agaon, uy. Kamang laban, big uwan nila, uy.
2: Ma, ako bingi uli ang akong kwintas. Ang kwintas ni Kent nga, yung gihatag na ako.
3: Unsa? Uy, dili ka to mag-wild. Unya na to iuli, uy. Kanang kalmado na ang mga tao din, eh. Lakaw. Kuhaan dito, balik.
2: Oo, ma.
3: Oo. Nga nang imo manang gisuksok sa ilaom sa foam ang pisula.
2: Aron dili makit-an. Kung pangutanon gani ka, pangambot, ha?
3: Ha? Ay, pastilan. Liwad yun na ako ning akong anak nga ilugan sa mga lalaki.
2: Ako na laging kuhao ng kwintas. Husto si Mama. Hindi lang una ako mangitag upot.
4: Wata ko, oy!
2: Oh, niya na sila? Saan na nina ko? Ang suit ko, oh, dili.
5: Ganun na ako magkadiha tungkol sa mong kwarto.
2: Manglimpyo ko si mong kwarto.
5: Pasagbi na diha. Suodon diha. Kaya di ninyo ka magkagawas.
2: Naunsa naman ka, Kent, uy? Di naman ka masabot.
5: Wanay ayaw ning kinabuhi, ah.
2: Kent, ayaw ragot pagsulti, ana.
4: Oh. Naglalis mo?
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.

0: gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3. Tunay, natural, at original.
2: Mmm, tofu sisig?
3: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsak presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton, naapagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
10: All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve yung magdandoy light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
13: Mayong gahapon na ko si Rob Juman, Joseph Wos, JQ Canor, sa Tugan Diyos. Mga po na katulad ito sa Data Exa 500. Bili mo mapatanon ang nanay na mag-Data Exa 500 ka. Ang detalye sa 500 ang mga superior. Adel Stans, kabaoy graphic sa mga siliw, lapel mas kinsalos. Balog sa nadabis ng free radicals, gipurabi sa polusyon, yung mabiso sa mga paglima sa alkohol o ang pagpalabako. Sa atong balita na nagpal, sigibog ba yung superior sa mga partiba sa PDL 7? Kiniusak ka ni Sinibi Anjos, kabatanong lalaking agdahag na drug poser at sigibog ba yung superior? Yes, may palmas din sa barangay San Roque, din isa takbayan sa Sugo. Ang suspect nila sa alias sa bahay, 19 anyo sa Gapaligon, o lumulupo sa San Sputag, ga lugar. Narakla sa Sagibog, ga Bible Expedition, sa mga sakop sa Pilihan 7, ang ipanilasyon sa Osaka Simana, ang iligang ng kalihog, kanisa mas pagbalang iligang ga drogas. Nagkong isa magdinakpan, ang 100 grams ni Rodahang Cebu, na mubalo kapin sa 680 mil pesos. Abang suspect nga si alias bahay, makadiswas kini o 300 nga to sa 500 gramos matagda simbana. Patulong Diyos, balik ka karoon ka po na hindi ka to sa Data Exa 513 ng Data Exa 500 campaign ng posisyon na 1.3 million orak niya sa Adesans. Ibigtipo ka nila pangtara sa mga free radical sugar oxidation sa Data Exa 500. Atong panit mabataon, internal organ na yohon ang Data Exa 500 di ba sa diabetes, pati-liber disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, pati-liber disease, kidney disease, gastric formation of PCDT, insomnia, after pagkakit is cured. Ang Data Exa 500 ang sekreto sa mga guwapo.
12: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Na high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
10: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
16: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
18: At first I was afraid, if toyo ang lasa, ang adobong ipakaon sa kong barkada. May nalang kakidako o kalami sa tibok manok tungod sa
19: Norios!
18: Kaya nagyot na ako!
19: Ma, adobo!
18: And now

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng

0: God, I know you're meeting again, will you? When some... Someone in... Oh. Oh. Ang kwintas kini mamang akong giyatag ay isa. Ngunong niyaw ni sa akong higaanan. Uwa na din sa ilawang sa akong unlan ng akong armas. Klaro na kayo. Nagikuha ni Eyesa.
1: Mahimo bang magawas ka, Onya? Manglimpyo ko.
0: Nganong niya maning imong kwintas sa akong daanan?
1: Ako na nang iuli ni mo.
0: O nganong imo maning iuli?
1: Maulang.
0: Gisugo na sabka sa akong maguwang nga dominante nga iuli ni.
1: Way labot si Hans akong desisyon. Nga iuli ka na maong kwintas. Ako ning gusto.
0: Abi na ko forever ang atong pagkamanagigala.
1: Lahi na yung sitwasyon ka ron, Ken.
0: Dili ka na ganang musulubi ni. Kay mahal naman ni mo nga kong kuyas, dili ba?
1: Ayaw pagbuot ko unsay akong isang pit ni kuya ni mo.
0: Nahibaw ko, Ayesa. Gisugo kaniya nga mahal ang imong isang pit niya. Kay gusto siya nga ipuli ka lang yung dikara.
1: Mahimo ba, Kent? Manglimpyo na ko.
0: Hain akong armas.
1: Unsay armas?
0: Ayaw na lang pamakak, Ayesa. Klaro kay ka kung mamakak ka. Imong giulit ning kwintas ni mama. Buti pa sabot. Nga misul ka din sa akong kwarto. Imo ning gibutang din sa unlan ug nakita nimo ang akong armas.
1: Ngano may armas man ka?
0: Wa kay labot ko magdugog armas. Kuha ani. Ug iuli nako.
1: Di ko.
0: Wa na tay connection ayesa. Busa. Iuli ang akong armas.
1: Dili lagi ko.
0: Kung gusto ka gusay. Isulubog balik kining kwintas.
1: Dili ko.
0: Oh. Dili ka? Subot pa sabot. Nga tangtang na gyud nimo tanan natong connection.
1: Kinahala mo ni buhaton. Ang anong higda makadiha? Gawas una dito kay manglimpyo ko.
0: Manglimpyo niya?
1: Ilisa na kong hapin ang imong kama.
0: Ayaw.

0: Sige. Kung dili ka mo gawas, ano makapanglimpyo ko din sa imong kwarto. Ako na lang ang mugawas. Oh. Ano may aling magkadispultahan?
1: Nalimot ka sa akong gisulti ganina. Ha? Kung musuod ka karon din sa akong kwarto, dili ka na makagawas.
0: Unsa?

Ang Sedliniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon na kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Sedliniment Oil. Minutos lang wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Sedliniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o uo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural. Mga komponente. Sama sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon. Ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
3: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
5: ECS!
6: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
7: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas o sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatan noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako, nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginat sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan kauban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa inyo

0: Snigundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangyadaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
8: same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
9: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
11: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
10: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
11: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamit.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Bilang kilos kani?
8: 500.
7: Hulo.
8: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
7: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Balit na.
2: Sarap.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Bakit RightMed ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
14: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
16: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
15: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
17: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
19: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN. Headlines.
20: Uluhan sa tuma balita. Kanlaon volcano sa Negros Oriental, mibuto kaganiyang bunta. Tungod sa hanging habagat, abo ni abot sa Subo. Samtang tungod sa abog, resulta sa pagbuto sa Mount Kanlaon, klase sab sa nagkaraiyang lokalidad sa Sugbo, suspendido. Sa laing balita, mga kasama sa Balita Nasyonal, negosyanteng si Philip Lo gitudlo nga mudumala sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Samtang manaisuhan og sampina gikan sa Senate Impeachment Court, kinahanglang mupatimaw sa nagpadayong hearing. Balik sa mga balitang lokal, pipila ka mga flights gikan sa Sugbo, kansilado sa tungod sa epekto sa ashfall. Mga fault lines sa Dakbayan sa Sugbo, gipasusi na ni Mayor Nestor Archival. Samtang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ni padala og timog maikipo nga makatabang sa pag-monitor sa epekto sa ashfall sa mga lokalidad sa lalawigan. Maokad to ang headlines.

0: og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no o ganahan og lami pero dili makaguilty. Say yes to the Super Fiber Drink. Say yes to GlocoPro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
1: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
5: Biotrope Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Oras, alas 5:27. Balik ta sa atong balita mga kasama. Tapadayon natong pag-monitor sa epekto sa ashfall dinhi sa Sugbo. Inguman sa lalawigan sa Sugbo, i-monitor karon ang mga pananom sa Cebu Province nga nangadaot tungod sa epekto sa ashfall. Dugang Italian ni ini, Gabriel Masan atong UV Communication Intern.
8: CYHP Tatak RMN Report.
9: Gi-monitor sa Provincial Agriculture Office ang posibleng epekto sa ashfall gikan sa Mount Canlaon sa mga pananom sa Sugbo. Matud ni Provincial Agriculturist Dr. Ronald E. Saragena, wala pa sila nadawat nga report sa grabing kadaot sa mga tanom, apan padayon ang assessment sa mga apektadong lugar. Gipasabot ni Saragena nga ang green leafy vegetables mao ilabing delikado nga maapektuhan tungod kay ang abo mahimong mutabon sa mga dahon ug makaapekto sa pagtubo ug ani sa mga tanom kung magpadayon ng ashfall. Gitabagan sa Provincial Agriculture Office ang publiko nga hugasan pag-ayo sa nagaagas nga tubig ang mga tanon ug mas maayo kung tulo ka beses kinihugasan sa dili pa kinikan-on samtang wala pa mahibal-an ang insaktong kemikal nga naa sa volcanic ash. Gidasig usab ang mga mag-uuma nga ipabaludayon sa ilang municipal o city agriculture office kung adunay kadaot sa ilang pananom aron ma-assess ug maproseso ang insurance claim. Kung anihon dayon ang mga green leafy vegetables, andam na alang sa pagbaligya o konsumo aron malikayan ang dugang kadaot kung magpadayo ng ashfall. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
7: Dagang salamat, Gabriel Masan, atong UV Communication Intern. Tabok ta sa laing balita, sa balita sa Dakbayan sa Sugbo mga kasama. Mga fault lines sa Dakbayan sa Sugbo gipasusi na ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
8: CYHP Tatak RMN Report.
10: Kining maong balita hatong trato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gipasusi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga fault lines sa Dakbayan. Ang maong earthquake hazards. Kahit mo ano sa mayor o digital chat alang sa dedicated city markings. Kaya naman kayaan ang pagtukod o mga building nini nga delikadong matumpag kung doon ay linog. Ang mayorita sa Office of the Building Official Conopo o sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office pag-ila sa mga fault lines sa syudad.
11: This is an order directing OBO and CCDRRA to identify and digitally chart fault line along our city for a dedicated safety marking to be submitted in the last quarter of 2026.
10: Si Mayor Nestor Archival na siren ang Dakbayan na igo sa Central Cebu Fault System kung CCFS. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ni mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties o anti aging properties. Mutabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga makita ang makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
8: RMN Radyo Mo Nationwide.
7: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Ngadto ta sa balita sa National, mga kasama. Gitudlo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang negosyanteng si Philip Lo aron nga dumalaon ang Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Nahimong chairman si Lo sa Development Bank of the Philippines ni adtong 2024. Sa wala pa ang maong bagong appointment sa presidente. Ang Cebuano negosyanteng si Lo mao ang mipuli kang Terence Calatrava kinsa mikanaog sa katungdanan ni adtong Hunyo sa miaging tuig. Usa ka tuig nang bakante ang posisyon sa OPAV human kini sa courtesy resignation ni Calatrava. Nasuta sa report gikan sa Philippine Center for Investigative Journalism nga si Lo mao ang usa sa mga campaign donors ni Marcos Jr. ni adtong 2022 nga presidential elections.
8: RMN Radyo Mo Nationwide.
7: Samtang sa laing balita, mga kasama, gibutyag sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga kinahanglang patambungon sa hearing ang kinsang gisuhan og subpoena gikan sa ilang buhatan. Mipaymangno si Attorney Reginald Tungol nga moresulta kini sa contempt kung mapakyas man sa pagtambong. Kini ang nahimong pamahayag sa impeachment court human miluwat og subpoena ad testificandum ngadto kang Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez subay sa hangyo sa House Prosecution Panel. Si Lopez, mga kasama, gikatakda kining mo-testify diha sa impeachment court karong Lunes, Hunyo 13. Atol kini sa pag-resume na sa impeachment trial ni batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipasabot ni Tungol nga compulsory ang maong kamanduan o walay katungod aron supakon pa ang subpoena. Nakabutang ka na sa rules of court aron nga mahatagan o gigayon ang kinsang isuhan o subpoena nga makahatag o dugang pagsaysay sa kaso. Usa si Lopez sa buot patambungon sa sunod nga hearing aron nga mapasabot sa giingong pagpanghulga ni Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa kasamtangang administrasyon, partikular na usab sa atong presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug kanhi Speaker Martin Romualdez. Nimbaguhay lang gitukoy sa impeachment court ang maong hulga nga giingong nahitabo sa usa ka live streaming ni adtong November 2024. Gawas ni Lopez, buot usab sa prosecution team nga patambungon ang uban pang mga saksi. Sama na lang ni NBI Regional Director Jeremy Lotok o House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello.
8: RMN Radyo Mo Nationwide.
7: Maayong adlaw, mga kasama, kininyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba o mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa'y inigihwat, mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na! Ngadto ta sa balitang sa kapulisan, mga kasama, na maligyag butane o iligal nga sigarilyo gironda kini sa lungsod sa Madridejos. Kasama mo sa balita, Radyo Man Arnold Bustamante.
8: TYHP Tatak RMN Report.
12: Na sa mga RV, tindahan ka naman yung illegal butane. Nga doon ang liquefied petroleum gas. Nga illegal gas ni Garimbio ang gagirunda sa mga tracker team sa First Provincial Mobile Force Company sa Cebu Provincial Police Office. Alaw na 30 ganin ang kadlaon dito sa sitio Kagwangan, Barangay Tarong, Lungsod sa Madredejos. At sa mga pedesyon na nagpan ang duha ka mga tao nga natlan nga nabregya sa butane canister o mga sigarilyo na silang Ronel Loreto, 30 anyos, o Noel Bautista, 37 anyos, gano'n po ito sa mga garipita. Nasakbis sa kapulisan ng mga butane canister ng tunay marka na agilang gas nga magkatirad ang tran sa katin sa 6,400 o usa ka 50 kilogram ng LPG tank shine gas. Nagbis na sakmit sa kapulisan ang 3 kakahon sa United Menthol Cigarettes na naglangkob sa 50 ka mga rings matag kahon na mubador ang tanan sa 1.4 milyon pesos o 16 kakahon sa Boston Cigarettes ka pukatirad sa 1.6 milyon na pesos. Una nga nakadawat o informasyon ang First PMFC na doon nagtindahan nga namaligag illegal nga butane na mali pagtugot kikan sa Department of Energy o namaligag illegal nga sigarilyo. Tungo rin ay gilusad tayo nila ang monitoring, surveillance, and evaluation. Kung sila nakuha ang talang informasyon, giplanuhan tayo ang pag-bypass operation. Ang First PMFC sa pagpangulo ni Police Captain John Kennedy Pahantoy, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Ruel Burlat, uban sa Madredejos Municipal Police Station sa higayin tayo sa operation na nilisulta sa pagkasakmit sa mga illegal ng mga putang kanapasan Section 40 sa Republic Act 11592 kung illegal selling and repairing of LPG butane o Section 1401 sa Republic Act 10863 kung custom modernization and tariff act ang ibasagang kaso sa kapulisan batok sa ruha ka mga suspect. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong radyo man Albus Man PDYHP. Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
7: Dagang salamat at Radyo Man Arnold Bustamante. Alas 5.38, mga kasama mo, balik una kita sa Pipila ka Pahinumdum. Standby.
13: This Time Check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
5: Biotrof Herbal Capsules.
3: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
5: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
14: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
15: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
17: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
16: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Sa adlaw-adlaw nato nga paghinom og PTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang paghinom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
19: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
18: DGX 500!
17: Mabali sa mga butika.
20: Hi! Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Wapaka, stress taps.
21: Multivitamins plus iron is a generic name.
0: sodium stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That portion was brought to you by Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
24: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naakitag ipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
26: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
0: DTX 500. TJX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: TJX 500.
2: Pabali sa mga butika.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamo ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako ng aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
8: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Segundo El Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mommy, makailumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
4: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
13: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
14: Alang sa to ang traffic update, kauban nato si kasamang Radyoman Josephus Quijano. Mayong hapon kasamang Josephus.
13: TYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Yan, salamat kasamang Radyoman Arbis. Nung kapagandiyan din sa gawas na bahay na sa mga rasa sa kahapon. Ligan daw sa mga restaurant sa Mayon. Sa Pusipin. Ininilag, kasamang Radyoman Arbis. Natan sa traffic to Carbora sa panunin sa may subay sa shop. Kasi sa may asilo, subas siya special patuloy sa may flyover doors, may pag-ibig. Doon ito ang dagas mga sakang karamang rasa samtang ang Picas Flyover, those may be IR, ang tignan niya ba ng bus ka bahay, nakas na rin kaos agad sa mga sakanan, kadang rin sa may Pugjan Policy Guard, sa may IT Park, sa Barangay Apas. Samtang ang Gobyerno Quinto, inga nila sa may tignan niya bahay, nabi niya sa kadang sa may Footland, mudri to heavy traffic, karong mga orasa, kadang rin sa may Footland, ugay sa Portura, nagtuha sa Pisa, kaos agad sa mga sakanan, karong mga orasa. Samtang panagdait karon ron, sa may Cebu Business Park, pero sa may Hernan Cortez, sa may lugar mo, sa may Kumagawa, sa mga sakanan, pero sa may Hernan Cortez, pero sa may Iskina, sa Fortuna, samtang ang North Recognition Area, ang isos niya, gigan sa may sub-tunnel, nagkararang na dagas sa mga sakanan, gamot rin sa may habig niya sa Mandawi Sports Complex at sa may Mandawi Sports Hospital at sa ating kaos lang sa mga sakirang karborasa at sa may isikorte sa Avenue Espina o Blahos sa may paknaan o gatil sa may pagkundahan na habit na sa Mayuta Consolacion na samtang ang MG Kingko Avenue at sa Plaza Mudrita panggapot sa may New Amos Road at sinabi sa mga sakirang sa mga sakirang karborasa sa MG Kingko Avenue at sa Ipodromo o sa Mabulo Church o Blahos sa may Tipulo. Samtang ang South Cabay sa Quezugo, ang Inbacal sa Romora sa mga itakas na Pidol sa Dagat sa Masekanan, ikanin sa may Pedro Rosario sa may South Bus Terminal, padunggi sa may flyover na habig sa Barangay Mambaling, ug ang Inbacal sa habig sa Barangay Masakwardo, lumugi sa mas kamarugi sa may Bulacaw, Cebu, Bulacaw, Talisay. Aga is RP, ikan sa Talisay, o kira ang dagan, muritra samtang ang ikanin sa may Plaza, sa may South Tunnel, padugay sa may Talisay, is mas kagabot sa may Iskira doon sa may El Corso, padugay sa may San Roque, Talisay. Samtang ang Grama Avenue, Murita sa Again, ang Biro Trigues, ikan sa Pinte, nakasinato sa nito sa Dagas sa Masakanan, padugay sa may Grama Avenue, ang Sunya Boulevard, ang Jones Avenue, ikan sa may downtown area, padugay sa may Pinte, Murita, samtang ang Picas Lane, o ikan sa may dapat na pero sa mga pinti nakasila si Kaos Daga sa mga sikat o gano'n ito na ini ang Nagwa Avenue ang Jerome Drum Avenue at Osmia Boulevard padong sa may Cebu Provincial Capital ang right din na may nakasila sa Kaos Daga sa mga sakanan padong din sa may Stario Street o gang Stario Street karon iskina Eframos sa moving mga sakanan o gang Stario iskina Juan Ospina samtang Stario Street padong sa may Iskaro Extension na isumog sa mga sakinan, taro ka baga oras ang Invilis, sa Pictura sa Mr. Sdaga sa mga sinapanong sa may Banawa. Samtang ang Mango Avenue, padong sa may Jerome Solom Avenue, tumulit to heavy traffic karon o not aning sa may Iskina Gordo o may Chavis. Samtang ang Gordo sa may GY Square, ngunit lang natin sa mga sakinan, kinaskaryo padong sa may gorondo habit sa Cebu Cruz Office. Malipinang ang sitwasyon karon sa kadanan ining Gabor sa Dauga Hotels. Ika tayo sa gawas lang sa traffic update. Ronyo Rajuman, Joseph Fos, Gano, DYS, Speed, Tatak, RMN.
8: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
14: Dagang salamat, Rajuman, Joseph Fos, Kihano. Alang sa ato ang traffic update.
8: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
14: 5 minutos mga kasama sa dili pa mag-alasize. Ato unang i-check ang ato ang weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan. Aron nga masiguro nato kung unsa may kahimtang sa atong panahon. Karong gabi hangtod na sa musudod pang mga adlaw. O kumusta naman tong bagyong Inday? Nga nitadlas na sa Luzon area. Panasinati gihapon dinhi sa Visayas ang mga pag-uwan-uwan. Yani sa gihulagway kaganihan ni Rajuman Joseph Fos Quijano. Sinati yun ang pag-uwan. Di kaayo ingon dugay, pero at least no, nakabundak yun ang uwan. Matay ako giingon ganihan mga kasama nga at least makalimpyo-limpyo bas hangin. Makapaubos sa sulfur dioxide nga particles sa ashfall. Ato nga i-check ang ato ang weather update gikan sa Pag-asa Mactan.
8: DYHP, una sa lahat.
11: Weather Update.
14: Kauban nato si Sir Mark Gales. Maayong hapon, Sir Mark.
16: Maayong hapon, Ma'am Arby. Sa tumasok hindi kami na itong latest weather update para karong hapon na. Nga ito na, mga adlawa. Palentang ka muna ito ni Bagyong Inday as of 4 PM ang sentro sa mata. Kanini Typhoon Inday na himutang around 780 kilometers silangan sa may Apari, Cagayan. Doon ito lang hangin mabot sa 165 kilometers per hour doon siyang sentro. Gustiness ana sa 205 kilometers per hour. Gairo ginigaroon pa kasadpan, amihan ng kasadpan o west-north-westward sa gipaspason na 20 kilometers per hour. Base sa latest track and intensity forecast, ang maong bagyo magapadayon magairog pa amin na kasadpan, mag-maintain sa yahang typhoon category strength and most likely maka-exit sa luang Philippine area of responsibility karong adlaw Sabado. Bukod niya ding mga lugar diha sa may aminang bahin sa Taiwan. Wala gyud nakakita og landfall scenario aning maong bagyo diri sa tuwang nasod. Kutong sa yahang gilap doon, maapektuhan niya directly ang mga lugar diha sa may Northern Luzon. And dili sa Kabisayaan, layo rin yung mga bagyuha, pero tungod sa paghatak sa southwest monsoon o hawagat na kung bahin sa Kabisayaan makasinati o pantag-umunang kalangitan nga na ay mga pag-uwan gumikan sa habagat. In terms sa hangin o sa kadagatan, dili sa Kabisayaan, alam natin makasinati nga kasarangan nito na sa kusog at pagkuro sa hangin dira ito ang kadagatan, doon na ay kasarangan nito na sa Baluron na Kahimtang. Ato ang awahag sa itong mga kaigsuunang manalayag o mga isda. Sabi na ito baka doon ay gagmay sa kanang pandagat na kumahimbo di sa Tamulawig karong mga panahon na tungkol sa peligro aning dagkong balod mugna sa pagkusog sa habagat. Dito sa Cebu itong kadagatan, doon ay taob, bago lang, alas 5.22 sa hapon muhunas unyang alas 10.45 sa gabi. Temperatura ana magkasukot gikan 25 ngadto na sa 31 degrees sentigrado. Haring adlaw musarap kung alas 6 G's sa gabi musilang ugmang alas 5:29 sa buntag. Philippine Standard Time alas 5:29 na sa kahaponon ug mao na to ang latest weather update ikan diri sa buhatan sa DOST pagkasamaktan. Si Mark Gales, maayong hapon ug daghang salamat.
14: Daghang salamat Sir Mark Gales gikan sa pag-asa maktan.
11: YHP, una sa lahat, weather update.
14: Ang update gikan sa pag-asa maktan mga kasama, pinagi sab ni Sir Mark Gales, may naglangkob sa itong mga balita karong higayon na. Apan sa dili pa, maayong pagpaminaw nga doon nila ni Chacha Boylas Ochea. Tony Toledo, maayong hapon ma'am, watching and listening here sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Wala gyud mi laing istasyonan nga gipaminawan ang DYHPRMN Ragyut. Daghan kaayong salamat mga kasama. Maayong pagpaminaw sab ni Beling Cajes, Caberte Segundo, Maria Carl Gimarangan. Maayong hapon diha ma'am. Shout out ko sa kumama nga naa sa Barili karon Carmen Rica Plaza. Salamat kaayo. Daghan kaayong salamat mga kasama. Menjola Agustin, maayong hapon ma'am. Greet ko sa akong nanay Loretta na minaw karon sa among radyong gamay. Gikan diri sa Lahog Plaza Housing. May pagpaminaw sa itong mga kaubanan diha sa Lahog Plaza Housing. Daghan kayong salamat mga kasama sa inyong padayon nga pagsuporta. Kanamo diri sa DYHPRMN Cebu. Kanunay na itong apahinumdo mga kasama karon nga nakasinati ta sa epekto sa ashfall. Gumikan ini ang pagbuto sa Mount Canlaon. Kanunayon na ito ang pagsulob sa face mask. Dili mo na ito isulob nga dirira sa kanang suwang. Adto diri sa agtang. Matod pa sa DOH mga kasama, tarungon yun pagsulob. Unya, alang sa ato ang mga vulnerable sector, ato ang mga buntis, kaning mga masuso, mga infant, na mga bag-o pa na tao mga kasama, dili una maglaroy-laroy sa gawas. Kay gawas nga makakuha ta diha kay tingko an rabaron, tingpis lang o rasad rabaron mga kasama. Tingpis lang o mga itong naasinado. Unsa na lang ta diring matod pa abog-abog na lang. Mana mga kasama, ampingan nato ato ang panglawas. Inom tag daghang tubig. Inom sadta sa ato ang mga suplemento. Ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Alang sa mga gusto kay mga pi, kaya bugna-bugna marun kayo rin na kasamang Jero. Vita D Plus Coffee Mix, mga kasama. Balikoy na ako, mga kasama, alang sa mga wala kaayoy importante nga lakaw. Mas maayog yun yung magpabilin ta sulod sa atong panimalay aron nga malikay kita sa risgo. Daghan kaing salamat pag-usab, mga kasama, sa inyong padayon nga suporta ka namo diri sa DWHP RMN, sibingon man sa IFM. Sakan sa kinatibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kauban ako diri si kasamang Jerome, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter site, kasamang Robel Boyser. Ato ang station manager kasama at your field, Fernandez Banyo. Sangan ni Rajuman Aida Tampos. Kini inyong ubos nga alagad, mga kasama, Rajuman RV Veloso. Daghang salamat and stay safe, mga kasama, maing hapon. Oras sa lasay stress.
17: The angel of the Lord declared unto Mary,
18: and she conceived by the Holy Spirit.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
17: Behold the handmaid of the Lord.
18: Be it done to me according to your word.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
17: And the Word was made flesh,
18: and dwelt amongst us.
17: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God,
18: that we may be made worthy of the promises of Christ.
17: For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts,
18: that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Bygon, 100% knockdown. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Mga kasama at tangi ang bagong nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrope Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrope Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog na ako sa radio,
11: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta,
12: duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape.
12: Naayo na ako.
10: DTX 500. Pumali sa mga butika.
13: Hi, GM here. Admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Wapa ka. Stress tab.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pahid na. Zed Liniment Oil. Mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Zed Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Zed Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Zed Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Zed Liniment Oil Rai kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Zed Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ang sumaayong paglawas.
1: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunod ini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas.
0: Secret 2 sa maayong paglawas.
1: Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule. Mapalita karon sa mga butika.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Original.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Happy. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Halo mga bata, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta rin? O, niyaar sa kita mga bata, sumpay sa kong aso ninyo lang. Inuudol pipitabliya niya, kay lami kini niya kong aso yun, aligre kayo. Patay nga di mamatay, away ka mata yun, porbida no. Nahala mga bata, di na nakita mo na resulti, inuudol pipitabliya. Aho niya, atuloy pa tayo ng akong aso ninyo yung sinuna nga naglon. Ang patay, nga away ka mata yun.
1: Sugdi na ang pagpangita o kustisya sa nahitapuan nimo.
2: Utoy kol, sugdat ko pinagi sa mga tao nga bitagit ako o may mihuno sa akong kinabuhi.
1: Naan na lang kay 48 ka atlaw aron magpapilit kang way kamatayon aning kaliputan na, kuya.
2: Makikita na ko sa mga tao nga may mitpakay na ako.
1: Ikaw ang mahibaw, Kuya Hermes. Kung ni Apadi ay, likaye lang yun nga imo silang mapatay. Bad mang yun ang pagkutlo o kinapuhi sa tao. Bahala silang mangita sa ilang kaugalingon nga kamatayon.
2: Sige, ako na diba na.
1: Pustisya sa imong gitangatan, maoy angay ni mong palutawin. Dili ang paghukom nila, kay iya lang ka na sa Dios.
2: Dili na ko usikan ang celestial life, nga nagkatagkaroon ako kinabuhi kung walang kamatayan. Ampingan ko sa mga reglamento ni ini, o dili gina ko sumakon.

0: templo kong Hermes. Nga usa na karon kapatay. Nga way kamatayon lang lang.
1: Damko rin lagi ito niya mo lang lang na kumando Mong ayo katlok. Sige man sa tingali ka una-una agad.
0: Ambot lang ka ha, og damko ba ka to? Mamurag dili man. Tinuod mang yun nga nakikita siya na ako og akong gipusil.
1: Nakagawas naman lagi ka sa prisuhan lang lang.
0: Gitabangan ko sa amigo na kong police major. Namasab di ay siya igsoon nga usa ka abogado.
1: Oh, maayo yun noon. Paulit na nga ripa. Gimingaw na pa.

0: Magtipon ka mo si Mando?
1: Oh, ganun di ay. Patay naman akong bana.
0: Panigsuon in taon siya sa gawas sa imuhang bana nga si Anhing Hermes.
1: Hinom di, maoy.
0: Uy, Uya Frida, si Dudong Jerby in taon.
1: Da, nira na ni mo, oy. Aron way samog sa mong pagpuyo sa kong langlang Mando.
0: Ay, naunsa ka, good Frida. Imong kaugalingong kalipay raman ang imong gihuna-huna.
1: Mama, basa ba, oy? Bisita, oy, sa mong ka, oy.
0: Anong dili ka man mahadlok o gaba, Frida?
1: Lamia, ganimutang parusong inahana ka, oy.

0: Teacher V, mubali na ko po yung sa bagong bahay ni Uncle Mando ni mo, ha? Ano man? Muban ka?
1: Anira ko ni Lula Nilo.
0: Oh, ikaw. Basta ha, gipapili ta kag asa ka.
1: Ato ko kun asa akong Lula Nilo kay pinangga ko nila.
0: Teacher V,
1: patay na kita akong Papa Hermes Mano?
0: Ambot lang.
1: Kinsa kayo napatay sa kong papa?
0: Ambot lang, oy! Ay, kung pangutan lang kayo, ako kay Bao.
1: Di ko matuo nga patay na kong papa, Hermes. Pangitaon ako siya, ma. Pangitaon ako nga kong papa, Hermes.
2: Sa dilibab ko umpadayon mga bata, painom-nom sa ta.
3: This Time Check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
4: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyo, kaya kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong sinun nga, ginuotuntui ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko na nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyo. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
8: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
9: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Pahit para

0: dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
2: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
4: Charm, Fab, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
2: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Mobilone. Free approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
3: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilambo ang business name registration sa DTI ug balik 4.82% ato sa unang unom ka buwan sa tuig. Kini humandugang mga Pilipino ang misugod na og bag-o mga negosyo taliwa sa talandugon nga kahimtang sa ekonomiya. Gipakita sa datos gikan sa business name registration system sa DTI nga niabot sa dulaan 660,000 ang gidaganon gikan nitong Enero hantud sa Hunyo nga nilambo gikan sa kapin 629,000 nga natala sa milabayng tuig. Sa kinatibuk-an kapin sa 550,000 ang gikonsidera nga new registrations o kapin sa 101,000 ang nag-renew. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Samo ka ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tosiran.
2: Tosiran Forte.
3: Unilab quality yan.
4: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: Maxvit Kargado!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-Maxvit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: O karon na yung supay sa kong aso ninyo.
1: May taon ako.
2: Huwag mang ganyan nahimong mga pulis sa pagpangitas patay niyang lawas. Ikaw na ba ka noon nga dili pa yung saktos ka buot?

0: malaki lahi ang genes and characteristics sa inyong blood specimen nga akong na-examine ninyong duha ni Chervy, Kuya Hermes.
1: Oh, usay buti maipasabot to yung call.
0: Buti pasabot nga dili ni mo anak si Chervy.
1: Usa.
0: Kaluoy ni Chervy nga akong friend, okoy.
1: Apan, gipangga ko siya. Ug bisan ni makabungog karon nga kasayuran nga akong nadiskubrihan bahin sa pagkatao, wa matibangi ang akong pagkamahan ngadto niya.
0: Pulawanan ka gyud kasing-kasing, Kuya Hermes.
1: Apan ining kalibutan na. Ganong ang sama man ako mo itali kayo nga mapukan.
0: Kuya.
1: Ganong ang sama na ako matarong maumanhino ng sayon kayo nga papasod sa dagway din kalibutan na. Kumpara nilang mga dautan.

0: Papa Hermes. Pa.
1: Gusto na. Ayun na pagkilak.
0: Opa. Di na kumailak kay niya naman ka. Kita naman kunin mo.
1: Tumichirvi, anak.
0: Pa. Patay na rin ka, pa.
1: Patay. Ang subo ng kamaturan. Napatay na ko. Ila kong kipatay.
0: Pa Hermes.
1: Apan alang kanila mga dautan. Ako ang patay ng wait kamatayon.

0: Mao na tinood, muding. Gabi eh. Wadi ko'y tarong kinatulgan tungod sa uwang sa mga iro.
1: Wala, oy, kalain. Nabi na ko, ako rang nakasinati ato, bubet.
0: Ay, kulba na nida. Tingalig, lain na kining tilima doon.
1: Sa?
0: Matod pa bang Frida? Nga, nagpakita kung kang busing mando ang kalag ni Hermes dito sud sa hotel. O sa diyang, gipusil niya. Huwag ko naman sa. Bisa na lubong na silawas ni ang tanang bala, gikan siya pistola.

0: mo, Ting. Dili ka lang ni Hermes ang nagpakita ni Langga Mando na ako dito sa Lawak Ninis Hotel dito sa Manila. Kundili, sa Hermes kit mismo.
1: Unsa?
0: Mao ka na mo, Ting.
1: Wala, oy. Nabuhi ni Hermes nga patay naman, Day Frida.
0: Ingon pa ni Langga na ako. Kanalubanggit ko na sa lawas ni Hermes ang tulog ang mga balagi kan siyang pistola. Apan... Wa ko ni dugo nga may agas gikan sa samad ni ini mo, Ting.
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
3: Tofu sisig.
4: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
2: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hello?
7: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
8: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D o gamit na ako, Mangi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Mangi Magic Sarap. Palit na.
9: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Naay high cholesterol o diabetes?
12: Oh no!
11: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
12: Yes!
11: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
13: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Bakit RightMed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
4: At first I was afraid.

0: At ang iyong mga ang sumpay sa kung aso inyo ni Simnaon ang araguluhan. Patay nga, white kamatayon din hilang sa mga aso ni Kuy Guli at kinintanan dalit ka nato sa Aremen Drama.
1: Bata, ni tatay mo tuman. Ang putang nga bata.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak Aremen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Nabagi ko na rin, ma'am. Pahit ko kayong pagdiri.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo'y tingin kong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
9: Bagong bayani ng sandata.
3: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan, soundman Alduin Nakorda, recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
2: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
11: Hi, Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tuwod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tuwod sa stress. Bisan stress, dili halata. Fresh and focused. Guwapa ka. Stress tabs.
12: Multivitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms were consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
14: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
16: ACS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
17: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
18: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag-Kondura na pud mo!
19: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura,
0: strong for the Filipino.
2: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
5: CDOIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIDOL cheese dog ever. Buy now!
5: Ito ang idol ko!
2: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
3: Ano baon bukas ng chicken ko?
10: Ay, este ng chikitin ko.
3: Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more. Tanan sa'yo na.

0: Segundo ella, gundi leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. This newscast is brought to you by Presto Creams. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Kung moingon si mama nga,
6: sige kagawp, imnanani mong tambal.
7: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
8: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
11: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay sud sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog og buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Kuyawag ni mo ba? Kamo nga mo'y nakinahanglan ako karon? Kay ako mo'y magkatabang ninyo? Kung mahagba man ko, hagba po mo.
1: Mahimo ba? Ayaw na mo pag-away.
0: Papa, mungod. Oh. Hello? Hello? Nakipagdam ko ni Papa. Sige lang pa. Maliguro ko din para sa mong kaugalingon. Tanawang tagmanawag baka. Arbangay tabang na ko.

0: pila naman kadlang gawa ng contacts lovely na ako. Akong tawakan.
1: Nagpaabot-rasad ko nga ikaw mo ay manawag. Dali ko gusto nga makasamog sa imong trabaho.
0: Ano mo kayo reply-reply sa kong mga chat ni mo?
1: Nabisi ko.
0: Saan ba ni problema ni mo? Ano bugnaw naman kayo kagtinubagan ako? Saan nalaing kang larga ko? Ha?
1: Wak man.
0: Uya, wak man na yung problema ni mo. Kung saan gini ay?
1: Busy ko. Mujuti na ko ron. Ikaw pa huwain na sa diha. Bye.
0: Oh.

0: ko iya kinisirto nga say. Ito po to po, mahinong po ni Ma'am Cassie. Mahesa noon kay nakagawas ko. Makalaglaag ko ron. Oh, sabay ni ko ka. May di o pagkato.
1: Wabay ay! Masakit to ang gayong kawa mo. Di pwedeng biya-biyaan. Unya, busy kayong mga tao doon eh.
0: Ah, maba?
1: Oo. Nakalugar lang ganito tubang sa mong tawag ron kay natuog mo na kawa mo. Ato na eh. Saan ay naitabo ninyo ni Lovely?
0: Ha? Nga naman?
1: Ingon mo siya nga. Ako na lang kung ibahala ni mo. Nga na day. Nagbuwag na mo.
0: Kunsa?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og said liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Said liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga

Gikutagirog mayo ng akong utok, Priscilla. Ukiraman ang tato, si Lovely. Oo, dun ay mga hikayun na mag-away mi sa napakos sa Pilipinas. Pero maukiraman sa

0: Ako'y kalibutan na na'y mga gipanulti ba'y?
1: Ako ba ho na? Tagis labli ay. Pagsturya mo tarong.
0: Ba'y.

0: ko, Robin.
1: Sige na ka. Saan ang sanil labli? Naginuwi na sin ka?
0: Kana. O sana kaingon nga wala na ko'y gugma ni mo.
1: Usa? Si wala'y gugma.
0: Robin, kimahal ti ka. Ihatag na ako ang tanan ni mo. Ang tanang pasensya. Pero saan na ko pagpagkigrelasyon sa usa ka tao nga dili kayang tugbangan ang akong pagmahal nga gihatag?
1: Sa paibuot may pasabot.
0: Mahal ti ka, Robin. Pero ikaw, ang imorang kaugalingon ang imong gimahal. Imorang kaugalingon ang imong gihuna-una.
1: Lovely.
0: Na ako sa panahon sa imong kalisod. Pero nidako ang imong oo. Nausab ka. Taas na kay kagarbo. Huwag nakadlog ko kuno sa pay-resulta karon nga naa na ka diha.
1: Oh.
0: Maong sorry, Robin. Pero dili na ko. Buwag na ta.
1: Lovely.

yung kumakatok. Ganinar ko si Gigda pero samukay akong utok. Matod pa na Sir Thomas. Kung mahal yung kunon ako si Lovely, subayon ako kunon si Hinungdan nga wala sa mahigugman ako. Ugihatag na ko ang taran akong pagsabot niya. Pero ang sawa man nga wala yung kumakasabot niya. O sa may problema gina ni Lovely. O baka ako mo ay doon ni problema.

0: kaya problema, bay. Hindi na yan, ka?
1: Sa?
0: Ah, sige. Sulti nga dagas tinuod, ha? Sakto, mas lovely. Nausab ka? Taas na kay Gagarbo?
1: Bay.
0: Siguro, niya na ka makasabot sa mong mga gipanulti, bay. Kung makarealize na ka.
1: Bay.
2: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
3: Bilang kilos karne?
4: 500.
3: Hulo.
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na apaghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Monkey Magic sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Bakit RitePoint ang binibili mo?
9: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
10: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
11: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan RiteMed medicines. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
16: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
17: United Home.
11: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di kumabala ka, kay dalire pa inong.
17: United Home.
11: Unilab yan.
16: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: I have lagnat and I have sipon.
23: Pag two, pwedeng flu.
24: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa tinuod lang para nako wa man ko sayop nga gipuhat. Ug sa matag higayod nga doon ako'y pahatod nga desisyon, doon ako'y bugat nga rason, anak. Ug kung maka-decide kani ko, ako gining barukan. Ug dili na ko sa nga dili sila makasabot kung unsay akong barukanan. Magkasama atong sundad ug mapagpaminaw ang layong sumpay ni Suat Campo ni Ruben dinining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sibilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigin bentak balik-balik sa tong gagian. Alas libis gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong ingan gimino ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta. Nausa naman na tong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tiara de Azul.
3: Ongolok uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilog uka.
4: Sa Diyo, Jesus Cristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin da San Capmane.
4: Nakatuo ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Ayan!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero, upo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget? Sa

0: Bakit? Nausa mas yung mamatar sila.
1: Maotoy gidali og susi karon ni Sir Maynard.
0: Kinuo ko. Nausa magkadiay si Maki, ma. Nadisgrasya na sa gahat siya.
1: Maurigi pangutanan ako ni Sir Maynard na nasinghaga na hinuon ko.
0: Oh, maubaday, ma.
1: Nangutanan mo gud kong naunsa gid si Maki. Kaya kay basi, di saan makumplito ang detalye nga gifeed ni Dong Jomari nga ito niya. Mawawasan siya ay laing detalyeng gihatag ko noon sa gid si Maki.
0: Kinausa magkadiay si Maki, no? Mamatar sila.
1: Ha! Nirisulta na kagahi sa ilang mga o. Madukay mga matay na sila.
0: Ma?
1: Makapila nagi sila gibaura ni Sir Maynard. Apat sige lang gihapong way hinungdan. Anang ilang mga lakaw, sige lang gihapon, way hunong.
2: Simbergwensa! Ah, simbergwensa kini mga tawana! Kini si Jobari mo'y nangunila. Mayong tagmulargo o pangamatay, kaya mausara ang gasto kaysa malandig pa sa tambalanan.

0: Da unsa naman itaon mo, Jo Marie? Krisya!
1: Dito, Maynard.
2: Pasensya na gid ka, pa Maynard.
0: Ay! Nagpabadlong man itaon mo, oy!
2: Sorry nilagay, pa Maynard. Sorry na.
0: Mauri kinirisulta sa inyong mga binuang, Jo Marie. Ayaw pabutang ba disgrasya o mga matay mo din ang inyong mga kabuang.
2: Pa.
0: Sabi na ko, Ugni, anasod ang pari nga utrong hilabdanon.
2: Dinipitaw, Gikan. Pero toa na. Di pa uli nas kumbinto.
0: Da. Diyaw mo na. Hay. Kamuna.

0: Pudeng ko yoga aning hitabuha karon.
1: Siara, Paminard, si Makira. Maungsay na hitabo niya, wami masayod og asa siyang dapita kay way usa na mo ang nasayod kay nilakaw siya nga, maurang usa.
0: Pasabtaray, good ko. Unsa man jud ay ni hitabuha.

0: kita pas mga polis kon hain karon sa makiyaya.
1: Ay, pastilan, oy. Gusto na ba sabday yung gibuhat diha, Dong Jumar, eh?
0: Waman. Paminaw, ha, yaya. Kay sultihan, di ka. Pamati.
2: Si Iha Krisha ka na ko, Ing.
1: Huwag kay angan ka balakan. Kay si Maki lang mao'y nagka-problema karon.
2: Kinahanglan tingali nga muapas ko dito sa latiyera.
1: Oy, kay nga naman ko no, Laida. Gimingaw na yun ka ni Sir Mingan.
2: Si Iha Krisha mo'y ako gikabalakan, oy. Kahugaw ba sa dimuguna-huna?
1: Nawagi ang anak mo, oy. Dili kay kutubra ka niya sa kabalaka.
2: Karong taon-taon, humaneng atong panagsulti. Kuntako na ko si Iha Krisha.
1: Laida, kisa ba gyud ay amahanan ng Krisha nga wa ka man maminyo?
2: Ay, wa naman gihapon ka makaila. Mga ay nalang kong pangutan alagibahin anak dayeng.
1: Laida.

Hangtod karon na, gitago paghihapon niya ang kamatuoran. Bahay niya ng Krisya nga iyang unika iha. Nahinomdom lang ko. Nilarga ko no siya o Manila. Tuig kapin siya dito. Ug sa iyang pagpauli, gamayng bata na ang daa. Dili masab ko no anak nila ni Varsino. Ug labi nang dili sab ko no anak nila ni Sir Minard. Kung kinsang dugo gyud kaha ang naglatay sa kaugatan ni Krisya.

0: Sinvergüenza ya, Barceló.
1: Menar Benavides. Karamina sa iyo kanani ni Akanako. Ang pamilya sa imong tao na si Irwin. O siya mismo. Tingali makatimbang-timbang ka na. Nga dili ako sama kanimo. Nga batik mo daw mga sumusunod.

0: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty Fresh. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine. Nga kapo mo po sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik siya. Pinakadulog ito tigil sa yung gan.
1: DTX 500!
3: Ako days, Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Sino? Mas gigihimutan ako sa agaw sa Tano de Lisoveros, ang patos. Kaya ka di mo.
7: Kanooy intaon sa kong higalang ni Guard Benavides. Kanunay nagdahong.
6: Dahong? At tinood ang isulti ko. Sinvergwensa.
7: Kunay baho ka palang. Nabaho ka na kayo para niagaw sa tanod de Luciferus Ulfatus.
6: Panalip ni Diyod Kutob sa imong bahimo. Ang kanhi kong mga alagad ka na nagkaroon mo. Kay lutuson ko sila. Inigabot unya sa adlaw sa panudya.
7: Oh, mulok. Ah, mulok.
6: Ganga, Baskole.
7: Sa tumoy unya sa banaw. Sa katapusan unyang lakutay. Ipaniguro ko ni mong nawatas-watasol ko ka ng inong obol-obol.
6: Ang bugiro nga, Barsino! Naingo na malanggani o robot ang tingo mo! Baya ni mo! Kaya mag-panghambog pa ka! Simbengwensa!
7: Manghambog ang naay kapanghambog, Minard.
6: Kutubra ka niha!
7: Kung kutubra ko sa pagpanghambog, dili kunta mapalit ang akong property. Nagitinguhan ni mong paliton, gikan sa magtiayong tuwa na sa kauluhan manimuyo.
6: Kung sa'yo buhuti mo ipasabot?
7: Ang kanyang Hacienda del Puilivia, siya mahabar sino mauna ang bagong tagiya sa Hacienda Puilivia.
6: O sir, ikaw bar sino ang nakapalit sa karang Hacienda del Puilivia?
7: Gipamong ko na. Ako na ang bagong tagiya sa dakong bukal na painon sa Tierra del Sol.
6: Simbergwensa! O sa mga gibuhat sa akong mga abogado, nagisugo kong paliton ka ng maong mga assets. May minungtanon kayo ka na sa kapatinan sa espiritual.
7: Ang duhanin mo ka mga abogado na imong sinaligan bahin ni anak. Nahimo ng tipik o kabahin sa akong legal team.
6: Sa?
7: Ngunya na ang hustong pagpanghambog na ay ikapanghambog na ginakita, Minard.
6: Pilay mong subasta sa karangang asinda de Pulyomer. Kay taron nyo na yun. Pinairanay ta, Barsino. pila, Barsino? Pila?
7: Hilom.
6: Ayaw kong pahiloma.
7: Sinvergüenza.
6: Oh,

0: nga anak kabahanti anon ang kanini mo suod nga higala, Senyor Minoy?
1: Oo, Tarsila. Ug daghan sila giilog kana ko. Simbergwinsa siya.
0: Senyor Supremo.
1: Laki pa kani ang pag-imong kong simbergwinsa buot pa niyang ilogon. Hey, napalit giniya ang karaang asinta del Puelyover. Dugay ko na kayo kining gustong paliton.
0: Unsa man ay gibuha sa imong gisangunang mga abogado?
1: Tuwa na sad sila kang Barsino. Gihimo ng kabahin sa iyang legal team.
0: Unsa?
1: Gihagit ako ni Barsino.
0: Kaanugon sa nakong bukar na paingon sa nakong bukid, kundi ang gipanagna nga naa magpahipi ang misteryosong Tierra del Sol.
1: Ug si Erwin, apil ang tibok pamilya ni ini. Tuwa na sab mo alaga ni Barsino.
0: Unsa di eh?
1: Kauban na sila karon og si Sofronio.
0: Buot ka gid ay piangan sa kanini mo suod nga higala, Senyor Supremo.
1: Ikaw, Tarsila. Basin baya og gusto kasab nga mo sinati og kabulahanan uban sa pundok ni Barsino?
0: Ha? Huh? Senyor Maynard, o ako magapas ana?
1: Aw, lagi ba? Mas may manang magklaruhay tangdaan.
0: Ni Adinhi ang akong karipay. Busa magpabilin kung sumusunod sa kapatiran sa espiritual.
1: Oh, mayo kun mau ka na, Tarsila.
0: Bisan patingalig kitang duha na lang may bilin. Mas pakatamison kung magpabilin din ni Senyor Maynard Benavides.

0: Yes, Chief. Salamat sa pagbahibaw. Wadaw ka rin dayon sa giingon mong ospital nga gidadaan ninyo sa kong driver nga sa Maron. Bye.
1: Nakita na din nila si Marky.
0: Oh, Krish. At doon ako siya sa ospital.
1: Mauban ko ni Muchom.
2: Sinvergüenza! Mayo kini kong buhi siyang nariskyo.
0: At doon na mo siya sa ospital pa.
2: Kana, mo'y basihid, Chomari. Huwag may padulungan ang inyong mga tinguha. Timan ni kana!
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Dalhan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo.
8: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Sir, health testimonies.
11: Health testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
12: Kid lang yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo lang. Minitin ako. Antog karo na ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bis ka.
13: Gigutom na ba?

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong malibuton.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nalang ta! Dali na ko gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

Ako si Joey. Ginaingon, ang gugma, makapabuta bungol sa tao, pero sobraan ang pagbati. Maukini ang nahitabo sa kong kinabuhi, gadili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Dil ko matuo sa inyong gisulti na ko, ma, pa. Butang kinagawasawa, oy. Butang si Christina, murang ganyan, di makabuo akong plato.
1: Ay, imuming mga ganikanan, Joey. Kami na hinuon ang dilit ni mutuhuan.
2: Ay, pasag din na siya. Naaragyo na niya ang tanan. Ana na o niya na siya mutuo nato kung siya na'y makasakop siyang asawa nga doon na kinilaki.

0: malhintag po yu, uy. Di na tumutipon sa mong mga ginikanan nga chismoso-chismosa.
1: Abi mo, day, huwag mo kumutuo nila, day Christina.
0: Dapat lang, Joey.
1: Di kumutuo nila, uy.
0: Angay lang, no? Kay nagtumutumo lang sila.
1: Oo, tumutumo na sila, uy. Taka lang na sila, eh. Akin ang day, mulak na huli ka kung tuwa ko sa trabaho, day.
0: Siyempre. Kimamalit man ko ka itong pagkaon.
1: Oo, oh, bitaw,
0: aron
1: bitaw.
0: Aron inig-abot ni mo kikas trabaho, may makaon na ka.
1: Gani, gani, gani.
0: May magparehas ko sa ubang asawa nga, dili mati magbana.

0: ay pakauos tong pamilya, Kristina. Ako gini may bao nga may laki ka, kulatahon ko na imong laki hangtod matay nang.
1: Hangtod ka, Berber? Mutuo sa chismis?
0: Ay, sos doon kayo kung kabatian ng chismis. Huwag ko maghilabot. Karoon nga nahibao na ko inigikan sa ginikanan ni Bayjue. Lintian ko ka na ako. Apil ang imong laki!

0: kaya saan ako nakasakay niya. Naglaway na kung makagamit na tayo na.
1: Cristina?
0: Oh, ma?
1: Asa bang ka? Kamubugos imong gisulob.
0: Hala, shirt ka ni. Mubugid na, ma. Para!
1: Oh. Uy, taxi at yung isakyan. Asa ba ko to siya paingon?

0: Na, ayaw na nagsultian na si Joey. Kay di gihapon na mutuo, ana.
1: Nahibong lang ko kay ni para magtaksigod. Kung mangumpra siya, mag-jeep na lang untang.

0: Ngayon man ako cellphone. Dili lagi ito na hugi butang mapa. Yes. Ay, wak ba may makabantay, wang wak.
1: May makabantay ka, Dana.
0: Aha, baya ini, eh. Dito mawa, kunway ni kuha ato.

Nahalin ang cellphone di Wangwang. Magkapalit na sa kukputang ug makagamit na sa ko. Unya, mag-tripping dahin kong sex.

0: Akumsa, po. Po.
1: Ha?
2: Unsa? Gidapatan ni mudong?
0: Wa na pa.
1: Unya, nganong nilayas man siya?
2: Po.
0: Kuan man god kining nabalibaran to na ko gabi ikay. Gika po ay magukuma, pa.
1: Ah, unyag balibaran mulayas na di ay kagamay pangutok ni Christina god.

0: may akin ako di panitang.
1: Hinihingay lang gusto ko.
0: Hindi mo ba yung tanong ko kay Kibao kong Joey? Imbis na sex trip ko, may palibad ang buong. Tugat-tugat balibad. Paya ko.
1: Bitaw.
0: Tugpaw

0: Salpajes kan isuuna ka. Kisa imo gi pagay karon nga layas bali ka sa Joy.
1: Da, nakus ko amiga oi.
0: Kisa amiga ha? Kasira.
1: Sus, inalo ko pangutan na.
0: Pida, duda ko ni wala.
1: Unsa man?
0: Gamit ka sa.
1: Oi.
0: Gamit ka. Kalikan daw to. Tukan na sinurgis na.

0: Day, balik diri sa amo, Day. Day. Sige na, Day. Ewa ba kung masuko ni mo?
1: Da! Day! Unya na lang kumabalik, oy. Kinang mahuwasan ako sa kong kahiubos o kalagot ni mo, Joey.
0: Uli na, Day. Day natin ka balibaran, Day. Murpa. Kung ganahan kag ana, ana ta. Bisag ka gabi iba, Day. Oh, di mo baliban, di mo, oy. Balik kapoy kay kong ikas trabaho.

0: Oi, kesuit kunyu duha.
1: Oi, oh. Bay berber.
0: Berber kan, pijam.
2: Kok anber kan ang...
0: Mutur yung ko kayo nakikita ang kunyu duha. Pihal mo, Kristina, eh. Kay uwaw ni Suna ka. Katarong siya mo ba na? Butaw niyang ita kag laki ng sus! Ang butaw niyang sus!
1: Ay, nagpalabig daon ako, bay berber, kay... Basig, madaon kas kong kumurong.
0: Ay, ate, kay Rico Dube. Dasmag!
2: Ber!
1: Ikay, dasmag! Kay ita mahilap tanong ako.
0: Mauri ay ang dali kay bidaot ako igsuon, ha? Kay imo rin gidamay, kipagamit mo drogas! Eh!
2: Ber, ha?
0: Sus, magdalikin! Sus!

0: Joey.
1: Day Christina, niya ka na. Day, nauli ka na, day.
0: Ayaw ko kaksa.
1: Day. Nalipay lang ko, day. Niuli na ka. Suman, kiring. Gutom ka. Suman, ikaw na ka. Magluto ko, dali-dali, day.
2: Baya, suman, kapinangga, no? Baga ka kibdagway, Christina. Nibalik pagdug ka din, he? Para sa unsa pa man, ha? Nagpakauaw na magkasamong pamilya. Ingon man sa inyong pamilya niya, mubalik ka, pagod, ha?
3: Ngiga di mo, Daisa. Gihimo man imong buang ang among anak. May laki man di ay ka, matupang birbir nga imong igsuon. Maayupas birbir. Kay misulti namo sa tanan. Kay naluoy siya, namo ingon man kang Joey. Pero ikaw!
1: Ma, pa. May mo, bakal malam mo. Di lang mo mag-apil-apil ining kuan. Problema kay intrapamilya mo ning problema mo kay amo raman ni.
2: Unsa?
1: Amo raman ni Christina.
2: Uy, paraw, nakadungog kas imong kaugalingon.
1: Ah, paraw?
2: Nahala, sige. Kung biyaan kagbalik kay mo uban nagbalik siyang laki ay migilak-hilaki ha, Joey?
1: Ah?

Gisakitan ba ko nga dahil laki ang akong asawa? Pero unsaon ko man? Nga nahigugma mo ko niya. Maong ako na lang siyang gidawat og balik.

Mau kita makasama ang kaagi ni Dewey, din yung tulungan. What's the style? Idawat pagbalik e style. Kinibawang sugilaron, gisuwat ni Cecil, Danisus Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Eli, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Coffee.
5: Ako si Eli Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, na maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Pila Pila Coffee, masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, dahil nagyong maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kamang tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos si Adto, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Uh-huh.
6: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
7: Ah,
8: asin.
7: Okay.
6: Uh-huh.
7: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Oo.
6: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila Pila Herbal Capsule para ni mo. O suwaypod ang Paragis Pila Pila Herbal Coffee o Paragis Pila Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
10: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
11: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
12: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imo mong palayason!
11: Ah! Wa ko'y anak na normal!
12: Unsa?
11: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
10: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
12: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
13: Kumusta ka na, aking mar?
12: Kinsa ka?
13: Ako kini, si Jigo Salvador!
14: Hmm,
12: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
11: Mara.
12: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
11: Nagunsa ka din eh.
8: Ni ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
11: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
8: Pasaylo ako, anak.
12: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
8: Mara.
12: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugna sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas doha pagod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinombro ng mga kuan, unsang nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman asang lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na yun. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukab karon nga nagparagis na ko, kita ng kape nga Bilabila, okay na yun kaayo. Wala na ko lang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kit inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya ko to inom na pug ko 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa, herang pausos. Kuan ako, 5-7.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili nga ka mag-agwanta pa.

0: May kala sa dili para to sugdan ang like sumpay ni atong sugilanon. Greetings na ta. Shout out na ta diri sa atong mga sukinting paminaw. Atong shout out nila ni Maria April Joyce Sison, Dominador Casita, Genesis Alan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Ochurion, Bibi Kubar, Dundun Lumanog, Joey Pitagura, Nisigan, Nisi Romil Kaingin. Ikan ka doon sa itong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Laing shoutout diya sa Puruk 5 Poblasyon, Labanturan, si Junior Albarasin, Davao de Oro. No? Diya si Lucia Buloy, Lita Gripo, si Billy Nalisna, gikan ni Ricky Bangis Garing. Unya, laing shoutout sa diya sa Toledo City, si Helen Balyura, Nanding Lasco, Jocelyn Alido, Carlos Cabardo, Raul Tolentino, Rico Balyuri, gikan ni Ricky, Ricky naman, gikan ni Pedro Pungasi. Okay. Unya, sa makausap at inisuri, Arellano, umasa kong partner, si Lloyd Gabiana. Lloyd?
1: Ayon yung sipiyata sa pagpaminaw sa atong bagong sugilanon. O ayosan yung sipiyata sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule o paloapi sa Avocado Coffee Mix with Guava.
0: Kaya ay sa kalintin ninyo mga igala sa pag-inom sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kaya gawas ka pampalagsik na pampagana pa. Okay! Pwede mga igala dito maglangan. Ato na yung sa sumpayan ang atong sugilanon. Atong mahinungduman nga aniya na kita sa bagotang sugilanon. Nanganak sa birthday center si Mara ug usa ka batang babae. Samtang nagduwa-duwa sa pagpauli sa Pinas si Christian, gumikan kay napunan sa bangiyang obligasyon sa Pinas. Unya, kalit lang nga may mitsat kaniya sa Facebook. Gigla, iya ang sumpay ng bagotang sugilanon. Himayang

0: kinagana ang nagsalig na ko. Uy, may chat na ko. Kinsa magani? Oh, Clara? Kinsa man si Clara? Basahan ko gani yung chat. Pwedeng maki-friend ni mo? Oh, sabi ko buhaton ini. I-accept ko ka o ako i-delete? Ah, sayang masam. Ah, maayon na lang ni tabal sa kamingaw na ko din his kawasan nasod. May chat na sabsi ha. I-accept na ko siya kay nag-message sa request man. Basahan ako yung message. Kumusta man ka diha sa gawas? Wa kami ngawa din sa Pinas. Replyan ako be.
1: May reply siya na ako. Basahin na ako be. Okay, rako din he. Pero, gimingaw kit ko sa Pinas. Tupayan ko gani, Bi. Basin pa rin makapaldo ko, ani.
0: Dalingaw naman ako kong reply niya. Walang na ba, kadlaw na. Sa'yo para ba kayong akong trabaho, ugma? Pero, lingaw masabsiyak ikachat. Bahala na lang niya.

0: Pre. Pre. Nagluwi yan, Mr. Baho?
1: Kanaon ako nagkatuhog.
0: Ano man? Sa'yo magdang nisol sa bankhaw sa bigay.
1: Nagbundag na i-chat-chat.
0: Kikisa?
1: Sa ako niya, friend.
0: Ay, baya, no? Limot na siguro kang minyo ka o baydo ka anak.
1: Tulong nga, friend. Bago lang anak si Mrs.
0: Natiyaw na. Tulong na imong ito'y. Nga. Napakay, new friend, ya.
1: Ingol-ingol, Mitre. Bawa sa kalaay ba?
0: Ah, tarong yun, piha. Tarong taon. Ipasinog ka ng new friend. Muna yung magkaungkang siyong pamilya.
1: Pre.
2: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangkay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag-unsa, magparagis na ka, sisang yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karo naghain natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
4: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy, maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
5: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, halaw, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagay sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
4: Ha? Bukid sa kulian?
5: Makato ka ng ama nga mo rin na...
4: Bukid sa...
5: Gani. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisyo
4: baka ka sa bukid ikaw ka saka
5: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
4: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
5: katkat ko ba ay magrapag ito atang mga gulay yun na ingnan ko nila ni kamay ay nang kalugsong po eh kanang tiguang naman kay ka ay ko salamat
4: hindi pa kanan ni mulay
5: siyon
4: Lido
5: Alberto
4: tuloy mo ito
5: ay ko anak ano binta na ka
2: usa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
6: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purokdos, taga Nito Clover.
5: So ako nagamit ako ining

0: nako adtong December 10 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
1: So, ingon ana. Paragis bilabila.
0: Oh, paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
1: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako, 55 na.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sabi ko magkatugot na may tabo na.
4: O, oh, kana. Panagin, pre. Eh, luway kay si Mario eh.
3: Sige, pre. Padayon tayong trabaho.
4: Okay, kani. Kana, pre. Eh, tigaling. Mabalungan tayo rin eh. Nagtabi lang.
3: Kana, pre. Trabaho.

Naunsa maning akong anak ka si Jesus Lynn? Mura manik ama nga di man magtingog-tingog. Mukalit lang siya kalungay. Early signs ka ni nga doon ay diferensya ang bata. Ah, kinuo ko. Ayaw in town, Lord. Mas maayos siguro ipa-check up ko ni bata, ah. Mientras sa'yo pa.

0: kaayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong gipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
2: Sa may gibati mo sakit imong hawak kana?
1: Sakit akong hawak to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gid
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte yung nindota 100% gid sa akong gibati gid wala gid siya.
2: So karon gimintay na lang nimo.
1: Gimintay na lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gid ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon ako kayong diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit ka ninyo sa RMN Drum.

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang parating sila nila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang ka-kapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: That Time Check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
6: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells mao'y mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtuman ako G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
8: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
9: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army. Nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar o blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance o insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar o blood pressure.
6: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabasog at tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
12: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang bila-bila coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Luya ka ba?
14: Aduna ko'y kibati.
13: Way gana ug masakiton?
14: Kalisod na ko.
13: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
14: Maraming salamat po.
13: Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
16: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
19: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap, ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katuwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya. Ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino. Ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay. Ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan. At sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan. Ngunit ito niya sasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan. Ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
4: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
21: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og indong mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
20: TTX 500. Pabali sa mga butika.
22: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
23: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
24: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
18: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan, ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pakikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. Ito ang DYHP 612.
2: sa Cebu, numero uno, Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule o libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Mary Joy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
11: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
10: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
11: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
10: Oo.
11: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color niini.
10: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
11: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kag utan og prutas. Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
10: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
11: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og MyTC kung sige man yung kagkaon og karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og MyTC nga maoy mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
8: Correct.
12: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
10: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives. Mm.
11: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo, kining mapagkaon nga delikado, Sir GP. Mm. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karni, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon og other sources.
10: Pwede ra.
11: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang MyTC og DTX 500.
10: Correct jud dok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
11: Na, kining tanan, Sir GP, makuha, baya nimo sa pagkaon og utan o prutas.
10: Pwede rin di ay utan, ano?
11: Og mga nuts, naanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghana saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500, og mag-mighty si Sir GP.
12: DTX 500!
15: Ito, Sir Shell, akong bugas-bugas, may abot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500!
14: Pumali sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga-Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
12: Mighty C!
14: Papalik sa mga butika.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay.
11: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
10: Ay!
11: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
10: Maudyo.
11: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
10: Usa sa pinaka common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
11: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
10: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
11: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
10: Maulagi?
11: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin. Apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay.
10: Maudyod.
11: Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang ibang sa imong atay.
16: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkalungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
16: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
10: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
11: Ang ALT usa na ka liver enzyme sir GP nga makita sa atong atay.
10: Atong atay.
11: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante gud Sir GP nga limpyo ang imong atay.
10: Ay.
11: No, gamit gud ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check gud nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
10: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
11: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
16: DTX 500.
15: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
16: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Kada isi siya nag-basement ko. So, na-permit ko ga pangluya ka ng murag cover kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
16: Mighty C!
14: Sa mga butika.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot akong sington.
11: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
10: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok adlaw.
11: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
10: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
11: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
10: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
11: Inom ka og Extend Food Supplement.
10: Ay, perfect!
11: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
10: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
11: Hala? Tay, pwede ka na.
10: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok,
11: mm,
10: ang effect sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni mister.
11: Mm-hmm.
10: Makaingod jud kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
11: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation.
10: Aha.
11: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
10: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si misis, kalami.
11: Unya, inumpog kagkuhan ng extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
10: Gusto.
11: Isip usa ka Pinoy.
10: Mm.
11: Lahir na jud kung makakapi ka.
10: Mm-hmm.
11: Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
10: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
11: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
10: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa.
11: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
20: D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butik. Kasayuran sa maayong panglawag.
11: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
10: Mm.
11: Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
10: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
11: Naapay monolaurin.
10: Mga medium chain triglycerides.
11: Check. Plain D3 ikis.
10: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
11: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
10: Kung kainong kag D3 Bio.
11: Check. Ordinary D3, walay MCT.
10: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
11: So, sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
10: Wala.
11: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
10: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
11: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
10: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3 makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. Sa to pa
11: magkataas ang imong metabolism.
10: Correct.
11: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
10: Gusto. So sa D3 Bio pwede ka mugamay. Pwede ka mo bright pero kay plain D3 wala jud. Ikis na pod.
20: D3 Bio.
22: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
20: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
10: Gusto.
11: Usapan dyan gipromote nini ang gut bacteria.
10: Si VCO, ang ato ang tiyan, naamantaan ng good bacteria.
11: Nya, gadaghan na sila kung naas VCO nga makita mo sa D3 Bio.
10: Oo, na si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan rin na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
11: Paranglitan, wala ka ga-replenis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria, so check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
10: wala.
11: Wala na pod.
10: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
11: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
10: Correct.
11: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
10: So,
11: Nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bayo, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
10: Supporting actor ha.
11: Mm.
10: Nga unsa pa jud, ang mga kayuhan ni D3 bayo versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
11: Yes.
10: Ining serotonin o dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
11: Mm.
10: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
11: Mm. So, yun na kanindot ang D3bio, Sir JP. Kung gainom ka o D3bio, relax ang imong immune system.
10: Correct.
11: Pero kung plain D3 ra, hyper siya o stress ang imuang immune system. Nga naman, kay duha ang anaa sa D3bio, gwardya o pulis.
10: Husto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio, ha? Over plain D3.
20: D3 Bio!
0: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Umabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat na inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
20: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Papalit sa mga butika.
20: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ronda. Dili na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. Three times a day. Hindi na jude ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilana. Best kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C!
14: Mabalit sa mga butika.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
10: Mm.
11: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
10: Kayang-kaya,
11: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
10: Unya, all natural pa dyan, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubita. Ayun na magpadugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
10: Mm.
11: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Dok?
11: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit.
10: Oh,
11: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok. Kay okay na ang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
11: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami, Judy, inom o kape, sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa dyan na yung DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
20: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagtumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix! O mga magabutiga!
10: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Muna yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gaditox ka pa.
10: Of course. Pero Dok, huwag naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
11: Oo, nindot na.
10: Nagunay Ganoderma o Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamala kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
11: Siyempre, na-i Ganoderma, na-i Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, na-i chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
10: ga-detox ka pa!
20: DTX Coffee Mix!
23: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapo na ako kung magpangapi
24: sa DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix!
14: Mamasa ang butika!
25: Mga
3: higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
11: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
4: Sige.
11: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
4: Wow.
11: Maoni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
4: Correct.
11: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir GP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir GP?
4: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
11: Inya, kung naa kay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dr. Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo Sir GP.
4: Madlok na sila dok, paduol nimo.
11: Apektado jud ang imong social life.
4: Bisa pagan imong pamilya dok, madlok nimo kay basta na kay TB.
11: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
4: Gusto.
20: Di3 Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidnestone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kun inom, natunaw na jud ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
4: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
11: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3, kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
4: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani, nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani, kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
11: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
4: Correct.
11: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
4: Yes, of course.
11: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
4: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
11: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
4: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom ka bulan ang therapy usa mamatay.
11: Grabe sa unom ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
4: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
11: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
4: Correct.
11: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
4: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
11: Ug ako na sab si Dok Ramil oy maayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
12: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BITC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up.

0: Ang sa Freeman kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
1: Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
15: Naay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: kamot sa lubag uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3. Dito ako, believe.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
15: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxFit Kargado!
7: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Bilang kilo sa karne?
19: 500.
18: Hulo!
19: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
18: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Thai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
20: Naay high cholesterol o diabetes?
21: Oh no!
20: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang o block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
21: Yes!
20: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
7: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
22: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMM.
24: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
25: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
26: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formula kombinasyon niini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome mag welcome ng atong tuluman nun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 9, 2026. Lagi suwatan po na sa mga itong paghatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Derek. Venus can by Derek alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni atuhang tudkaron, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Derek, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

Di ko gusto nga magpakita sa akong asawa nga wa ko'y matunol nga to kaniya. Apan nagkadiin-diin na lamang ang among mga project ate, kanunay kining pakyas. Ugwa ko na lang nabantayan, usa na di ay katuig ang milabay, sukad sa akong pagbiya, sa akong pamilya. Gusto ko mapauli apan ni ato higayun na wagid ko'y mabit-bit ug midaog ko sa akong unahuna. Nga ko mapauli ko, basin o makakalot ako mga kauban. Sa laktod, nagpaugat na lang gid ko ate. Wa na gid ko makapauli. Wa ko magtuo. Madungagan pa ug laing tuig. Ay ha ko finally nakadesisyon. Muundang nakos kalot-kalot ate. Sa laktod, duha ka tuig yun ay ako nakadesisyon nga mapauli na sa akong pamilya. Nga bahalag masuko ang akong asawa nga rikan ako. Ang importante nga makita ko nila. Ug makita ko sila. Tuod man dala ang kapakyasan, may pauli ko sa akong panimalay. Una ko nakita ang akong asawa nga mihugo na siya pag-ayo. Nawala na ang kaniniyang katahom. Nanarbaho kini ate ng harvest bisan asa para mabuhi ang among mga anak. Sa pagkakita niya kanako, iya ko gibangutana. Ngano kuno nga sulod sa dugeng panahon, ayha pa ko nakahinumdom sa pagpauli ngadto kanila. Wa pagani ko katubag sa pangutana sa akong asawa, mipaka ang akong aping. Ang igsuon ni Rina, hilabihang suku ang ari kanako. Giabandon ako kuno akong pamilya. Sa laktod ate ila kong gibaharan nga dili ug dili na magpakita sa akong asawa ug mga anak. Wa ko magtuo nga maokini ang ako maabdan. Tuod man, napugos ko sa paglakaw. Way direction ang akong kinabuhi. Gusto kong muli kay una sa ilang kasuko nga rikan ako. Nasabdan ko ilang kasuko ate. Daghang higayon nga gusto ko makigsulti sa akong asawa. Apan sa kanunay mapakyas kini. Mahinungdan nga mipauli na lamang ko sa kong ginikanan ate. Ug nakadesisyon nga manarbaho na lang una sa usa ka construction company. Ate, nakasulod og trabaho ni ato higayuna. Tuod man ang labay pa ang mga adlaw. Kanunay nga ilimnong makahubog ang akong atubangon. Ilabi na akong tingsweldo. Himuon ko ang tanan nga malingaw ko ate. Lingawon ko akong kaugalingon. Miabot sa punto nga nahibalag ko ang usa ka binuhat nga tawgon ta lang sa pangalang Ruby. Si Ruby usa siya ka entertainer. Ug matod pa ni Ruby, misulod siya sa maong trabaho para mabuhi niya ang duha ka mga anak. Tungod kay uhaw ko sa lawas nung kalipay ate. Gidala ko si Ruby. Ug natigayo na. Adunay nahitabo. Tali ka na mo. Nagpatabang siya kanako ate. Naglisod na kuno siya sa iyang kinabuhi. Ilabi na nga aduna siya'y duha ka mga anak. Gignan ko siya. Na pwede siyang mupuyo ipon kanako. Tuod man, tungod tingali sa akong kamingaw sa akong pamilya, nagtipon kami ni Ruby, uban sa duha niya ka mga anak. O tungod tingali kaya wa namin nagkabanding sa akong mga anak, nabukbo ko ang akong pagmahal o pag-atiman sa mga anak ni Ruby ate. Ganit gaila ko sila nga, ako na pong kaugalingong mga anak. Tuod man, nagkahigugma ay nag-guide kami ni Ruby. Ang ako pagpaningkamot, gihatag ko na lang ato kanila. Nahimo naming usa ka pamilya. Apan usay dili na ako malikayan nga madumduman ko si Rina. Ganduhan na mo ka mga anak. Usahay mangutana na lamang ko sa hangin. Kumusta na ka sila? Nang hinaot ko nga malipayon usab sila. Bisagwa na ko sa ilang kiliran. Di mawala nga usahay makamahay ko sa kong kaugalingon. Apan siguro gidalagid ko sa akong kapalaran ate kang Ruby. Nagmahay man ko nga nalayo sa akong legal nga pamilya, apan
Wa ko nagmahay nga nahibalag ko si Ruby. Siya ang naghatag na ako grason nga matindog pag-usap. Siya o ang iyang mga anak ang nagpuno sa kakulangon sa akong kinabuhi ate. Gipabati nila nga rikan ako. Kung unsa mamahimong bana o amahan, ang mamahimong padre di pamilya. Sa tanan akong kapakyasa nakabaton ko pag-usab o tumang katakos para magsugod o bagong kinabuhi. Uban si Ruby o ihang mga anak. Sila ang naghatagan ako og paglaom ate. Laing chance sa kinabuhi. Buta nga wa nahatag ka na ako ni Rina o sa among mga anak. Apan bisan na ako'y bagong pamilya. Dili gyapon mapapahas akong kasing-kasing si Rina o ang among mga anak. Sa among pagtipon ni Ruby, tanan iyang gibuhat alang ka na ako o sa among pamilya. Dili lang ang iyang mga anak ang iyang giatiman kundi ako usab ate. Malipayan ko sa kilera ni Ruby. Kalipay, nga dugay ko nang wagibati at the R.

Mapasalamatan kay ko nga taliwala sa kong kapakyasan. Naitawa nga, mitabang ka na ako para makabangon. Apan kong kanusa nga nakabaton na may ugamong kaugalingong anak ni Ruby. Laing pagsuway na usab ang akong atubangon, ate. Usa ka adlaw, malipayong gibalita ka na ako ni Ruby na maging papa na ko, buntis na siya sa among anak. Sa tinuod lang, walay kabutangan sa kong kalipay sa diyang nasayra na ako kini. Apan, nagkita kami sa kong asawa nga si Rina. Nga sa kadugayng panahon akong gipangandin nga magkita mi. Dugay na kuno kunyang gipangita ate. Apan walay makasulti kong asa ko. Hangtod nga, dunay nakasulti kaniya kong asa ko pangitaon. Matod niya, gipangita na ko sa mga anak. Og naginahanglan siya kanako. Naglibog ko sa kong kaugalingon, Ate R. Mahal ko si Rina. Mahal ko usab si Ruby. Halos 7 katuig na wami nag-uban ni Rina. Gusto ko mauban kaniya. Apan buntis na usab si Ruby. Nasayod ko kung unsa kadaghan ang mga struggles ngayon na agian. Apan matod ni Ruby, di na siya gusto nga maagian niya ang mga kasakit sa diyang gibiyaan siya sa papa sa iyang mga anak. Ate, gusto sa kong asawa nga mo pauli na ko sa amo. Nakigsulti na siya sa iyang mga igsuon nga gusto niya mabuo kami pagbalik. Misaad ko kaniya. Nga mapauli ko. Kuhaon ko lang ako mga gamit. Pagabot ko sa balay, malipayan kayo sa Ruby, migakos ka na ko. Mga pahiyom nga nakapawala sa kong kakapoy. Ako siyang giignan. What if? Mapauli ko sa kong asawa. Matod niya. Di niya kaya nga mupadako sa among anak. Susama. Sanitabo sa unan niyang bana. Nga nahimo na lamang siyang entertainer, ate. Kini ako suliran. Unsay angay kong pagkabuhaton. Mapauli ba ko sa kong asawa? Unungan ko dalang ba si Rina? Sincerely yours, Derek.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ninans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sir panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mo eh, inaagin sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo ang magtiayon. Jane Puertes, 42, Diriya, Purok 11A, Bagong Taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
3: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo, Derek, sa imong pagpadangat imong swatan pa rin atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Mubalik ka baba sa imong pamilya, nga dugay na nimong ipangandoy, o diri na ka sa babay, nga may naghatag kanimo o ganabang love, pagkaamahan sa anak, o siyempre, doon na siya eh. O maabot na po ng anak sa maong babay, kag Ruby or kay Rina. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Capjun, usta na mga suking tig sa baybay.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yay kay Derek, no?
1: Sana all.
0: Sana all. Pita ko ikaw, DJ Novs, ang nasa sitwasyon ni Derek. O sa'y kong buhaton?
1: Kung ako si Derek, siguro muuli ko sa kong asawa, ma'am. Kaya una
0: hindi man ka namuli.
1: Nauna no, nangandoy siya nga muuli niya. Isa pa yang mga anak nangita na niya. Di ba hangup manggut siya sa kanang
0: pagmahal
1: sa anak ba? Mo bitaw nga nasuod siya sa anak ni
0: Ruby.
1: Sa mga anak ni Ruby tungod kay naghandom siya nga makauban pud ang iyang mga anak. Sumurod
0: so, lagi. Kani laging kani bitaw mga barkada o sa high cap na mamulawan ta.
1: Mamulawan.
0: Oh. Unya. Niabtag duha ka tuig, wag yung kakalot o bulawan. Yung ayaw mo na ho na, basig mo uli ko, makakalot niya sila. Gansik ay ko.
1: Gansik. Gansik sa hago.
2: Saktugid po siya.
1: O, pero mo lagi, naangin, no? Na nasakripisyo ang pamilya.
0: Of
1: so,
0: course. Di po na ito mamahay ang mga egsukon so ni Rina, no? Sa iyong asawa nga. Nasuko, kag-abandon niya for 2 years.
1: Maski siguro ako, ma'am, no? O ako egsukon niya. Gibiyaan mo duha ka tuig niya.
0: Niho, niho. Waka na pa'y baot. Ah, nakandapita niya. Makalit kag-abot.
1: So, mas normal man itong reaction sa mga igsoon. Pero mo lagi, nahitabo naman nga, nilakaw yun siya, niya, nga niyang kaimtang. So, para na ako, iyang piliw ng iyong asawa. Kaya again, no, nihangyo na, kaya nangita ang mga anak, ani, nanghangup siya adto niya. Tuod man, sakit man yun sa part ni Ruby, no? Sakit yun sa side ni Ruby. Pero ang dapat magudawato ni Ruby ba nga?
0: Ang kamaturan
1: nga. Minyo mangod minyo si Derek. So, miskinosan pa niya o kuan, pildig siya kay, di man sila kasado. Niya, na may pamilya si Derek nga nanginahanglan sa iya ha. Do kung ako siguro si Ruby maglasong gid siguro ko pero mo lagi mura magnahulog gud nga wala gid siya right pod. Ang iyang anak noon ay right so kanang i-let go niya si Derek pero dapat na mo demand siya nga suportahan ang ilang anak. Murag ana na lang gid ang posible nga mahimo nilang set up.
2: Ruby spare tire lang siya.
0: Matawag.
1: Oh. Kaya kasado man, mo na realidad o makikrelasyon kag minyo nga tawo. Kay anytime, pwede gina siya bawiyon sa asawa.
0: Nagtagbo sila ni Ruby nga pareho sila nga free pa ato nga time.
1: Yes.
0: Kaya matawag taman nga free si Derek. Kaya gisalikway naman siya. Di naman siya gusto sa mga igsuon niya. Gibaharan man siya nga dili o di na magpakita. So, ano choice?
1: Yes. Nya, basin po ang asawa ni Derek man, si Rena nga. Aya pa siya nahatagan ng igong kusuba nga. Iyag ipaglaban si Derek nga. Mubalik it sa ilakay. Basin ka to nga time nga. Murag, kanabitang na overpower siya sa mga igsuon.
0: Na, nga ka nang. Iyang gi istorya ay mga igsuon nga dawatan ninyo. Kaya gusto ko mabuomi pagbalik.
1: Yes. So, muna, karun pa siya nagkuan ba nga. Matagan siya kusog nga. Iyag yung kuwaon balik si Derry. Kaya mga igsuon, normal yun na. Kay, sa
2: dili ba pwede nga ka ng ambak-ambakan na lang sila?
1: Wala ko yawa sa ambak-ambakan.
2: Schedule na lang ba? Kay dooy mong kaayo yun.
0: Ay,
1: sa lugar, sana dalawa ang puso lugar taani
0: ka. Nasayop siya. Actually, si Derek, ma-blame po di mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nasayop siya nga.
1: Same
0: nagpadala
1: decision.
0: Siya sa iyang desisyon.
1: Yes.
0: Nga, di sa muuli kay basi makakalot ang mga kaoban niya. Abot sa lagduha ka tuig.
1: Tuig, yes.
0: Nga nanimbasog dito sa layo. Para lang din nga, sa pangandoy nga. Maadunahan.
1: Makabulawan.
0: Dili man na siya may
1: sakto. So, muna siya.
2: Dili kita makaingon ng sayop, ate. Kay, halimbawag tinuod po. Pag uli niya nakakuha to yung mga pasulo na po sa iyang asawa. Buwang kawali mo gigabit mo utok na lang ka dito ka makahulat naman midiri.
1: Mo lagi. Kaning pang mulawan pa sulti ay rong pugo na sa kaab. So mo lagi na sakripisyo man ang iyang ang iyang panahon. Di ba po lalim ang doka tuig ma'am no? Nga mo niho nihawa dito ka kabalo ase mong bana.
0: Sakto to. No? What if ko nakakaluti no? No? Kung nakakaluto sa bagong kata siya sa mga egsoon.
1: Dilig. Siyempre, tagbuon dito.
2: Napay-carpet
1: guro.
2: Ngayon pala ito.
1: Ay, nako. Pero valid yun ang kasuko sa mga egsoon.
0: Yes.
1: Maskin kinsa nga mga egsoon, masuko yun. Kaya makita, binin mo nga.
0: Pero Naalam mo kayo mga cellphone. Ah, siguro, eh, signal.
1: Basin kay bukid, biya na, ma'am. Sabagay. So, wala nyo na yung mga signal-signal niya. Talag sara mo, naog. So, muna siya. Sala na nani Derek.
0: Agayang huna-huna, yun nga. Di siya mo pa uli nga waybit-bit. Pwede uli, gidga po siya nga waybit-bit.
1: Morgi, napulaan na siguro siya morguan. At ipag-asa ilang.
2: Pariyara ko na sa kanang mga kuan.
0: Paita, no? Pero ang masatawa pa rin sa mga kuwan ng signal dito.
1: Mangil.
0: Mangil, may signal ang location. Ay, tawag lang. May signal ang location.
1: Ay, mga estilo. Katawag si Kap kay mga estilo. Siguro ni mga sikreto ba?
2: Tibok at laway signal.
0: Oo, kasi Kap. Gabi kay Kap.
1: Mabulabog na po sila noon, ani Kap.
0: Mura, grabe siya nakatawa. Experience, gini niya ba?
1: Nahimot niya siyang maayo.
2: Imagine, tibok at laway, tibok ka, BA, may signal.
0: Yan, abot, duwa ka tuig. Duwa ka tuig.
2: Wa signal gani? Mawawa dyan niya nakakuha dito.
1: Loya po niya, no? Loya niya nang ingani nga mga trabaho mama kay. Unsure ka if naa ba or wala niya.
0: Correct.
1: Di ka gusto mo hawak eh. Basi niyag naa. Ay, nako.
0: Anyways, ang iyang problema karon is, usaw niya pag-explain kang Ruby kay. Ang iyang kasing-kasing, mo nawili na po biya ka Ruby. Pwede po niya madinay nga, naglong po siya makaoban ng tinuod ng mga anak. Yes. Iyang asawa. So, ang question is, o sa iyang buhaton.
1: Kaya ang iyong magigod nga, piliyon ni Derek ang iyang asawa kay, murag pamawi ba? Pamawi kay karon nga, na siya chance nga mamawi siya sa iyang asawa, labi na siyang mga anak. Sa pila ka panahon nga, wala na niya nabuha tungod kay na siya sa layo and tungod kay na palayo siya sa iyang pamilya. So
0: in short, para sa iyong mga, bayaan niya si Ruby, balikan niya iyang anak,
1: balikan,
0: asawa,
1: yes.
0: Nga mo iyong ipangandoy nga makauban.
1: Yes, pero para nako, dilibot pa subot nga biyaan nga, mawala gid ang communication. Murag sakuha lang mama nga, angay niyang suportaan gihapon si Ruby ba?
0: Tungod sa ilang anak.
1: No, sa ilang anak and sa mga unang anak ni Ruby nga napasuod na po siya. Kaya ano ba yung giisip ng mga anak po?
0: Correct.
1: So, dili mawala yung suporta dadto pero ang iyang kaugiyang presensya dadto dapat sa iyang pamilya kay kung manihang longing and longing po siya mga anak
0: nga
1: mauban siya.
0: Sige, ikaw na.
2: Okay, direct from veterans, ha? Paminaw.
0: From veterans, good. Okay.
2: Para sa mga veterans. Kumakaya na mo istoryahon. Actually, kini si Ruby, feeling nako, bakaya rin kini muna istorya ni si Ruby.
0: Oh, yan pasangigan.
2: Nga, bahin-bahinon talang ni akong oras, kaya kinanglan ko ni mo, di man nako pwede nga pasagdan ka kay una, nanatay anak dua.
0: Tingnan na naon, gano'y pag-istorya?
2: Ika dua, klaro man kayo nga kung mubiya ko si Mohan, ingon ka, bubalik man kapagka-entertainer. Kaya, ninyo man ko, okay lang ba si Mohan nga, kanang tulo lang ko kadlaw sa imo ha.
1: Kuya, okay.
0: Masugot ka kay mo asawa, si Rina.
2: Pagkabot po ka, Rina, masawon man po kay
1: kanang na.
2: Ikaw na ginunta to nga kuag yun, gipalayas mo ko sa iyo mga igsoon.
0: Nya, so si Rina ang natalaan na
2: nga nakapaburos naman po ko dito, sala man po ni Muning nga nakahinaya ko dito.
0: Ah, sala pa ni Rina karon.
2: Hindi po dito, sala sila. Tanan, ang biktima ni si Derek eh.
1: Ala.
2: Una, sa sitwasyon magod, ang tao nang andoy lang para sa kagmaon sa iyong pamilya. Mangyanan, iyan to sa layong lugar, bukid nagantos, ulan, init, lamok, tugnaw, tanan dito.
0: Okay.
2: Namulawan ang tao.
0: Para?
2: Nya, pag-uli, grabe pa ka-depress.
0: Ulay mabit-bit ka mulawan.
2: Luhi ba kayo na pag-uli, depressed, luhi kayo ka. Ang imong, imong tato, gakson ka, di ba, abumaron ka, purgi kulata ka pa. Nya, klaro man kayo nga, kanang, imong mga igsoon, wala ka kapugong, no? Sa ato pa, saan ang gyapon si Rina? No? Istoryaw ni mo si Rina, nga, naan mo ko yung anak dito, di na ako pwede pasagdan. So sama sa imo ha, nga nanatay anak doha, di po na ako pwede pasagdan.
1: Yaya, doha ka buk asawa, uy.
2: Kumakaya ni mo istoryaan na nga bahin-bahin lang sa oras, imong istoryahon.
1: Kuyawan.
0: Laba po kagmurang
1: doon.
2: Pero kung dili yun makaya yun, ni mo nga istoryahon niya nga na, para nako murag pabor-pabor ko diri gamay kang kinsa ni kang
0: Ruby. Kay
2: kay luoy pud kayo nga kumbiyaan nimo si Ruby sayunan kada magbalik pagka entertainer ma pariwara ang usa ka binuhat tungod lang kay imong gipasagdan
0: ang batang anghel nga nasa
2: napakay bata nga isa yang sabakan. Whereas, dito sa kang Rina, situl naman si Rina.
0: Legal man to.
1: Pero asawa man to.
2: Plastar
1: man
2: naman
1: to.
2: Niya pang inabuhi. It's just only a piece of paper.
1: Abi ko bag walay makapabulag sa asawa o bana.
0: Oh, agiusa.
1: Giusa sa Ginoo. Dili mabulag.
2: Huibis bangkod ka ron. Mahimutumad lang. Huwebes man karon.
0: Kung Huwebes, pwede
2: mao gani na, ang istoryaw ni Moserina, nga dili man ta pwede bulagon. Pero nga naman ko'y obligasyon sa pikas. At ulang ni Bahin Bahin.
0: Sa ito pa, kumamina lang.
1: Bahin Bahin nun.
2: Karon, kung kinsay dili mo sugot, dili ka kwanta.
1: Uy, biyaan.
2: Mato'y give up ni mo, kaya kini mo sugot.
1: Kuyawan. Kuyawan.
0: Pariya ilang level.
2: Ingon ka nga, palangga ta ka mo nga duwa. Gusto na ako nga, eh, komodar ta ka mo duwa, kaya palangga ta man ka mo. Pero kung ikaw, di ka kakaya, dili na lang ko sa pikas.
1: Pero sige daw, sample ko,
0: ato daw sampulan
1: sige
0: si Kap.
1: Sige daw,
0: ato sampulan daw ko no si Kap, bigal lang, mo, kuan, mo hangyo siya sa yahang asawa nga si Rina. Sige, Kap, it's your turn.
2: Ang saman?
0: Hangyo ah, nag-istorya daw mo sa ni Rina.
2: Di, ini. Rin, kanang, kabalo magid ko nga, kanang, mura grabe magud imong gugma sa kuha. Kabalo magid ko nga kinahanglan nagid ko nimo. Kabalo magid ko nga kanang
0: murag... pagbinutan sa siguro bit isa ta magkinang payas. Take two.
2: Kanang sa buhay.
0: Kanang. Ko ako ya.
2: Di ba klaro mo kayo nga niyang.
0: Ako ya sama magbokon ta kali.
2: Klaro mo kayo nga niyang si Rina sa iya.
0: Dili ang point is
1: ang iya mga ana. Ano
0: ba mo pag-approach mo? Ang kuno na ko nga na sayop ko. Ana unta.
1: Okay, di gugma gi ka sa ako. Gapi na wang gini.
0: Ang asawa na ni ang gugma ka na.
2: Sigos po na to. Dili mo gusto ana nga.
0: Linya. Pangit.
2: Hindi, sige.
0: Dali ba? Wrong. Okay, take two.
2: Rina, doon na kayo ko. Halos di na ko katulog. Dili man pwede nga ka nang pasagdan ako to kay nanamay may anak. Kanang pwede babayin-bayin na lang nato ni?
0: Hindi man makakatulog.
2: Kay galibog ko kinsa sa inyo ang duwa. Palangga ta ka, palangga ko siya. Natay anak diya sa imuan. Ako'y anak sa pikas. Niyaon sa'yo na lang. Tungaan na lang niyo akong lawas. Oh. Kay di ba na ako makayag yun nga?
0: Ngayon si Rina nga, sige, iyak ulo ako.
1: Para kakinsa mapadulo ang babaw nga bahin o kakinsa diba? Pupos.
2: Dili mo na mahimo ni Rina kay kabalo man si Derek nga kanang palangga kay in love kay si Rina sa iya.
1: Uy, yawan. Di ay.
2: Kay kung... Kay
0: kung ako asawa, di nalang ako ba?
1: Di nalang ako ba?
0: Di nalang ako.
2: Di sa tinood lang, imo mag-iwi sa lari na. Kay kung wala, kung ikulata sa mga igsoon, di ko nakahinayak nga ni.
1: Eh, di man, masok ko ang igsoon.
2: Di asawa mo ni Mori, kinala sa sitwasyon. Nga na na ko'y anak.
0: Ako expect ba nga? Wa na ko tuyuan na inaani ang mahitabo sa
2: kinabuhi.
1: Kung ingana ang istorya ni Kapam, dili na si Kap.
0: Sa bagay.
2: Dili, gituyo, gito. Kay naglayas man siya.
0: Kikulata gani.
2: Gani, kikulata. Gitulog ito niya nga mangitaglay. Kung wala sa gisalod po ni...
0: Balik na sa itong background.
2: Kung wala po sa gisalod ni Ruby, no?
1: Dili pang drama si Kap.
0: Dili pang drama. Dili pang drama ni siya.
2: Kung wala po sa giamumar ni Ruby, wala takabalo kung sa sitwasyon niya karon. Kung na drug addict ba siya, nahimo ba siyang puser, nahimo ba siyang kawatan, nahimo ba siyang naligsan ba sa dalan, eh, desperado ba yung tao?
0: Ah.
2: Sige na lang, inom, hubog.
0: So, ang imay katambag karon kang Derek,
2: kanang iya gi suknaon ang isa ang kinang iya komodit gini ang duwa.
1: Uy.
2: Kay
1: mo kag gi. Ang choice kay Ruby o Rina ang duha na in.
2: Nabay si anak or, Ruby na sa anak ang Rina.
0: Nagpadala gani siya letter kay gusto niya.
1: Nalibog siya
0: o si ang buhaton.
2: Wala gani ka mahimo ana dire kay na kay anak ang Ruby na kay anak ang Rina ang imong buhaton dia ambak-ambak ko na lang nimo. Iya komodit nimo ang duha ka binuhat.
1: Murag dili man ako ang kab no murag hinangol.
2: Dili na sa inangoloy, pagkatiman man na.
0: Kinahala gina mapasabot.
2: Actually, nooy si Derek. Kaya kinang lang niya atiman nun ang duwa.
1: Gani, pero asa, kung sa schedule lugar nga, dari, Monday to Wednesday, dari ka sa kuwa, ada to kapika.
2: Ingno niya lang kundi si Rina.
1: Nasa ko nga na yun in reality, no?
2: Dili, ingno niya si Rina, ngayaw ka bala ka, Rina, kay ikaw, matulog sa taas, ako sa ubos.
1: Kuya Juan.
2: Pagkapunta-punta kay Ruby, ingno niya si Ruby, ayaw ka bala ka, siya dito sa kwarto, ako sa sopa.
1: Na.
2: Ang ako lang, muli lang ko dito kay para sa mga bata lang pagkakumulit.
0: Wee!
1: Istoryahe!
0: Mabitong yabo si Ruby kaya hinangop siya.
1: Mog yun.
2: Diligid pwede ay. Diligid pwede nga dili niya kumulit kay Luoy. Kaya kami mga lalaki ate, karang ang tunay na lalaki, kinanglan, walay masakitan niya babae.
0: Accommodate tanan.
1: Ay, ginoo.
2: Imagine nun sa kaluoy ni Ruby
1: kung hindi ay. Asawa yun, ma'am. Di na lang yun. Ay, dera na lang siya. Oo, dera.
0: Kwaon na lang ako kupangandoy.
1: Oo, ano na lang.
0: Kwan, amahan sa mga anak
2: ikaw ang silfish.
0: Wow, ah.
2: Ikaw ang selfish.
1: Wow, si Reyna ba lugar selfish?
2: Ikaw ang selfish. Ganun din, iba na yung mga luoy magkayo to. Kaugaling nga naman yung mga huna-huna.
1: Ang tinood nga lalaki, kabaluman hindi ganun. Asagid siya.
2: No, ang tinood nga lalaki, i-accommodate ang tanan.
1: Hala.
0: Ang tinood nga lalaki, kinahanglang malingaw siya sa duha.
2: Hindi mo komodit niya. Selfish man kayo ka, kumuingon ka nga, ako ra ka daw, yung saon kami obligasyon man si Derek sa Picas.
0: Wala agi masakitan, dapat i-accommodate.
2: Yeah, mauna yung pinaka-insakto.
1: Kuya Juan.
2: I-accommodate kini mo, Derek.
0: O, mauna pa sana yun, delikado. Kung si Kapji
1: na kapat na
2: yun. Siya delikado nga. Mu-accommodate gan eh. Happy all man na siya.
1: Alaka.
2: Di ginoba.
1: Ikaw rin ma-happy anak ka.
2: Actually, ang nag-anto sana si Derek. Kumusugot ang
1: doha. Ay, wow.
2: Grabe kaluoyan ang sitwasyon ni Derek.
1: Ah,
2: sa'yo lang ka na mo, ambak sa Picas, murag bula na sa kagidribol-dribol ba?
0: Pero ako pa sa asawa ni Rina, kung bilyonaryo si Derek, okay na lang ng duha. Pero kung construction worker na kaya, duha pa, pagpuyo, dito na lang ka.
1: Mabahin pa.
0: Mabahin pa. Sos pa sila.
2: Atili.
0: Construction worker ka, duha mo asawa, wag ka kuyas eh.
2: Tudluan mo na yung pag-inabuhi si Rina, tudluan na yung pag-inabuhi si Ruby.
0: Para libre siya.
2: Tulog-tulog na lang si Atili.
1: Kuya.
0: Masa mag-iagay buhato ni Derek? Parehasan ba na ito sa sulti ni Cap? Or of course, maminaw na ito ang sulti ni Nova. Balik ka ba lamang sa Picas Lawak?
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Margie Bukingquito, taga Marti Lola Libertad.
5: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Balitapan siyempre ato sa kibayan ato mga YouTube and Facebook viewers from Roslyn Villanueva. Shout out sa akong mama nga si Mama Zenny nga wala agad magpakyas at tanaw ninyo matag adlaw.
1: Hi, shout out to Crescente Yangson from Ginakot, Gindulman, Bohol.
0: Shout out to Jaime Maturan watching from Bayugan City. Nindot good inyong chemistry sa programa. Malingaw ko sa mga adlib ni Cap June.
1: From Arnold Beldad, shout out to nga loyal listeners gikan sa Quezon, Bukidnon.
0: Hi to Marlinda Rivalde from Grand China, Mantalungon, Dalaget, Cebu.
1: Maayong hapon, Ate Arlene watching from Carmen, Davao del Norte. Kada adlaw na agid ko'y bagong makatunang gikan sa inyong mga diskusyon from Cynthia Fuentes.
0: From Susan Magliente of Akabad, Balan City, kanunay gid kong maghulat sa inyong live.
1: From Lee Honey Mabini, hello Ma'am Arlene, shout out din sa Oroqueta, San Vicente Bajo, Oroqueta City.
0: Shout out sa akong mga kauban nga pirming gadaladalag speaker. Makatanaw lang sa inyong live. Bisag asag a plastar baka pangita lang og kusog nga signal sa data from Teodoro Baclayon.
1: From Marlon Omania, shout out sa mga trabahante diri sa shop. Seryoso kayo silag sigig paminaw samtang nag-ayo og motor. Dili na hinuon manubag kung tawgon.
0: Ay Ate Arlene, shout out sa from Maramag uban sa akong kauban sa trabaho diri sa market, Vonnie Clefford Losada.
1: Hello po, watching all the way from Maasin City, Southern Leyte. Lahirag yun ang inyong tandem. Makalingaw kayo paminaw samtang nagpahulay. From Jovelyn Alcantara.
0: Grabe kalingaw yung programa. Labi na kung mutingog na si Cap June, mabuhi gud ang dugo sa uban niya mga magkatawa or maglagot kada adlaw gud ming nagahatang from Maisel Maturan. Ang uban ha, may blood daw si mga Cap. Relax, kalma.
2: Bitaw seryoso bitaw. Seryoso ko mo advice no sa mga girls nga gapaminaw karon.
1: Uh-huh.
2: Nga kanang ang na atong nakita diay na, sa atong survey, ang pinakalami day gapon ni Gugmaon labi na kanang ang mga babae sing kasakitan. Mm-hmm. Atong mga mekaniko.
1: Ang sarama po ni mekaniko, Daycap.
2: Kay, kung mawala, kung masakitan ka nga babae, kaya lang ka nila i-overhaul.
1: Halak.
0: Ay, grabe.
1: Nagkano na ako natunan si Huka.
2: Kaya lang nila i-repair, no? Mauna nga, girls. Balag masakitan mo sa lalaki, basta mekaniko, anytime kaya mo nila i-repair.
1: At umiagi, unsa tumam ka tong...
0: Kung gas boy,
1: yes, man, permanent full tank.
0: Kunya ko, baker.
1: Mayong mo.

0: bisag unsa sakit imong ilamagihan, kaya ra gid nila i-repair imong gibate.
1: Idol gigini si Kau.
0: Girls, ha?
2: Dejanov, so say final mo para kay Derek.
1: Again, I stand sa akong giyong kaganina, Derek, nga uli si mo asawa, no? Pili ay mong asawa. Kaya again, para na ako, umuni mong chance nga makapamawi ka sa panahon nga wala ka, especially sa imuhang mga anak. Kaya dili tanang mga bana nga nilayas, kay makabalik pa sa asawa. So, dili ni siya, talag sao ni siya nga chance ba nga, kana bitong mabawi ni mo imong mabayaran ang imong mga pagkulang diya sa imong pamilya. Tuod man naman na si Ruby sa picture, di na gina siya mawala kay lagi na naman po mo yung anak ay umaabot ni anak pohon. So para na ako, kinalala ni mong pasabdo na yung asawa nga tungod sa mga nahitabo, naabot ka ni nga punto.
2: Nakasala ka.
1: Na imo siya ang yun nga kanabitaw nga muuli siya sa imo pero kinalala niyang dili talikuran si Ruby o ang inyong anak. Ay responsibilidad man to ni mo. So naanaman na siya. So for sure, siguro ka na yung asawa mo sabot raman po na siya, no? Kanang di ba po ka mabasol ko niya, yes. Nga nangita po kaglain kay, syempre, lahi raman yung naakay kauban, no? Lisod biya kay mag-inusara. So, muna siya, Derek, nga, ayaw gyud o kana bang, ayaw sayangi ang chance nga
2: makauban
1: ang imong anak. Kay, lagi si Reyna naging nihangyo po sa imuha nga, kanang mubalik ka sa ilaha. So, kana si Ruby, for sure, masuko na siya sa imo, masakitan siya maayo.
2: Pero what's your choice?
1: What's your choice? Kaya lagi minyo ka. And hatagan lang yun ni mo siya assurance ba nga. Bahalag mo balik sa kong asawa pero din ako kalimtan akong responsibilidad sa akong anak. Anara na siya ka. Simple, Derek. Sa kanuna ay kinain yung DJ Nova de Marites, ang maringnang bayan.
2: Sige, imo na. It's your turn. Cap June the Assis.
0: Actually, luoy kayo si Derek o ato muna-unaon. Halimbawa lang, pasigayunan na to, mauli sa sayang asawa. Nya, kini si Ruby, mubalik na po pagka-entertainer. Di makaya sa usa ka lalaki nga higugma sa usa ka babae. Nga makita ang iyang hinigugma nga gipasapasahan sa uban.
2: Okay.
1: Mubitang suportaan niya.
0: Otherwise, kini si Rina, si tool down naman good na yung mga igsoon. Balag dili sa makiguli kang Rina, klaro kaayo nga dili mag-entertainer. Mabuhi lang sila. Pwede niya nga.
2: Sa ito pabalibaran niya yung asawa.
0: Pero ang nakaidwa ka opsyon, Derek. Ang pinakauna ni mga opsyon, kini from veterans kini. Ang pinakauna ni mga opsyon.
2: From mga veterans advice.
0: Oh, mo gani pinakauna nga move ni mo. Inigusit ang duwa nga pwede nga i-accumulate ni mo sila duwa. Pinakauna gini mo
2: lang. Musugot sila nga matulog sa pikas, matulog sa pikas.
1: Oh, tabo ka.
2: Butangag guan, butangag panyo.
0: Walay imposible kung testingan ni mo. Pasin mo sugot ni ay. Kay, naman kay rason kang Rina nga tungod aning nahitabo. Siya ang nag-amuma sa ako, atong walang-wala ko, hapit ako madisgrasya, hapit ako maligsan, hapit ako ni Ambak, nag-iikot
1: grabe,
0: ko kay,
1: grabe na
0: ginihawa ko sa ato.
2: Grabe gid, hapit ako maligsan, hapit ako ni Ambak.
0: Tadang, diskarte, buhatag yun. Di, simpre, baluoy si Rina. Pero gini sa baluoy, okay grabe. Na si Rina, at turapod ka kang Ruby.
2: Sa ato, pasta nila mo hirap, luoyo din ni mo, no?
0: Di, ang actually, pasalamat si Rina kang Ruby. Kaya kung wala si Ruby, wala na salbar ang iyang bana.
2: Ah, okay. Dapat papasalamat siya kang
0: dapat
2: Ruby.
0: Dapat ipa-feel ni mo dire kang Rina, nga natay kabalas lang kang Ruby. Kung wala siya,
2: patay na ko,
0: wala na unta ko karon.
1: Kuyawan.
2: Niambak lang ta ko sa pultahan.
0: Pagkapot-tapot kang Ruby, istoryahan na po din mo si Ruby. Nga, asawa maguna ko to. Legally, minyo me. Nga, nakabutang sa balaang kasulatan. Nga, maulagi na, dili pwede pagkabulago ni Ruby. Ang magtiayon.
2: Okay.
0: Muna nga, kung mahimo lang, bayin-bayin nun talang ang oras. Kipasakitan man kung naisa mawala sa inyong dua.
2: Ay, anak.
1: Nga kuyawan.
2: So muna isulti niya kag.
0: First
2: sayang, ang sayang asawa, mapakaluig yun siya. Hapit ako ni Ambak, hapit ako na kuan. Patay na. Ng takuron. Para nga, gawa to si Ruby. Oh. Pero pagkabot ang Ruby, ang yan discarte lahi na po.
0: Legal man good.
1: Mo kinibidensya ma'am nga ang mga lalaki mangita gyud paagi aron kaloyan.
0: Okay na, kung dili gyud ka sinabot ang duwa.
1: Oh, grabe gyud.
0: Dili na lang ka kang Ruby kay lisod kayo nga makita nimo si Ruby nga gipasapasahan sa ubang lalaki. Sigurado ko bubuto imong dugan sa kasakit. Pero dito kang Rina, balag dili nimo pilion si Rina, si tool down naman sa dito. Mabuhi man niya.
1: Yeah, mo mo asawa, legal man.
2: Legal man to.
1: Di ang hindi masamot nino siya makasala.
0: Mao man gani nga kung wala ni si Ruby, unsa nakaayan kinabuhi karon?
1: Ah, so,
2: utang kabubuton po dito niya.
0: Dapat lang. Kita nga mga lalaki, dili kita mutalikod sa utang kabubuton na to. Kung wala si Ruby, unsa ka? Imong kahimutang karon, Derek.
2: Ah, mao ba? Hala, no?
0: Sa Gyapon, kini si Kuya Kapungod. Dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako.

0: Siguro, mapagmahal ako.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, naanagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pagparalyze niya, hantod tong paggamit na ako sang Nance Capsule, kag Uid Capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance Capsule, kag Uid Capsule, nakugira ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kalimo de Genova and of course Cap June, thank you so much sa ibong bulawanon nga mga tambag. And of course Derek, may hapon nga na kanimo. Kinala ko masulti. Tanggap ka sa imong asawa o sa imong igsuon o of course sa imong mga anak. Sila man ang imong legal nga pamilya o nanginahanglan sa imong presensya. Balik sa imong pamilya. Kay mo kani sakto. Then of course sultihan nimo sa tinuod ang imong kapikas nga nakasala ka. Sa diyang nasalikway ka sa mga igsuon. Of course, nakinahanglan kag makauban ni Abot si Ruby. Pasabtay mga pikas nga kinahanglan ni mong suportahan. Apan, kinahanglan po ni mong prangkahan si Ruby nga nabuhat ni mo to kay nasalikway ka sa pamilya sa mong kapikas. Apan this time, gusto ni mong i-correct ang mali. And tabangi. Si Ruby nga mabuhi ang inyong mga anak. Sakto po itong dunay punto gamay sikap nga. Basi pwedeng matagaan ni mo gamay nga kapital nga makanegosyo siya ginagmay bisag tinda-tinda na lang. By that, mabuhi niya iyang pamilya sa minataro nga paagi. Kinahanglan ni mo mapasabot both sides. Kaya ron nga, maangko ni mo ang imong gusto nga makauban ni mo ang imuhang pamilya, ang imong mga anak, ang imong nang gihandom sa dugang panahon. O siyempre, di po di mo mapasagnan inyong anak ni Ruby. Tuwod kayo masugot ka sa dili, imo obligasyon na tabangan siya. Kaya kung boto na on Derek, sa imo hagi nagikan ang problema, kung wa ka magpadala sa imong mga matawag tampangandoy nga mokalit o kadato, nga mangalot o bulawan, asensya na, di unta may unani imong kinabuhi. Thank you so much. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Day and that, nganong masulubuan man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggo ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pod ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
0: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
15: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
15: Na ay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro.
7: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapot siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
17: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
18: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
20: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
20: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ako si Lady Linta Mayroluya, sang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years. With proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3. Tunay, natural, at original.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
15: Na ay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro.
7: Use under medical supervision.
8: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi atong sang panalipdan na atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka nato og maayong nga immune system, maghatag ka nato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pag yun sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home Sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya basta si Sitab. Ascorbic acid is the generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras mga kasama, alas 10:42.
1: Straight to the point.
2: Gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Ato nga po si Radyo Man Buin Alguno ning adla makasama karon nga Huwebes. Kumusta ato mga sukin ting Guminaw samtang nagkalaom na ang kagabhiyon. Olya 9 karon. Salamat Lord, nilabang na ta og usa ka semana ning buwan sa Hulyo. Pagdag ko malita makasama tong sundan karong gabhiyon ha. Pag-ubayan ng mga klase sa ato ang mga tunghaan din sa sugbog, isuspinso, sukar kaganihang buntag. Tumikan na kasama sa pagbuto sa Vulcan Canlaon dito sa Negros Island. May mga local government units nga may deklarar nga dili pa safe para sa mga bata nga mag face-to-face o klase o mga adlawan. Pivox, posible nga mulanat panig pipila ka mga adlaw ang ash holes. Mas apektado ang Southern Cebu. Naganihang buntag kasama Jerome na hibong ko. Makadigi ka ng lupa ni mga brown kayong abo. Napakahay naggabas. Pauli ay tungod to sa abo gikan sa pagbuto sa Vulcan Canlaon dito sa Negros Island. Ang ato ang Department of Health ipahimang no, magsulong taong face mask, umikan karisigo sa panglawas kung maghanggap tanining abo, nagikan magkasama sa Vulcan Canlaon. Samtang ang bagyong Inday, dahil usama kasama karon nga naka-epekto dito sa Batanes. Doon, hindi na kayo tanto nga kusog. Ato, naka-experience na mga ginagmay lang ang mga pag-uwan-uwan. Abot pa kasama sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Matagatagog ang analysis mga kasama karong taon-taon. Naman mga nangahitabo nga mga krimen diri sa ato. Ato kining hatagan og pagtagad mga kasama. Mga report sa ato mga radyuman. Ato usap ni kabati ninyo karong taon-taon na. Kumusta naman kamo ning adlaw nga Huwebes? Ato sa matapos ang semana, no? Yan ata sa Hulyo 9 og bang adlaw Hulyo 10. Pas-pas magkasama sa ato ang panahon. Kaganihang buntag, ubay-ubay nga mga klase diri sa sugbo ang gipang suspenso tungod kay apektado ta sa ash falls. Gumikan sa pagbuto sa Vulcan Canlaon dito sa Negros Island. Ang nagkadaiya nga mga local government units daling ni suspenso sa mga klase. O kaganihang buntag, 24 ka mga local government units ang isuspinso dayon sa face-to-face nga klase. O ni-warning ato sa mga residente nga dili una maggawas-gawas. Tabag di maggawas-gawas. Nga ang tao gani nga ganahan magawas, magawas manggina. Sa talamingon ta ninyo, ha? Gikap po na ta itong COVID, oy. Sabi na o mahinong danon kayo sa ito panginabuhi, maahat yung tagawas. Kung dili kayo mahinong danon nga magawas mo, anhala mo puyos balay. O, unya maoraman gihapon. O ang ato ang balay, open. Musuod man gihapon ng abog diris ato. Pero mabintaha na lang. Ang tambag sa ato ang mga local government units, apil na ang ato ang Department of Health, nga magsulob ta og face mask. Pura na po ta ni mga ninja. Ay, balik na pong atuang now nga mura og mga ninja panahos COVID. Oh. Ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinanguluhan ni Dennis Pastor, ni Pebao nga ang ashfall gikareport dito sa Toledo City, sa Balamban, Pinamungahan ug Aluginsan. Diris ato agyong na obserbahan ang mga abug. Ang PVOX niingon nga dunay moderately explosive eruption sa Mount Canlaon alas City imidya kaganihang buntag. Unya ang iyahang abo, ang iyahabang paglabok-labok sa abo, nilupan ni mga duha ngadto sa 3 kilometros. Unya natural dunay hangin naabot kidris ato. Ang mga local government units sa kabahin sa nisuspenso sa face-to-face na klase, mao ang siyudad sa Sugbo, ang Toledo, ang Talisay, Mandawi, Lapu-Lapu, Naga, Karkar, ang mga lungsod sa Balamban, Mindanao, Pinamungahan, Consolacion, Aluginsan, Cordova, Liloan, Asturias, Compostela, San Fernando, Santa Fe, Tabuilan, apilin Tabuilan, no? Runda, Barili, Dumanhog, Argao, ug ang Carmin. So doon ay pipila ka mga area na sa nord, sa kuansad, Northern Cebu, ang apektado ani. Ang Provincial Health Office, pinagi sila hang hiping nga si Sheila Fascio Lipebao nga ang mga pagsuspenso sa klase, dako kay ni og matabang, aron maluwas ang ato ang mga bata. Kay ang ato ang mga bata labi na dunay mga sakit-sakit daan sa lawas, risgo kayo og ma-expose ngadto sa gawas. Ang mga provincial hospitals nga naglangkob sa Balamban, Pinamungahan, Barili ug Karkar City nakalerto usab alang sa posible nga mga sakit nga motumaw gumikan ani mga abo nga gikan sa Bulkan Canlaon. Oh. Nitambag si Fasyol sa mga residente nga ugmahimo di magawas-gawas ilhang balay. Ang Cebu Provincial Government nagsugo na usab og distribute og mga N95 mask ngadto sa apektado nga mga area. Dunay 500 ka mga mask gidistribute ngadto sa Toledo City og sa Balamban, unya 6,000 ang idugang nga i-distribute ngadto sa nagkadaiya nga mga local government units. Nigahin ang probinsya sa Sugbo og 2.2 million para sa face mask. Og doon na sila emergency purchase kay dinalian man eh og mang adlaw. Si Pastor ni Pebao nga ang kining ashfall posibleng mulanat pa ni pipila ka mga adlaw busa kinahanglan nga magbinapingon ta unya ang kinirabang mga abog panahon nga dunay basa o mga pag-uwan-uwan makapabugat kinis ato ang atop. So giawhag ni pastor ang mga residente nga dili pod magkumpiyansa og manglimpyo kini og abo sa ilahang panimay. Ang Provincial Agriculture Office pinagis lang hepe nga si Roldan Sarahina niingon nga wa man hinooy mga padanum ang ilahang matikdan nga na damage. Asa pagkaron wala pa. Wa ta kahibaw sa maabot ng mga adlaw. Samtang ang Department of Education, Region 7, pinagis ilahang Regional Information Officer nga si Amarilis Villarmia ni pahibaw nga ang mga eskwelahan magpadayon ang klase pero mangita sila og mga alternatives. Abalik na po nis online unya, no? Dili lang una ang face-to-face kay risgo mong gitinood kayo sa to ang mga bata ug ato a silang i-expose ngadto sa gawas. Gawas sa mga bata ang mga tighatod sab. Peligro sa mangilhang panglawas nganong ato manging athon. Mas mahinungdanon ang panglawas ato ang kabataan sa pagkakaron. So maon yung mga kasama ang update sa pagbuto sa Bulkan Canlaon. So magmainampingon ta tungod kay dingon ang Facebook, posible nga di pa ni madali ang na-experience nato nga ash falls. Sa tikas bahin, update sa bagyong si Inday, ang apektado ang Batanes area. Doon ang mga lugar dito, gipaubos og signal number 2. Tungod kay kusog-kusog mga kasama ang hangin. Hinoon, dili na gyud ingon nga kusog kayo. Kung maghisgot ta og politika, maura gihapon. Ang madunggan ako diha sa gawas ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Unya kadtong usa sa mga abogado sa prosecution panel nga si Attorney Virgil Amando Ligutan ang iya habang argumento nga ang photocopy pwedeng i-consider as original copy sa ako nang giingon kada na ang istorya ha, legal term kana. Oh, termino kana sa balaod. Tungod kay under the 2019 revised rules on evidence. Sa ato aning rules of court, ang kanang photocopy, kunwa gani original copy, pwede kanang i-consider nga original document. Oh, under the so-called original document rule. Ito gitawag man ni og best evidence rule sa remedial law. Karon under 2019 revised rules on evidence gitawag og original document rule. So kana naa nakahatag ka nagkalibog sab sa katawhan kun pwede ba tinuod nga ang photocopy ilhon nga original. Kana lagi na dili na ordinaryo nga term. That refers to a legal term whether or not ang ebidensya magamit ba kini ngadto sa korte. Oh, kaduna may mga ebidensya nga dili pwede nga gamiton ngadto sa korte. But sa actual practice, ang una gyud nga i-presentya na ang original copy. Mao na trabaho sa prosecution. Og di lang sa prosecution, apil na ang sa defense panel. Nga nawa man tinuod magkaandamdaan og original copy. Ang pagribat ana, in the absence of original copy, unya ang photocopy ra mo ay na-present, well, di lang nato hilabtan ang mga arguments sa defense panel. Pwede ka nang iribat nga, yes, while under the 2019 revised rules on evidence, the photocopy is considered as an original document, however, og naa ang original, kinahanglan ka nang i-produce. Pwede lang nang photocopy o gwa nagyumahika pa ang party pag-present nga to skurti. So para nako ang kinini ang original copy sa gipangayo or sa gi-present sa prosecution ngadto sa impeachment court, kinahanglan ginini lang i-present. No, kay kusukusuhon magini og question sa defense panel. Bisan pag maingon kasama Jerome nga ang photocopy is an original document. Yes, tinuod man na. But maglalis ang mga abogado ana. O, original document ba kana? Asa deng original? Nganong di man ninyo ma-present ang original? pwede na ninyong i-present ang photocopy kung di na ninyo makuha ang original nga sa inyo habang paningkamot, bisan pa man sa inyohang paningkamot, di na ninyo makitaan pa ang original. Sama panalitan kasama Jerome. Maghisgot ta og ebidensya, ha? Maghisgot tag ebidensya. Karon ang titulo dili na basta-basta rong i-issue sa registry of deeds. Naa hinuoy gitawag og electronic copy. But stricto ang registry of deeds pag-issue karon og title bisan mga electronic copy. Panalitan, mawagtang ang titulo. Ang iyahabang original nga copy ba? Nawagtang. Kay gianod sa bagyo. Oh, gianod sa flood control. Unya, dunay pending case nga tus kurte. Pwede ba na nga gamiton sa panalitan kihanti? Ang photocopy sa title? Ha? Pwede ba nang ilhon nga original document? Yes, pwede ka nang ilhon. In the absence of the original document. But, kinahanglan i-establish sa abogado nga tus kurte nga your honor please. Bisan pa man sa amo ang paningkamot. Bisan pa man sa amo ang paninguha nga makaproduce og original, kiniragit ang amo ang ma-present ang photocopy kay gianod naman sa baha tungod sa flood control. Oh. No. Well, ato pasagdahan ang prosecution. Di ko manghilabot anak. Kailaham ng jury. Sakto na nga mo ingon nga ang photocopy is an original document. Yes! But before presenting the photocopy, you should first establish nga nung wa man kakapresent sa original. Nga nung man. Kay ang unag yung tanawon nga tus kurte, ang original man yun. Pero di tamang hilabot, anak. Kabahin ka na sa trabaho sa prosecution panel. O niya, ang mahibaw pag-argue niya na mauna ang defense panel. Akong balikan, kagahapon kay class man to kagahapon sa unang hugna sa isyu sa impeachment, kalabot man to sa threats nga sumapa naluwatan ni Vice President Sara Duterte batok ni President Bongbong Marcos Jr. Dunay punto ay si Senador Rubin Padilla. Oh, dunay point si Senador Rubin Padilla. Sa ako nang giingon, dili man ato tandugon ang merit sa kaso ani. Kaya atong pasagdahan ang prosecution o ang defense panel nga mag-argue nga to sa impeachment court. Nga dunay point yun tong pangutana ni Rubin Padilla? Tinuod man, sakto ba yato? Nakaproduce ka man ni ining mao nga video. Asa man ang original nga video? Ha? O kinsa may unang nakaproduce ni ining mao nga video? Ngano? Ang tubag sa taga-NBI, katong ilahang witness nga si Kalilong, kadto kunong mao nga video sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte na trending kadto, na viral na kadto, gipost na to sa nagkadaiya nga mga accounts. So ilahang gigrab
0: mo to ilang gigamit, ilang girecord. Asa na yung original ato? Expert maghamo din ha sa National Bureau of Investigation. Asa di ang original copy? Ha? Dunay point, oy. Dunay sense. Si Senador Robin Padilla siyang pangutana. Oh. Og. Kabante mo pinangutanaan ni Senador Erwin Tulfo. Pinangutanaan nila ni Senador Bam Aquino. Ni Rafi Tulfo. Ni Ping Lacson. Ni Meg Subiri, ni Win Gatchalian, kabantayan mo sila pinangatanaan? Ilang gilid ang witness pag-establish nga siya expert gyud sa iyang field. Oh. Kadto bang pangutana nga, doon na ba kayo mga trainings, imuha mga certifications, kana na pag-establish man na nga competent yun siya nga pagka testigo nga makamao siya o maghisgot og investigation sa nigawas nga video sa suma pa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Oh. Pero sa habig na sa minority black, kabantay mo sila pinangutanaan? Gusto nilang gubon ang kredibilidad sa testigo. O gusto nilang gubon nga dili credible ang video kay wa na establish ang sakto nga source. Kinahanglan ako eh. So kini ni alagi sa mga pinangutan-an sa ato ang mga senator judges, magkailan ang tadaan, asa man sila pusta. No? Mailan na daan. Pero, ang tinuod lagi nga mga judges, kita man nga katawhang Pilipino. Doon ay pamahayag ani. Doon ay pamahayag mga kasama sa usaka magbabalaod. Kalabot mga kasama aning kabugaton sa ebidensya nga gikinahanglan sa impeachment trial. Oh. Unsa may gitawag og quantum of proof sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unsa man kini? Kini gitawag og quantum of proof or quantum of evidence. Ang kabug-aton ba sa mga ebidensya? Ha? Unsa may basihan sa tua mga senator judges pagtimbang-timbang angay ba o dili nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Suba sa mga opinion, ang kinigong impeachment trial dili kini siya dili ba ni siya criminal trial? Oh. Ha? Dili siya criminal trial, dili siya criminal case. Usa kini ka sui generis. Sabot ipasabot. One of its kind. Lahi ni. Matod pang sa usa ka house prosecutor. Ha? Ang kongresista dito sa Batangasican District, si Jinky Luistro. Oh. Sumapang kongresista Jinky Luistro nga ang quantum of proof or ang kabugaton sa ebidensya nga ang tanawon sa impeachment dili sama sa criminal case nga proof beyond reasonable doubt. Kaya ang mga kaso good, doon na siya mga timbangan sa mga ebidensya panalitan sa criminal case. Proof beyond reasonable doubt. Sa civil nga kaso, preponderance of evidence. Sa mga administrative nga kaso, substantial evidence. But sa impeachment, dili detalyado ug unsa may quantum of proof or unsa man ang kabug-aton sa mga ebidensya nga kinahanglan. Tun kay gawas nga kini legal process, usa sab ni ka gitawag og political process. Magdepende ginis atoa mga senador og unsa ilang pananaw sa mga ebidensya kana og mutan-aw pa sila sa ebidensya. Kana og ang mga ebidensya mao gyud ilang basihan og dili ang ilahan ng giandamdaang hukom pinasikan sa diktar sa ilahang partido. But sa ako anang giingon kagabi iwa matiwas ato ang gamay analysis kasama Jerome. Remember, di po sa yun oy sa prosecution aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte. But ang gikinhanglan para dili makonbikto si Vice President Sara Duterte, magkahiusa ang minority. Gikinhanglan man ang 16 jud kabuto sa mga senator judges aron ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Pero sa habig sa minority, ang ilahang gikinhanglan kasama ang Jerome, siyamra. Siyamra. Unya, tan-aw nako, murag kayahon ng siyam. Makuha nila ng siyam aron i-absilto si Vice President Sara Duterte, wala. Tiyabaw-tiyabaw ang prosecution ani. Basta magka-unite ang minority bloc. Apil malagis ihap na ang wanted nga si Bato. Uno, ang napriso si, nga si Jinggoy. Dos, ang napriso nga bago si Marcolita. Tres, mag-ihap na ha? Kamot magsiyam. Ruben Padilla, 4. Bongo, 5. Alan Peter Cayetano, 6. Pia Cayetano, 7. Ayay! Duha na lang ang kuwang. Unyag mo takilid ang magsuong bilyar. Wa na. Tikalbong ng prosecution, anak. Basta magka-unite lang ang minority bloc. Magkahiusa ba silang ato agyuning i-absilto ha? Kaya bahala lang liya to sila si Escudero o si Joel Villanueva. Ang ato anong lang mission ani nga makaabot ang siyam? Makaabot silang siyam. Di gyud ni. Mulampos ang impeachment. Bisan paghumnon ang impeachment trial, unya doon na naibutuhay og di kaabot og 16 ka mga senador ang muuyon para ikonbikto ang Vice President, dismiss ang kaso. So ang gikinhanglan ron sa minority bloc, hinugtanay na sila sa bakos ron. Unya, pito na manidaan ang klaro sa minority nga klaro gid ba kay maapil lang itong ihap tong tulo, Jinggoy, Bato og si Marcolita. So karang mga nahabilin mo na ni mo argue din ha pang impact ng ilaha sab ngadto mga tao og sa uba, ilaha man kauban nga mga senador. Makuha nilang siya, wa na. Sure nang dismiss. Makuha nila ng siyam, sure ng dismiss. Apan karon ang klaro, Tracy man. Tracy, da sa ilahang presiding officer nga si Chief Escudero. Oh. Alisunon pa makabutar banas cheese iskudiro. Bat og makabutar trisi og dili makabutar. Dusira so kinahalan mangumbinser sila minority og upat. Uy, diri mo tipon, tipon mo diri namo. Kay na. Ay kabalaka. Dagha pa diri malita. Unya sa sunod semana. Ang ilahang uting kayon mao naman ang suma pa mga hidden bank accounts ni Vice President Sara Duterte o suma pa sa prosecution mo presence lang ebidensya sa hitman. Kinsa makarutong hitman ko no? Ha? Ilang i-present kasama ni Jerome nga dunay hitman. Kinsa man yung hitman na di ay. Nga sumapas sugo na ini Vice President Sara Duterte nga ugusay metabo na ko ha patya na si BBM. Pastilan no unya wala gid ang ako ang analysis kagabi eh, medyo na tinuod kay karon lalain ni mga abogado nila kasawan Jerome. O niya ang prosecution panel. Ha? Reserved ay nila si Attorney Lorna Kapunan. Wa pa ni naka-enter o entry of appearance si Attorney Lorna Kapunan. Oh. Now, doon ay mga opinion sa prosecution. Nga ilahang pasumpinahan si Vice President Sara Duterte aron maobligar og atubang sa impeachment trial og i-consider siya as hostile witness. O sa may buot ipasabot ang hostile witness. To simplify ba, kanungog mag hostile witness, dili ba siya willing ba nga mo testigo but maglisod na siya og balibad kon mandu anas kurte nga oy atubang dere kagikinahanglan kang muhatag sa imuhang pamahayag mao nang gitawag og hostile witness. Oh, naabas konstitusyon na nga kinahanglan pa atubangon gyud ang ato ang Vice President. Ang impeachable official, kinahalan mo atubang yun, panahon sa impeachment trial. Ha? Naaba na. Tingala hinuog ba mo ang ato ang prosecution panel, ana? O masubrahan na po sila ka gigil ba? No? O masubrahan na ka gigil ang ato ang prosecution panel, basin og i-condemn ka mo sa public opinion. Hataga po na itong respeto eh. Ang ikaduhang nga pinakataas nga leader sa ato ang nasod. Oh, dili siya ordinary nga official. Unya, inyong i-consider nga hostile witness, murag. Di na po na mao. The fact nga ang ato ang Vice President ni padagyon sa iyang answer ngadto sa Senate Impeachment Court og ni deny nga siya sad-an sa mga kaso ang ipasangil batok niya, ni submit ang ato ang Vice President sa jurisdiction sa ato ang Senate Impeachment Court. Sakto man tong iyahang abogada ni Vice President Sara Duterte nga oh, ngano kinahanglan pa man nga personal gyud nga mo deklarar ang ato ang Vice President nga siya not guilty. Enough na to nga naka-answer siya nga siya waysa Enough na nga iyahang mga abogado mao'y mo-represent niya nga ito sa Senate Impeachment Court. Pag plea nga not guilty ang ato ang Vice President. Murag na sobrahan sad. Ayaw ninyo pala biikay na. Remember nga kinini adili ni siya ordinary nga trial. Oh. Mahinungdanon ang impact ni ini ngadto sa mga tao. Unya, do not underestimate sa mga taxpayers. Bisan mga way sapatos, di na to i-underestimate. Bisan wa na katunob o kindergarten, di na to ma-underestimate o kursa may ilahang hunahuna. Samtang nagmonitor sa impeachment trial batok sa Vice President. How much more ato mga dunay edukasyon? Kadaghan mang mga retired justices, mga retired judges, mga abogado, mga fiscal, mga law professors, mga law students nga nagmonitor ani. Wa kani masobrahira kining ilahang plano sa prosecution. Nga ilahang yung athon og paatubang si Vice President Sara Duterte ngadto sa Senate Impeachment Court armutambong og trial unya i-consider nga hostile witness. Dili ka sobra ra kayo. Basi masobrahan ra pod. Ay palambiin sab ninyo kay masobrahan pod og maayo murag dili na pod na maayo da. Ako agyo ko nilaban aning Vice President Sara Duterte. Ako gibalik-balik nako di gyud ko DDS. But igora gyud ko nagmonitor og unsa may mga kalihukan ron labi na sa nagpadayon nga impeachment trial para nako lang as ordinaryo nga magbubuhis. Bisan pa man niini mga pasangil nga garapalan kaayo. But muhatag po ta og courtesy oy sa ato ang Vice President. Ang Vice President nato ang ipaubos karon og trial. Unya inyuhang ipadeklarar nga hostile witness. Huwata ninyo nga ang defense maoy mo present ni Vice President Sara Duterte as witness. O aron doon na mo'y opportunity pag cross-examine ni Vice President Sara Duterte. Ayaw pala bigdali. Ha? Na, kalaki lang mo ana. Magdali mo. Ang public opinion mo'y mo condemn ninyo. O masobrahan na po't mo'y maayo. Oh. Now, muna akong giingon. Kadagkadaya nga mga issues maron kasamang Jerome, kadaghang mga issues sa articles of impeachment, issues sa threats, pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, kining issues iya mga confidential funds, so and so, ginam-anam na nila ron o paggawas ang ilahang mga abogado. Sa habig sa prosecution, una man itong ipagawas. Natural. Naana naman taan eh. Ni Jerby Luistro. Nangunag yung comment sa mga tao. Uy, naunsa man na. Oh. Ha? Naunsa na guna. Mauna na. Ha? Naglaway-laway naman na. Ang sunod. Sa habig sa prosecution, kanto si Attorney Virgil Amando Ligutan. Nga daghang kayo nipakpak po niya. Ha? Kay maayo, para buyag, maayo masagyod. No? Maayo eh, ang performance ni Attorney Amando Virgil Ligutan. But, iba, tas mga netizens, ingon na yung mga netizens ay, saan sa naman tao ni mga abogados prosecution, oy? Ang una, naglaway. Ang ikaduha, gisipon. Well, well, kala na personal naman kayo na, no? Di lang na ito nahilabtan di handapita. Oh, kaya di baya sa dalim. Bisan kamu tingali pa barugon nga to, ha? Malag si Poon kahamay atong dangatan, basin o hubako ni Noonta. Atong yung natag-anan, gailaning anaman o paggawas ang kining ilahang mga naas line up na daan ng mga abogado. Ha? Ug manok pa ni kasamang Jerome. Ug bantam gani, parisan sa bantam. Ningon ang prosecution panel at tangin ninyo ang bagyong Lorna. Oh. Ila gidang i-present. Ila gidang gamiton. Si Attorney Lorna Kapunan. Mao ni pangandaman sab sa defense. Kinsa may ilahang iparang ni Attorney Lorna Kapunan? Para nako. Ang ngayon kayong iparang ni Attorney Lorna Kapunan unya litigation lawyer sa ba? Dahil daghang kaya mga abogado nga mga mayo. But, uwa na mabaid po sa litigation, lahat naman good, no? Bisan unsa nga trabaho, uwa na ka magsigi og trabaho, ana, mubahar man yun ka. Posible nga ang iparang ni, para na ko, no? Ang, og sahabik sa defense panel, ang uparang ni Attorney Lorna Kapunan kana si Attorney Ferdinand Topacio. O kay litigation lawyer yun. Kanya abogado masamna sa pamilya Duterte. O. O, tanawala na to na. Unsay mga plano paron sa defense panel. Ha? Kay pang-impact kay malagining impeachment trial. Kinahala na ay impact ba? Dili lang kay ebidensya, kinahalan, doon ay impact nga tos mga tao. Oh. Uy, kuya, wag abogado sa prosecution, si Attorney Lorna Kapunan man. Oh, igawas ng Attorney Ferdinand Topacio, akin eh. Kumpating yun eh. Oh. O niya, o si Duke noon na po, ngita na po ang defense panel, ano kinsa may ato iparang ni Duke no? Ha? Mangita sila o mga professor sa College of Law nga ilado sab. Na mo iparang ni Duke no. Okay, mura na mahinoon ni sports ay. Kini impeachment trial wa mamaog yung sports kasama ni Jerome, no? Mura pang nagtan-aw derby. Alas 11:25 mga kasama ako menaon niyo ha mga messages karon tao na batay mga commercials diha. Okay, commercial sa kadiyot ha.
3: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.

0: gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag Globe G Fiber Prepaid na.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit at tunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
7: Kargado!
8: MaxFit Kargado!
3: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Ako eh, nabugahan ko. Naapod siya kauban nga pamaol.

0: Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: Maxvit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Negundo Ella Gundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oras mga kasama, alas 11.35. Okay, ito i-check ko na ang kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
3: TYHP, una sa lahat, weather update.
2: Pinaon mga kasama ang pag-asa magtan. May bao tao sa makihinta sa tuwang panahon ron. Ay asa naman ipaingon ang bagyong si Inday. Ano na ba ni mo gawas? Kung sa paipikto ni ini sa ato, adali sa

0: selamat pagi. Kasama pag-asa, pag-asa, mayong gabi.
1: Yes, mayong gabi, sir. Mayong gabi sa atong tingpaminaw. And mo okay, kato atong latest weather update karong gabi una. And sa kasamtangan, ang update kabahin sa bagyo nga itong ginamonitor, si Typhoon Inday na kini siya sa may 740 kilometers silangan sa Kalayan, Cagayan. Ando na yung maximum sustained winds nga 155 kilometers per hour doon sa sentro and gastinas kumabot og 190 kilometers per hour. Nagaliyo kini pa north-northwestward sa gikusgon nga 10 kilometers per hour. And sa kasamtangan, ando na yung mga isang signal number 1 dito sa may extreme northern Luzon and lakip na sab dito sa may pila ka portion sa Katanduanes. Signal number 2 sab dito sa may Batanes ug sa may Babuyan Islands. And sa wala kini siya direct effect diri sa Kabisayaan, mamakasin natin kita o punagsang panganoon nga tapos nagumo na kalangitan nga doon ito dyan sa ni mga localized thunderstorms dala sa Habaga. And sa itong hangin o kadagatan, hinay nga sa kasarangan na hangin sa mga pasalabi, ang kadagatan malinaw nga sa kasarangan ang pagbalon. And sa itong kadagatan ni Sugbo na aking ni Pagunas alas 10:45 sa kagabion and mutawag minilisize doon sa Kuntagon Ugma. And ang adlaw mo silang balik alas 5:21 Ugmang adlaw. Mo ka itong latest weather update and kini si Ana Dumdum mayong gabi.
0: Salamat kayo, Madam Ana.
1: Spencer.
0: Pag may kasama si Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. Okay, oras alas 11:38 mga kasama. Okay? Okay. Shout out nga to kang Linda Masonglago sa birthday, Victor Abilia Ugma. Oh, happy birthday. Ha? Si Tis Barliso Caballero Tess. Okay. Lynn Balijo. Lucille Pilongo. Okay. Si Sylvia Reformado. Feel good evening. Okay. Si Lisa Laom Pausal. Rune Ponsica Hinralao. Okay, thank you. Tayo to sa tuwang panag-uban karon. Si Merjan Lugrunio. Okay. Oras mga kasama, alas 11:39 na. O niya, gumikan aning hulga mga kasama gyud sa Bulkan Kanlaon. Ang ato ang mga bata ani ugmang adlawa. Atong atimanon, o niya hinoon, naghan ng mga local government units ang may deklarar nga why face-to-face nga klase. Bita tinoon sab. Kung doon ay mga katalagman, kinahanglan gyud nga ang ato ang local government units alerto dayon sa pag-safety sa ato ang kamataan. Now, ang ato ang Department of Education o DepEd, kasila man ang gitugyanan sa atong gobyerno para dili masakripisyo ang edukasyon sa mga bata. Ila na po ning pamaagi, sila na mao'y mahibaw diha. Unsay ilahang mga angayang buhaton, nga bisan pa man o guway face-to-face nga klase, magpadayon ang kalidad nga edukasyon para sa mga bata. Ato ana may nasuwayan panahon sa COVID-19. Kini ang gitawag og mga online class. Unya posible taod-taod pa kuno ni. Ang mga ash falls nga ato ang masinati diri sa Sugbo. Sulipay pero hinoon mga bata ani karon nga online. Oo. Oh. Ang importante ani ang istrikto sa mga monitoring sa ato mga maestra o mga maestro. Nya ato asad nga mga maestra o mga maestro at least di na sila maka muadto sa eskwelahan anha na sila sa balay para sila hang online class. Oh. Kay di man tinuod maayo nga ang ato ang mga bata aron irisgo nato sa pollution kay ang kinibayang mga abog gikas bulkan dako kani og kadaot sa ato ang panglawas. Labi na to mga dunay sakit sa baga o kanto mga hubakon o kanto nalirabitang ubhon o dunay mga gimu na daan sa panglawas ay ginmog kumpiyansa o gawas-gawas karong panahona. Tungod makasama ning epekto sa pagbuto sa bulkan kanlaon. Ang kinili ang bulkan kanlaon kasama ang Jerome, no? Iyag yung gi-occupy ba? Ang portion, usa ka portion ani, sa Negros Oriental. Ang usa ka portion sa Negros Occidental. Unya, tao-tao naman yung mga hulga sa pagbuto sa bulkan kanlaon, karon kusog-kusog ning butuha kay naabot ko diris ato ang mga abo. So, kanto mga dool sa mga residente sa bulkan kanlaon, angay po itong isipte sila dito. Ha? So, kabahin kinis ato ang mga katalagman karon na mga bagyo, na ay pagbutos bulkan, unya pabintaha gani, no? Kay ang super typhoon nga si Inday, wa kayo nakalabok-labok diris ato. Dito na napita sa may extreme northern Luzon. Kusog-kusog yun nga bagyo kay ang ubangon ka mga area, gipaubos sa pag-asa o signal number 2. Kita sa ato, naka-experience na og mga pag-uan-uan tungod sa hangin nga habagat. Okay. So, mauni ang update makasama ron sa mga natural disasters nga angay natong pangandaman kay labi na ang ato ang mga bata, ato ang mga elderly, kanto ba mga senior citizens. Ayaw mo kumpiyansa o gawas-gawas. Kaganiha. Dahil buong lagi ko nga, naunsam rin ako ang motorsiklo na kuan man, na daghang kay abog. Abi na kung doon na ba yung mga nagabas. Unya ang karamitang abog sa ginabas ni Alibuag. Pagtanaw pa na kung gawas, uy, nag-brown-brown man. Mawa na ito. Epekto to sa ash falls nga ito ang na-experience kaganihang buntag. Pagkahapon-hapon na, medyo ni lurang-lurang nagyutay ang mga abog nga ito ang na matikdan. Batili lang kita magkumpiyansa, no? Ikagabi eh. Huwag man takibaw, kaya di man na maklaro kayong abog kung ikagabi eh. Unang ako sa kena ng akong parking, bisan pag nagunuan to kaniyot, nagkalapok ko eh. Nagkalapok kong mayo. Kaya ang kato mga abo di ay, unya, nga namilit-pilit, nabasa sa uwan, anilapok-lapok yun. Ha? Tanawa, kanang makita sa video, kanang mga panganod, nga nag-brown-brown, nag-puting ituma, brown, mga gray. Gikan ka na, sa bulkan kanlaon. Muna risgo kayo. Now, balik na punta og face mask ani. Mao ni tambag sa ato ang Department of Health. Awag ito lang mahimog yun. Gawas sa pag-cooperate sa ato ang mga otoridad, kaya di ito mag-cooperate. Ang ato ang masa mga panglawas, mao'y mamiligro. Akin na niagin noon kasama ang Jerome, dili na ginip fake. Di sama sa panahos COVID-19, nga doon ay tinuo, doon ay fake. Katong panahos COVID, doon na to'y piki, doon na sa to'y tinood. Ang pangsugod ato, tinood-tinood pa, nagkanugay. Hibuong malangta nga, unsa man eh, mapandol ka, magaras ka, igabotin mo si CMC, COVID na. Magsakay ka og jeep, kinahanglan, di nyo ka mo igham, kaya mo igham gani ka, awa na. Kung i-report ka, COVID na ka. iha bitaw atong panahon sa COVID oy. Oh, unya dunay mga balay nga ang atop na puno gis abog. Oh. Kat labi na to mga dugol kay nga mga balay. Ang ilahang mga atop ba na nga puno gis abog. Unya katong mga duol dito sa bulkan Canlaon. Maoy lison kay tanan di nagud hapit makita andan. Tungod sa mga abog kasama Jerome. Oh, ya risgo kay mag-drive kag sakinan kay di nahapit makita ang daan unya ang imuhang palalitan ron kada na ang sirado ginang imo sakinan. Usa man imo pag-drive pa na kun ang samin sa imo sakinan tabungan tabuna nag mga abog. Bumita pagadi og magmotor ka. Pero risgo sab kay og magmotor ka kay busuod na si imuhang ilong ang og mata ang abog. O magsakinan pun ka, tabunan sa limuhang samin sa abog. Ha? Pagkapaita, no? Muli kabahin sa ato ang natural disaster karon niya. Dito ganis General Santos City. Tua dito ato ang mga radyuman, pinanguluhan ni Attorney Rupil Fernandez Banyok. Kanag-distribute dito sila sa mga donations ng inyuhang gipadadri. Oh. Pag nahingpit sila naka-recover. Karon lain na po ning katalagman mga kasama na experience na to. Dili nilinog, but di po ta magkumpiyansa ani. Kay ang kana mga abog gikan sa bulkan Canlaon, mada kanas hangin, niya mo spread kasama ang Jerome sa nagkadaiya mga lugar. Ha? Mauna kita diri sa Sugbo. Niya kita sa risk level karon. Oh, tanawan ang inyo ha mga atop, iba na puno na nas abog ron. Oh, pero babintaha no, unta diri sa Cebu. Layo raman ta sa Negros. Kanto yung mga dugol nga lugar, gikas Negros. Ang ilahang palibot dito, siging aso. Oh, unya, dunay mga tanom nga nangamatay, makamatay din, no? Kanang mga binugwaks bulkan. Oh, nangamatay kong mga repulyo. Ang gani, oh, nagoy mga repulyo nga. Repulyo ba na? Oh, kanang cabbage na. Ha? Na yung mga pananom nga nangamatay yun. Oh. Ah, okay. O sa may tawag, anak. Kasama ni Jerome, mao na gitawag og cabbage. Oh. Ang dahon ba sa utanon kay nang liki-liki, oh, nangalaya. Oh, sus paita. Kada kung risgo ani, di lang sa ato ang panglawas apilas mga tanom di ay, unya apilas mga hayop. Oh, apilas mga hayop. Unya hangtod ron. Naapay pagsigig yun og buga og abog, aso og abog, gikas bulkan Canlaon. Karon gabi iman, ayaw mo kumpiyansa. Kadiba klaro ang abog yung gabi. Oh, bubintaha sa adlawan. Kaya maklaro na to. Pero ikagabi na, malisyo nakaklaro sa abog, oy. Ha? O niya, dasmag kas abog, wa kay face mask. Kinahanglan ko nung ang face mask na to, kasama niyo rin magamiton, kanang itawag og N95 mask. Katong itong face mask nga girequire yun sa mga health experts panahon sa COVID-19, nga pustong yun ato ang ilong ba? Tikop yun ba? Ang ato ang ba-ba ato ang ngabil o kanang kilis ngabil maputos yun ba dili basta-basta makasud og ang abog mao toy gitawag og N95 mask na madaghan nga mga ordinary mask. Ako mas komportable ko mosulob anang mga ordinaryo nga mask kasama ni Jerome kay dili sakit sa ilong dili huot sa ba-ba but o gusto gin mo nga safe gyud kantong N95 mask mao inyuhang paliton. Kag require ni karon sa ato ang mga health experts mo sulob kita og mask. Kaya risgo kining abog gikan sa bulkan kanlaon. Oh, unya ang ato mga mag-uma in town dito sa Negros Island. Problema sila oy. Kaya makapatay mo na istanom ng mga binugwak sa bulkan. Oh, pero abuno kuno ni kasaman Jerome. Pero tungod sa isog ba? Kabante mo anang abuno? Kanang abuno, makapatambok man gina sa tanom. Kana bang abuno nga komersyal ba? Pero ihoho na sa kwan. Dahon, di ba? Malayang dahon. Mao siguro na tabuan yung mga tanom dito, no? Nangalaya mga dahon. Pero makatambok ni. Unya, doon na yung mga tao dito. Nagsige nagkub-kubin tao sa mga abo. Oo. Ang ilahang sapa. Natabunan sa mga abo. Paita. Ano? Ang ilahang sapa. Natabunan sa mga abo. So, dili safe run dito napita sa May Negros Island. Address ato gani. Apektado man ta. Apil lang o ba mga lugar? Apektado aning pagbuto sa bulkan kanlaon. Oh. Unya kinaniya. Di pa giniingon nga alboruto na gikaing pagbuto kasama Jerome. Ha? Eh? Bura ba o? Di pa giniingon nga hunat na gikaing butuha ha? Oh. Mga bugwak-bugwak pala ni aso nga nagdaog. Nagdaog abog. Unsa nakahag mag-albruto na gigmayo. Kana mo ay peligro. Hinumdum ko atong pagbuto sa Mount Pinatubo. Hinumdum ko atong Mount Pinatubo ni Buto kasamang Jerome. Mga 1980s. Agrabiha ito. Kapag tinaghanang mga nadisgrasya nga mga tao. Mao gito, ni albruto na gigmayo sa una ang Mount Pinatubo. Karon ang Mount Kanlaon wa nag-albaruto og mayo, pero ang iya hapong gihimo, sige siya bugwak og aso og sige paggawas ang mga abo. Mao na nakahatag ron og kadaot nato, unya nang balda ang ato ang mga gimbuhaton, apil na ni mga klase in town sa ato ang mga kabataan. So, ang inyong mga bata at imanana, kamo mga senior citizens, sulob yun og face mask, ha? Bisan bin nga dili, senior citizens, sulob og face mask. Kung yung require ang N95 mask. Ato, ano yung pangandaman ng maong katalagman? Kay, naa naman gini, ang ato lang ano yung dili, kayo ni makahatag og kadaot na rin na to. Okay, wate yung panahon, mga kasama dili sa newsroom, na bagantang kasamang Jerome Yap o kasamang Nestor Romicilio sa master control na sa newsroom kasamang Gerald Albius. Dito sa transmitter, kaba na to, si kasamang Oliver Atis, si Roboy Boyser, si Alan Taladua o Kabanan. Oy, shout out si Ma'am Connie Buds. Okay, thank you so much, Madam. Iglesia Ariel Bellaber, marabaho pa kuno sila ugma, oy. Bitaw, no? Unya, sige pa kunong video kay gihapon pastilan Joy sa Riyadh. Okay, thank you ha. Wate ko panahon, ako si Radyo Man Buen Alguno himiyaon ng Ginoo. Maayong gabi i Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the

0: po sa alert level 3 kung saan nililikasan naman tayo ng mga residente na nasa loob ng 6 kilometer extended danger zone.
1: Si OCD Negros Island Region Director Donato Sermento III sa interview ng RMN Manila.
2: Higit 400 pamilya sa Negros Occidental inilikas dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Kasama natin sa balita Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: 420 pamilya o 1,272 individual ang inilikas mula sa mga mabababang lugar ng Muses Padilla, Pontevedra, Isabela at La Castellana dahil sa pagulan at pagbaha na dulot ng pinalakas na habagat. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pinakamarami ang lumikas mula sa Barangay Robles, La Castellana na binubuo ng 300 na pamilya o 930 individual. May 14 na pamilya o 46 individual naman ang lumikas mula sa Barangay Udyong at Barangay 3, poblasyon sa Muses Padilla. 42 pamilya naman o 105 individual naman mula sa Barangay Antipulo, San Isidro at Don Salvador Bidicto sa Pontevedra at 64 na pamilya o 191 individual mula sa Barangay Bulan, Isabela. Nabatid na pagulan sa timog na pinalakas ng Bagyong Inday ang naging dahilan sa pagbaha sa 4 na barangay sa Pontevedra, 2 barangay sa Isabela, 2 barangay sa Muses Padilla at 1 barangay sa La Castellana. Ilan sa mga lugar na ito ay apektado ng baha. Samantala, nakipag-ugnayan na mga opisyal ng 2 barangay para sa agarang tulong sa 18 kabahayan na bahagyang nasira dahil sa pagdaan ng ipo-ipo. Ayon sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and the Management Council, bahagyang napinsala ang 18 bahay sa Barangay Tagda at Pilar, Bayan ng Hinigaran. Sa 18 bahay na apektuan, 8 ang mula sa Punta Pasel sa Barangay Tagda, 3 mula sa Punta Tanulo at 7 naman sa Sitio Raming na sakop ng Barangay Pilar. Para sa Tutok Bagyo, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak rin. RMN
1: Tutok Bagyo. Punta tayo sa Mindanao dahil apektado rin po ng pagbaha ang nasa 12,012 pamilya sa Maguindanao del Sur. Kasama natin sa balita si Radyoman Jul Dimapalao ng RMN Cotabato.
4: Patuloy ang isinasagawang assessment at validation ng Ministry of Social Services and Development ng MSSD Barm sa mga pamilyang naapektuhan ng flash flood na dulot ng Super Typhoon Inday sa iba't ibang bayan sa Maguindanao del Sur. Ayon sa MSSD, nagsasagawa ng rapid assessment ang kanilang mga social welfare frontliners upang matukoy ang lawak ng pinsala at agarang pangangailangan na mga residente bilang paghahanda na rin sa mabilis na pamamahagi ng nararapat na tulong. Batay sa paunang datos ng naturang ahensya, mahigit 12,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa loob lamang ng ilang araw na pagbuhos ng malakas at walang humpay na ulan. Gayunpaman, nagpapatuloy pa ang validation sa iba pang mga lugar sa naturang lalawigan na kaya posibleng maragdagan pa ang bilang ng mga naapektuhang pamilya habang nagpapatuloy din ang monitoring ng mga otoridad. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Dimapalao, Tatak RMN!
2: Suspendido pa rin ang klase sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw, July 10, dahil pa rin sa Typhoon Inday at pinalakas na habagat. Walang pasok public at private. Dito ho muna tayo sa Metro Manila. Sa Muntinlupa, Marikina, Valenzuela, San Juan City, Las Piñas, Pateros, Paranaque, Mandaluyong, Maynila, Caloocan at Malabon. Sa Quezon City naman, walang pasok o yung mga preschool to senior high school at ALS ay magsishift sa online class. Sa Navotas naman, preschool to senior high school only. Wala rin pasok sa Pangasinan, Santa Ana, Cagayan, San Simon, Pampanga, buong lalawigan ng Aurora, Cavite, San Pablo City, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, particular po sa Lubang, Santa Cruz, Maburaw at Magsaysay, sa Palawan, buong lalawigan ng Antique, buong probinsya ng Negros Oriental, Sultan Kudarat, sa Iligan City, Lanao del Norte, Negros Occidental, Negros Oriental, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Pigkawayan, Cotabato, Cotabato City, Buldon, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at sa Kabasaran.

papasok sa Pangasinan, Santa Ana, Cagayan, San Simon, Pampanga, buong lalawigan ng Aurora, Cavite, San Pablo City, Laguna, Batangas, Occidental, Mindoro, partikular po sa Lubang, Santa Cruz, Maburaw at Magsaysay, sa Palawan, buong lalawigan ng Antique, buong probinsya ng Negros Oriental, Sultan Kudarat, sa Iligan City, Lanao del Norte, Negros Occidental, Negros Oriental, Ipil, Zamboanga, Sibugay, Pigkawayan, Cotabato, Cotabato City, Buldon, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, at sa Kabasaran.